0: Texas at the African Rhythm. Diva Vuvohau, Deep Renzo, Tribuanga Man, Mureza Woshika Nonerdo Tangeranga Man. Kaba do foru itemi ni titana nda zunungo timba nyoma zezer na kurumere kona msinga la vtano Ikunta kinta Friday la vtano la mifanga anyo Love to all the heavyweight, Alino Alino, yes I do. Mangwa matombo era pakoro vaka mchetho wa stitch. Locha ni machoro ni huitane. Zuko chimbira, zuko di chimbira, zuko ita ter. Yeah. Abomu mfafizi ter, ni makoro tmani. La fista. Yeah. Ngabana msero chimbira, sobiti nga manda. No vangero ka da Peter Tennant. Mashaka. Mashaka. Yeah. Was pesa some sure ambuanga mashaka kwambuanga mashaka not guilty combo roger na miluan yeah ndi ambarana witari vhathu vhofu wa tere fumbili fhedzi wa minetse ri khosi ya chothe wa ram ya vhuna ri khou bvela phanda no davidzana na vhaswa na uri phungo ya uri na dzi fm dzine vha kona u to fuenela vhanwe dzi fm afrika ri phone ya tshifarari drop ri vho zwiḓivha man asi zwiswa Ya perkono jenono kakis Wone wone Lo chana machano ni witani zwa wone
1: G-voice
0: Na witani
1: Woy
0: Lo chana machano
1: Nivuwa mwenanga
0: Nisopu tindibu sana nge
1: Nivuwa ndore jiwa unamore zwa Dutuwa mutuafala Nivuwa bikafala rengfai Mbana madura Mbana madura Mbana prince madura Mbana ndibu madura
0: Ah, you go for a minwa minji na musita. Road boy, na ukai munaka. Rumalise mkanda ngwena. Nerufi ni takare mada.
1: Da.
0: Ribu wanga banda. Road boy. Yeah, lo, chenu mechero ni mitani. Mufu wate.
1: Mufu wate, boy.
0: Da.
1: Ah, wakamba na wakoma wumzele ya famriji.
0: Wakoma.
1: Ndangona
0: Zichone zwitensi mureji
1: Ah zwo dalanga manda di voice man
0: Vakombro nchechera thungwe ifio vakoma
1: Tava nyane pa tavani apa
0: Na uri vakororo vadzula tavani ti
1: Vakororo vadzula tavani mabakoni
0: Rikoriwa nga manda ngane ngeyo vakotama uri
1: Avari ndi vagumuse piripiri
0: Ndi vadhuru va muharaji na vavo vakoma
1: Ndi kwa soma nga chichi tanga changa chewe dhula pafu bache wafundi mwobele
0: Mkomana wanga nenda mufunesa
1: Awa mufunesa nga manda wapika mapanda
0: mani Mutavi wazikuru mwana zimbazi zinguru
1: Nga danga oku watumunene onetwa sauro mjerele hapa Na mjeri makwiriza
0: Makwiriza pava njeri
1: Nda pereza nga mtati wa mkati wanga Tivo jesu mjereri Anipa mreji hapo
0: Jino hapo mreji Nitube nari mreji Ngane fufuba
1: Nda
0: Niru meri serwe Unami achiri hapa la mteduni
1: Ndiya nefa Sini kujuati nina hapa nefa
0: Unamu chizi kona nianga
1: Nidomba na Nini kwa tawani Anipa magumonia
0: Babo na roja rupia Barufia takaringa maa
1: Mbima na mzale wanga
0: Uka direa puka
1: Ndomi mwani ndomi
0: Ango feza zote mureji na irupia na
1: Irupia na Ndomi ini mwani Rikoribuwa Rikoribuwa Rikoribuwa
0: Rikoribuwa
1: Rikoribuwa Rikoribuwa
0: Rikoribuwa Lo chani macharani witani fumbire la rupezi waminense Witani bovu water
2: G-Voy
0: Yenda
2: Wari mimi ni
0: ndivusane ngeyo.
2: Ndivusana vara vagrana sa vidyo ni kosaito.
0: Vorosina.
2: Ah.
0: Zvita kadzane ra rujene vaswa vadiva.
2: Okay, kana na kutonga zvifa a.
0: Zvino vorosina vachadhuvuya ni. Vata vavo imanya. Jene vangwe. Para para. Lo chana macharon. Ida. Bindi. Wako kufakula kuitere kwe raru kwa mburi kuitu wangazi FM Ndiya baba noto wanaburu wazofoni la radio Zino oranga niyo Ukuitu andiro mutati Firifona rapu mure Zisho ni sani ngo Lo chani machero ni witari
3: Ni makhelwane muhashi.
0: Zwi khou tshimbila muyani na ṋamani tere.
3: Zwi khou tshimbila muyani na ṋamani, ndi hanefha pipidima.
0: Ndi khou tenda.
3: Haya vha ri ndi fare vhararu afha noni.
0: Vha khou fariwa nga nnyi?
3: Vha khou fariwa nga zwi ya ngute Steven wa Mauda.
0: Vha Mauda ri khou livhuwa.
3: Ha vha ri ndi to fara malwela vandanga afha nani. Ori fa na rotiwa ndi vha Mauda hanefha ḽa Njerele Lubalani afha ḽani.
0: Vha na mafhaṱa.
3: Hai vha na mafhaṱa. Avela vanda.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa nga ngeo kha ḽia ḓerete.
3: Hai ndi fhedzisele nga Joshua Mashanje hanefha ḽa Tshiṱuni tsha fhasi afha ḽa.
0: U ḓo takala nga maanḓa. Lo tshari matsheloni u itani. Parapara ni matsheloni. Kavadopa, azwishonisiwo zwezwi zwithu vha wane zwi khou itiwa nga muthu muhulwane nga maanḓa. Ha fika ri to founa ri sambe tshithu. Iya zwino nda
4: ndi matsheloni.
0: Ndi matsheloni ya muḓi u itani.
4: Ha nṋe ndi hone.
0: Vho vuwa tere.
4: Ha ndo vuwa.
0: Vhaṅwe zwi u tshi pfi vhaswa vhone vha founa vha sokou ḓifhumulela pfhi kha ri to vha ri khou tambela radioni ri khou thithisa uri vhaswa vha sa dzhene.
4: Radio si yo tambela. Tere hu itiwa mudavhi wo tambela vhana.
0: Kani avha no khou tambela radioni ri a vha ṱoḓela gwandwani vha tamba haningei.
4: Ee ri ḓo vha tambela gwandwani nga ngeni nṱha u ṱutshela kerekeni ya vhusinyegwe.
0: Ai, hu suru ya dramuni yange fhasi.
4: Ai, vha ḓo nwela kote.
0: Ḽi tshe na maḓi ḽi ya dramu ḽa mapuloni.
4: Ḽi tshe na maḓi.
0: Aa, ri khou livhuwa nga maanḓa. Vhathu kha vha tende uri mani, WLSS yo tambela khotsimulu. Vha khou fara vhafhio nandi?
4: Ai, ndi hu nne ndi khou fara. Ndi khou fara Ratshulubela Sinyegwe.
0: Vha khombriki.
4: Ee, khombriki.
0: Ndaa.
4: Nda fara na Chimangadzo ne Baimoro.
0: Nda do.
4: Nda fhedzisela nga Ntevheleni Rambuḓa.
0: Hu ḓo takaliwa nga maanḓa afho khavho vhathu vhoṱhe.
4: Nda ndu.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa. Parapara ni matsheloni.
5: Parapara hello.
0: Nda.
5: Vari mini u dzi
0: vhoṱhe. Zwavhuḓi ni sane ngeyo.
5: Ha vhuṱangana na fhedzi na ntangana zwa kwa ni tshipidi Gethe Rabada.
0: Vha PPB.
5: Exactly, nga ndala ndi afho tshikombani.
0: Vari exactly. Ndi vha ndi hone afha ḽa Durban Street.
5: Afha
0: Deza.
4: Hwana.
0: Ndi na Pheleli Ramathavha na Gumani na Vho Mashudu Ramathavha.
5: Ha tshina mano Ramathavha. Ha tshina mano Murovi.
0: Ri a vha rovi ri vha ro fhelela.
4: Hwana.
0: Na Vho Edgar Ndwambi.
5: Vha khou zwiwa ni muzwala wa maanḓa Ndwambi.
0: Na Vho Sekhethe Vho Masinga. Ha Vho Mikosi ya fhala. Ha Vho Mikosi ya fhala.
5: A vha ri ndi fara ho vhathu avho.
0: Nda.
5: Ha ndi thomi nga hafho ndi bika yani ni nenda dzula ni vho fulo zwo nti Gethe Rabada.
0: Mane wa. Ha
5: ni fhala tipidi ya fhala.
0: Nda.
5: Ndi de ndi lumesi vhathu vhoṱhe vha global ya fhano ya tshidze tshikombani. Ndi pesele nga vhana vhanga Mukondeleli na Mulalo na ṅwana wawe Mureli na Tshipiwa mudulu wanga na kona zwoṱhe.
0: Ndi ḓo fhira ndi tshi nwa maḓi afho global ndi ri ndi khou ṱoḓa vhunyi ndi tshi swika.
5: Vha ro kho nyaga Vhorabada.
0: Vhorabada ndi khou ḓa hanefho nda nwa maḓi.
5: A mudzina dziyo ndi nga takala zwone
0: vhudzi. Nga khara dzi nga vhone khetshi.
5: Hello.
0: Nda ndi fhira hanefho ndi tshi khou vhona ndi muenda afha. Lo tshana matsheloni.
6: Hinda hinda hinda G-Boy.
0: Na u ita.
6: Ai nri yone lo lala mwana.
0: Ah, ro sa tu pfa maṅwe ra pfa maṅwe ri ḓo founa.
6: Ha ḓo founa maṅwe ra mukana wa mwana.
0: Nda, ndi vho nyi afha na.
6: Afha ndi vho Mavhuta mwana. Ufha pa mashau tori afho.
0: He vho Mavhuta lo edela la mashau te.
6: Lo edela marango shambela ndi ya po Cosmos City afho.
0: Va Cosmos City.
6: Ha ona na mini mwana mukana wa mwana.
0: Va ḓi dzunguluwa vha tshi yanga afho mutswako.
6: Ah, mutswako to va yani afha mwana. Ndi gonya tsenga na gaya tseke apo hai na hone ku dzona mwana ndo tshi funda ku dzona pfulwa ra tangana epo Cosmos City nga kwa Tshivhoe.
0: Vho dzula sanga vhanda dzi script ya dinga nge iter.
6: Ah script ya dinga nge ndi kuti u ḓiwa na u fhedza vhona ngwerama.
0: Ha nge a jeke.
6: Ndi kombe u fara vhara ro mwana.
0: Na.
6: Eh ban Tshivhoe man ndi kombe u fara ti mwana ka mandiri vhore mavuta mani ya kwa mashautori ya. mufumakadzi wanga vo ndi Selina mudawu wapomwa
0: nda
6: na dukwana langa ndi manda
0: ndikote
6: nauta
0: ndikote
6: auna na zvimwe tibakaranga kudhuru kudzona tokuketa man ndi
0: kakutobiwa kudhuru
6: na kudhuru ndi kudhombi apo ndi na mudzana tibakaranga kudhuru man
0: angava kudhuru na kavasa kuri mwana wa mwana anga
7: Na mzala wa mia angalangi ite mbisa andichi hilo wa mpumba mkwe
0: nda
7: ando takara ngamando
0: ribu wangamando takare sande
7: tuto mandichi jema
0: aaa kuribu wangamando mabu ya na mache maso kumu ya mwone ribu wangamando mreza wande meko yuka nabagudisha wa mrore wa matriki bada wako tomongwa na milingo ya wia mapelo wa mwa wafamromo wa mwalus umalus wareka umwaliwa Abari zote swingo nani? Abari kau mwari wana ono pasu wenga manda. Abari zote sono luga soko kwa. Hello, chani machero.
7: Hello.
0: Yenda.
7: Kwa hivyo wama turunga.
0: Usabu tiri usane nge.
7: Uita hami.
0: Rinapi yoro dangadongi.
7: Nizi wame kwe.
0: Hezi vyo.
7: Nikuita hami.
0: Yo, nani kwa mba nika yana?
7: Niko kira bilizi, niko taku wafan, niko kira mia juju, nda wanda ya vwani.
0: Niko rero nazi vyo.
7: Ni Kibunde mungana wangaza ni bantamina mashudu, bani fusa, angwa bani, yote mia juju.
0: Mia juju wana imwe mbili ine netu tangana na ya. Arrofi bafuma kazi wote wana mbili inonga ya mia juni ya rada rikule ya Afrika shpe. Rada rikule nga manda. Imani sabu utima zivu?
7: Mungurumi za muta wote wane dondoloni.
0: Nda.
7: Na mia chesta, na mia juni ya futi bafuwani, sabande na masiari ya vuti, kwa shume sabu uti.
0: Nibuze mia junior ni rufi zote zine bafara zipenye. Ndikotenda mia junior zote zine bafara zipenye. Lo chani macheroni witani. Yenda, nda.
8: Macheroni.
0: Macheroni ya budu witani.
8: Yone mga upande.
0: Nda.
8: Tuseri na shu upande chanda.
0: Nda.
8: Tuseri na shu mkara wangu.
0: Mkara ke wala.
8: Mkara nangawa red light.
0: Nda.
8: World Good Potter.
0: Nda.
8: World Kimbeck.
0: Nda.
8: Nama zila po wachanda mandiri. Mlaro.
0: Zino wafo chanda mawandu merisele na JD Madiki itama.
8: Nanti.
0: Atakari nga manda. Wachi shika pala makita ni wandu merisele laki.
8: Andi anti.
0: Na dokote na ramarata.
8: Kutuwaru meri.
0: Kesu. Lo chani macheroni Kamado fabo tambela radio ni parapa
9: Jifo is lo chani
0: Zobu diribu sana nge
9: Lili narini makuwa chikichi rumu ya
0: Nari kuri wanga manda Ndudu sitaka zanezo mtecherisi
9: Rika hirika chikichi chime nikipo is
0: Ninga si jene nga urutuna wane wazukona
9: Nandi timrogo ndi tula chino hapa nesengani Kamu hundu wa matiza wa msanda wa imanuli matiza
0: Muhari batakare
9: Jivu esi itende nindi niweka mawosu
0: Ndando
9: Jena chumbupe pa la kawo advocate na chumbupe
0: Cham kwa gozera cham kwa ina msoko
9: Ndi tolera humutu
0: Ndando
9: Ndaya hapa langwe kumi
0: Nda
9: Ozoitwa onengo kuru litovele vuthu.
0: Tovele ngararame.
9: Ndifano fedisela nga kamagwa nenda dzula kao avo Emmanuel Matidza, musanda wanga.
0: Vo Matidza lo chandi macheloni.
9: King kereke ya Dachi ila nda funda fuye popoonga madachi.
0: Ndikwe ivona.
9: Ndiya nasa tsimina yo. Ndi murongo chifo isi nendo tuwa.
0: Kaiye. Ekamari nikoko za ntombe za mkashi. Ntombe za smanje manje. Mahotela kwinji. Autule kanyani. Vomaine na mafunzi. Ndore ngo swika. Ndiko dane. Ndiko dane.

vhudzulo kha vha sendele. Ri ḓi tonde nga mbekanyamushumo ya muḽakhulu ya fhinduwa na G-Voice mukoyo wa maḓurumbasi. Ri ita uri vha thome ḓuvha ḽavho zwavhuḓi nga kha mbekanyamushumo ya muḽakhulu ya fhinduwa.

0: Natiriri Parapara FM ndimacholoni ndimusoroko dipina nga muzika wa hashu ndidzone za hashu edzi karinave locha ndichipinga dzi zvino chipinga chashuke chicho sandera kota roya kawara yavumara chiko gidimese chichipinga rariko rika chiumerenya na murau uri rikono ita mushumo washu zvabodi hone ha izobo ndizobo azvikakisi chitu rikadiva pano ndi MFS office in khurwane dza Murubi Financial Services dzine dzotoka midzi apa Dorboni ya Makado, chingwe chiti chono taka zesa kazi zote, ndizwa rimusi huna company inga o MFS, zidova zwata kaza na maspara wone une, kwamba maspara wa Makado, nga ori hapa ndi msi, uchiku diswa chandu kona nyaruwa ya ekonomi iba yoda la enepa, mishimo yoda la enepa, zino zote zo, redoto ziyamba zwabu dirisi kutanga nezabone bane, netorobo, ndi meara wapano, ka maspara huyu wa Makado, rimbo the number riba tanganedze nedorobo ndi Dorcas mbo ndi machelo ne vudiriko vatanganedza vuvwa zvabudi nedorobo washu
1: ndi machelo na vudi muhashina vathechelesi vothe vafano Makado
0: ndi zone nga manda karato thomane paka lauri musi MFS ichi ita mishumo wo radio hapa na nwawa pelo roba rishiki kadiba anepa vone ba mzura po watoma kama spara huyu kararotofi ndi muhari kana ndi ba msanda rada dodo rote vono wana na kama spara Makado ndi balanda babu zino ha ziba farani none zuyamba mini musi MFS kuita mshumo nongo yuni ya kubanganya kampani zoyo ngo pamba na kurwane na tuku uridzide zitikane kanyaruo ya ekonomi na pano kama spara wa Makado
1: ndi mafungo avudi nga manda mwashina vathechelesi vothe zviri fara zvavudi sa masipala wa Makado musi uchiva na mushumo wo raliwo kala Makado ngauri zviava zvichikori thusa sa masipala wa Makado vadivo vorali vava MFS vadivo vakori andadza kana uri advertiser asizve zvinave uni enefa rodzura rothe enefa nga kha MFS riaparichi zvitakalela nga manda na zvauri zviva zviko thusa na kha ikonomi ngori nichibva hapa azvikona dze nito jena garachi na renga
0: Zitie. Arno di Toma, Rob Ryan.
1: The Jenna Checkers, Rina Checkers, Rina Pick and Pay,
0: yeah.
1: Rina Game. Both have a Tuarepa no Nibo Dao, who tickets a home shumo, but the Ferrera Mabingeri.
2: Zurane sa zozo rishko di ambaranga mafungo ya ekonomi uri izwa zishko tu sapano nina kadorobo ya Makado uri ekonomi ya ruwe. Vone kamsi isane dorobo baba bachiko tikeza hani na MFS uri idi wane ishko kona umanda faza na vashu ane baba wane mishumo watu sena ka ekonomi vako kona hani.
1: MFS sa zi vazvisimbe zisandi chimiswa cha kalenga manda. Chodi misao chone chine. Chine madzuroni ahuna zvine ranga tori sa masipala ri kho vaitela zvone uri ri vatikedze nga ndauri ngamuchingamuchi individual ufana na nne richishumisa MFS uri brokerera musi kha dzi insurance dzashu dza dzigoloi ahuna humwe ndotoma goloi yanga yotothoma ndoithoma henefa vakombrokerera na goro yo fedzisela ya ine ndava nayo zvino ya vuna goro dzanga dzoti
0: ndizvona
1: insurance yazo iba iko broker wa fano nga va MFS
2: ende zvamuri vakufarira zvavudi
1: nga mandesesa ende sazve zvambisa zvone
0: kuva
1: u vatikedza uri vakona uri thwalela vathu vana vashumi vo vhalaho nga mandesesa zviva zvikuthusa rine sa Makado uri unemployment ibe ichikopfungudziwa nga muchinga vaviri nga vararu ndi vhaṅwe vha vhane vha khou contributa kana u dzhenelela kha u vhona uri vhushayi hafha no Makado vhupfungudzee nga kha miṱa ine vha ḓo vha vho i thola
0: ndi zwone nedorobo washu muledza une vha u livhisa kha muṱa wa MFS na kha tshitshavha ngo to angaredza tshenetshi tshine tsha kutikwa nga ine FMS kha mishumo inei mivhili nga miraru nga mina ine vha khou amba ngayo vachitikedza i khampani nga maipfi na u ṱuṱuwedza tshitshavha uri kha tshi ḓibadekanye na muṱa hoyu wa Murubi Financial Services vha ri mini nedorobo washu
1: ndi tshi khou ri kha tshitshavha tsha Makado MFS ndi yone yashu kha ri itikedze sa khampani ire fhano hayani ngauri nga khayo ri ḓo kona u fhungudza vhushayi na kushaya mishumo pano ngauri arali ra vhalitshedza vha vha sa kho ita ainga kono hura hezwi ichi kho hura ichi kho hura
3: vha
1: ikho hurela rine na lushaka lothe lwa makhado kha vha MFS ndi khori kha vha faringo ra mishumo yavho ndi ya vhudinga mana ndi ngazwo u swikana na musi ndi sina inwe company ine nda ishimisa nga nda ha MFS ngauri ba shuma zwa vhudinga manda ma vhathu ndi mapfura vha ḓoliwa muthu ndi muthu nga vhaṅwe kha vha shume vho to ralo vha ri ḓole ngo to ralo sa vhathu vha ḓo ya nṱha mudzimu kha vhatonde vha hule vha hule vha tshi itela ḽa makhado ngauri hezwi vha tshi hula rine ri vha ri khou hula sa makhado na vhathu vha makhado
3: ri khou livhuesa khezo nedorobo ndi kha masipala washu uno kho shuma nga maanḓa wa fhano makhado ri khou amba nga mufumakadzi vho Dorcas mbo ri khou livhuwa nga maanḓa khezo na tshifhinga minete ya fumu ya kha awara ya vhumalo ri khou ya maragani ri ya vhuyo sikale nda
4: Rental Legal i swikelelwa nga vhathu vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Pulane dzashu dzi a farea, nahone dzi katela musi vho rumelwa CCMA, tshikolodo, dzinndwa dzo ḓitsendekaho nga zwa mbeu, tshumelo dzi si dzavhuḓi na zwiṅwe zwinzhi. Hafu, mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo hedzi dzo khetheaho nga kha Royalty Program ya mahala. Kha vha wane khavara ya zwa milayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Milayo yo itiwaho i online. Hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
5: Vha muimbi bvelelaho kana ane a ṱoḓa u bvelela, nahone vha takalela muzika wavho u tshilela radioni, wa thetsheleswa nga lushaka. Arali zwo ralo, muzika u konaho nahone u sasemani ndi une ra ṱoḓa wone. Kha vha rumele muzika ri pfe vhutsila havho. Vha rumela kha music@parapara.fm.co.za. Ri ṱanganedza muzika wa lushaka lufhio na lufhio. Parapara FM.

0: Aya ya vana vakuita zvotamba kadi nga vhorosi zvidoita handiya chakalake ndichakalaka ndibure ndibure kana ndichakalaka zuzapsiwana nga burning doctor kapalapala FM liwaraka madhinga nenda tuwafuna vukuma helinone ndimacheroni na chipinga minete ndi yarateo yakawara ya vumalo inetere the big dude mkazi for life itangzokomba ya mbedzi macheroni ya hasha tui uva pano droboni ya Louis Trichard nga hapa zvino rona va milenje na mutawa MFS Murubi Financial Services rakoro vwamba na ne drobo wapano wapano droboni ya makadoro ndi mera ndipo Dorcas Mbowe vakore vatu nikozuwa na zora na dorobo musiyo na kaba mabambiri riko drobera hona kerera yokuna nerifuna zone zwa dorobo yo nokuna ne dorobo ri vari kotoda zvezvo rushaka kaludzura fetu wa dele hona ka uriye dzedzimwe dzi dzi dorobo dzi dzire hone pano kha vundo la Limpopo na vadzura apo vone vane vakusumbedza vakuzvifunesa uri hufano dzura hukuna dorobo ni dzote dzi dza pano Limpopo na vano bvanda vachijena ubva kamusika dorobo vakalangwa jena niko pepera makado niko ya musina kana kwata ndo ridivele ni budele kha zvothe zwine nanga ridivera zwone hone ha zvino ndavarava na mweni wachi kombe mbedzi
1: vahone hapa noni mieni washi mtejiro zwa parapara FM ndivane vo Hilbert Sivogwana vane vavuri vakuona rapa noni NTT Toyota Lois Richard vane vavuri ndivane sales executive rinambe vatanganedze vo Sivogwana ndimacheroni
2: macheroni yavo zvina kha vatitere singeyo nda
0: ndando na vo Sivogwana auna nanga imwende dar koribuwa vapano richi jena mutani wa Toyota riya zwiva zwori hapa zvino rojena dzi vana vushaka dzena MFS musi yo leluwa okay
3: ho vushaka avuchato talutshedzea
0: nda
3: kutovonala nga uri
0: asa
3: vana MFS na vhose vhukwana vha kona u rengisa goloi
0: ndi zwone
3: zwine nda eletshedza na vhomba rengisi vha dzi goloi uri hei MFS i professional hei MFS iya vhatikedza hezwi vha tshi vhona miṅwenge yo padha i minzhi minzhi ndi ya Toyota under one ndi kha brand and tea kha rufu nthihi ndi nga maanḓa vha MFS
0: vho sivukwane ngori dzigoloni rono ḓi dzulela vha vhadzi yau dzi renga tshifhinga tshinzhi ḽihulwanesa ḽine ḽa bva kha koni thusa u rengisela goloi u wana a tshi khou amba uri rine ri wanele nesa ri singo ṱavhanyedza ri tendela uri goloi kona u bva garatshini ngori i si nayo a i nga bvi vhaṅwe vha vha vha khou sokou posa kha dziṅwe dzi ndindakhombo dzine dza ḓo namba dza vhakhombo kha iwe muṋe na yeneyo goloi ye wa renga vho pambana hani avha vhaṅwe vhane vha ṋetshedza vhathu dzi ndindakhombo na avha vha Murobi Financial Services ngori ripopi mishumo ya MFS yo vhesa mihulwane nahone vhathu vhanzhi vha thusalea ngei na musi vho wana thaidzo
3: nga tshipirioni tshanga ri tshi thoma ngo to ṱalutshedza nga luvenḓa lwo lwa hashu hu pfhi mutuka wa haya ha vhivhi
0: nda
3: zwino ngeletshedzo yanga kha vharengi vha dzigoloi na vhathu vhane vha rengisela vhathu dzigoloi a vha thoma u sedza luambo hei MFS i amba nga lwa ḓamuwa lune na musi vha na mathada kana hu na zwiṅwe 24/7
0: luluwani
3: MFS ya nepo khavo
1: na zwino zwino mulaedza une vha usiya na vha Murobi Financial Service kha tshumelo inoni ine vha khou isa vhathuni yavhuḓi ngaurali vha ri mini
3: Nevo Hilbert Sivogwane wa NTT Toyota Lois Richard. Hezwi ndi afha Murobi ndi a ḓi kukumusa. Vha Murobi ndi ri kha vha fare nga u ralo ngori ofisi ye yo ngo to thoma na musi. Ho bebiwa tshialuwaho. Na musi khezwi yo fara Afrika Tshipembe nga vhuphara. Hu sa khathele u amba luambo lufhio. Note no ṱanganedzwa. Ende kha vha fare nga u ralo vha tshi isa phanḓa.
0: Ah, ndi lulwane nga maanḓa. Vhathu vhoṱhe vho no khou ḓa vha tshi amba sa vhaeni vha khou ri, ne ri kuvhatedzwa nga muta wa Murobi Financial Services kha ndindakhombo ya ndaka yashu na dzigoloi dzashu. Na ne ḓorobo vho ralo vho Dorcas Mbowe na vhone zwo to ralo kana vha huṅwe
3: u bva tshe nda thoma u vha na goloi samusi basigiri yo vha isa inshuariwe
0: ndi zwone
3: goloi dzanga dzoṱhe dzi hanefa ende a thi athu vhuya nda ḓa nga tshililo ndi vhone vhane vha ḓi nkwama after miṅwaha yo no tshimbila uri zwino vho rali vha tshi swika dzi vha takadzana lune ndi vha khoḓela zwone
0: nda lolala khelo vho sivhukwane ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga ndi minete i nga vha i mivhili ndi zwone ndo amba zwone ino khou ya kha wara ya vhumalo kha Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe kha ri lwane muririthito uri zhambu ri tshi khou ya mafhungoni ya wara ya vhumalo ri kha ḓivha na vhaeni vhanzhi vhane vha pano nga kha thambo bva kha MFS vha khou ranga phanḓa vhone vhane ndi muhulwane ndi vho Masara Murobi mulangi mutshimbidzi wa MFS a ri na vhule danko.

0: 6 to 9, 6 to 9. Ndi rine DRT. Thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe. Musi vha tshi ya kha ramulayo o ḓiimisiwa nga eṱhe, vha nga badeliswa ṱhingo, vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuliho tshikwama, dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a yelana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beiḽi. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beiḽi u swika kha 5000 randa. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal. SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Best deals ever.
2: Vha khou ṱoḓa u ḓivha uri vhathu vhoṱhe vha khou amba nga ha mini. Kha vha ya OK Furniture zwino uri vha vhulunge 1300 yoṱhe kha 14kg grey top loader washing machine ya Defy nga 4999 fezi. Vha dovha vha wana Vita Sleep Zambezi double bay set nga 3999 fezi. Vha vhulunga 500. Mibukuto ya khwinesa i sathu vhonwa vengeleni kana online ha OK Furniture u swika 11 dza Oktoba. Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho.
3: U ḓadza fomo yanu ya muthelo wa mbuelo nga e-filing kana nga SARS Mobi app zwi ni fha tshifhinga tsha uri ni ite zwine na funa. Hei ndi khumbudzo ya ndeme ya u faila fomo yanu ya muthelo wa mbuelo hu sathu fhira ḓuvha ḽa u guma nga dzi 23 Ḽara 2026. Tinyani ndaṱiso, fhedzani, dalelani sars.gov.za u wana zwidodombedzwa nga vhuḓalo. SARS, at your service.
4: Rino
5: kononi nga macheloni kha bandirani
6: karshome hanefa Johannesburg kha gondo la N1 ro livha Tshipembe ri fanore hafha vhuendo tsitikana musi vha tshi khou dela hanefa u dela kha gondo la N4 matina musi ri tshi kanda phanda ri hanefa Johannesburg gondo ndi N12 u livha Vhukovhela ri fanore hafha vhuendo ku tshimbila nga ongolowa huna khombo musi vha tshi khou dela hafha kha Edenville Road vha tshi kanepo kha vhana ṱhogomela vhukuma matina musi ri khou ḓa hanefa Johannesburg gondo ndi N1 ro livha Tshipembe ri fanore hafha vhuendo ku tshimbila nga ongolowa musi vha tshi khou dela hafha kha Old Johannesburg Road matina musi ri tshi kanda phanda ri tshi hanefa Johannesburg gondo ndi N3 ro livha Devula ri fanore hafha vhuendo tsitikana musi vha tshi khou dela hafha kha Elands Interchange. Arali una zwiṅwe zwine wa khou wana magondoni kha vha rumele email full1n@sabc.co.za.
4: Ahuna zwiṅwe ḽi khou pfala rilo minete ya fumu bva kha wara ya vhumalo kha Phalaphala FM. Ri khou livhuwa ni matsheloni dzibadani hoṱhe hune vhathu vho no khou reila vha re kha zwiendedzi zwa nyi na nyi na zwiendedzi zwavho vhone vhaṋe ri khou ri vha tshimbile zwavhuḓi vha tshi yafho mishumoni na huṅwe vho thetshelesa kha tshihoyi nga zwigidi na zwigidi. Ri kha ḓipiruludza ri tshi bvafha ri khou vhuya na vhaeni vhashu vhane ri ḓo vhuya navho sikale na mushumo wa fhanoni Murobi Financial Services mushumo uyu wo khetheaho u ḓo thoma zwene zwino ndi khou vhona vhafunzi vho Marubini mulau dzi khevhala vha khou sedza uri zwithu zwavho zwo dzula nga ngonani na zwo dzula nga ngona uri musi mushumo tshi takutshedza nga murahu awara ya vhuṱahi tshiṅwe na tshiṅwe tshi vhe tsho dzula nga nḓila yone. Ri na vhaeni vhono ra ḓo vhuya ri tshi amba navho sikale kha ri thome ri na vhule muri thito pfhupi khoi.

0: sabc.co.za hu ḓo tendelwa a thoma o rumela sa izwi u tshi tou vha na tshivhalo tsho tendelwaho nga ḓuvha.
1: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya mzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe vha wana extra kha mibukuto i nonga sa 30 pack ya makumba mahulwane a Right Brand nga 69.99 na 500 gram ya Rama Original 70% fat spread nga 27.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga dzi 11 dza Oktoba. Ha Shoprite fhedzi.
2: Kha vhaendanga nayo, ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.

0: Hey! Ndi Phalaphala FM.
1: Rent Legal i swikelelwa nga vhathu vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Pulane dzashu dzi a farea, nahone dzi katela musi vho rumelwa CCMA, tshikolodo, dzinndwa dzo ḓitsendekaho nga zwa mbeu, tshumelo dzi si dzavhuḓi na zwiṅwe zwinzhi. Hafhu, mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo hedzi dzo khetheaho nga kha Royalty Program ya mahala. Kha vha wane khavara ya zwa milayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Milayo yo tiwaho i online. Hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: U litsha u daha kana u vapor ndi iṅwe ya tsheo dza khwine dzine vha nga dzi dzhia vha tshi itela mutakalo wavho. Vha vhuyelwa nga u vha na mutakalo wavhuḓi na tshikhala tsha khwine tsha u tshila tshifhinga tshilapfu. U daha zwi vhanga vhulwadze ha pfuko, vhulwadze ha mbilu, u oma lurumbu na vhulwadze ha khombo ha mafhafhu. U vapor zwi na khombo. Muvango wa u vapor a u tuvha mutsiḓi fhedzi. Ina nikotini na dziṅwe timbyana dzi songo lugelaho mutakalo wavho. Nikotini i sika dzema ḽipi, nahone i khombo nga maanḓa kha vhaswa. Arali vha tshi daha kana u vepa, u litsha zwi nga vha konḓela nyana. Fhedzi a vho ngo tea u zwi ita vha vhoṱhe. Kha vha wane thikhedzo ya u litsha kha tshiimiswa tsha zwa mutakalo tshi re tsini na ha havho, kana vha founele nomboro ya 011-720-3145 u wana thikhedzo. Mulaidza hoyu vha u ḓiselwa nga muhasho wa lushaka wa zwa mutakalo.
3: Murovhi Financial Services yo rangwa phanḓa nga makone wa ndindakhombo dza tshifhinga tshipfufhi. Dandetande ḽine vha vha naḽo ḽa thaidzo ya ndindakhombo ya goloi, tshifhaṱo, taxi, mabulasi, maṱiraka kana fly machine, ri to tapula. Kha vha swike 52 Berger Street, Louis-Trichardt. Vhashumi vhashu vha ḓivha na u ṱhonifha mushumo. Kha vha founele 015-516-1296 kana 516-6895. MF ishuma shango lothe. Murovhi Financial Services yo ṅwaliselwa mulayo na vha FSCA.
0: Hey, hey, ndi Phalaphala FM.

0: Palapala FM ya koporasi ya kasho ya Afrika Tshipembe rinanwi misete fumbili tani mene to vakawara ya wofumi romo nombo diva na hava gudisha keva vane hei bata wanda wati takalira wa gudisha hava ndi ya humbula chunga jams diko mwana matiri kurenda kudipani hava wabwana la burugera chote ndi na Lina ndi na Google tu Lina uitani
1: ndi ane ndi msangeyo
0: ene uko vaka chikolo chipio
1: ndi jena miaka ya secondary school.
0: Mhm. O dhuru gise la na mwana mulingo.
1: Ya, ndo dhuru gise
0: ndare. Atere, habu ya wana na uchuwan?
1: Ae.
0: Autuma, auna zungo bose habu ya wudzu wa so chui sanga wa matereke?
1: Ae, haenge ndiro.
0: Atere.
1: Jena odi nekezela, auna chino kuchuwis.
0: Uko ita teru zipio?
1: Ndita mass lit, ndita economics, geography, life science. Nezizi, home language ndichi songa.
0: Mhm. Uko todo u itamine chi pasa matriki.
1: Okay, my first option yange ndi kutakala yona ubo ita nursing.
0: Mhm.
1: Yeah. Then the second option can be teaching.
0: Ndikani zwabonge zwikutakalela ngamanda.
1: Anditori ngatori mini. Ningatakalela kushuma nga vhathu.
0: Mhm.
1: Yeah. Ngatakalela kushuma nga vhathu. Na musi zwichadza kha tshikolo ningatakalela kushuma na vhana.
0: Mhm. Ah, ndi mafhungo avhuḓi ri khou mutamela mashudu a tere.
1: Yeah.
0: Apasi apasi richi vhuya fa tshifhinga tshiḓaho ri wana akati na dzipfunzo dzawe. Google it uitani. Ndi hone. Ni kho ita mini u ḓi lugisela ṅwala matriki sa zwino hu vhege ḓaho.
2: Ne ndi kho vhala ḓuvha na ḓuvha. Ndi wasi kho zwi ita uri ndi vhale ḓuvha na ḓuvha. Kha vhili ḓuvhani each and every subject. Hezwino ni dza uri ndi zwi compare dzi challenges.
0: Ni kho ita thero dzifhio? Nkototo ita mini ni chipasa? Nkototo dhamu dedezi? Nkototo do jena nga api?
2: UL, UJ, unwana unwe.
0: Mm-hmm. Nane pa university ya venda no apply ya mzi?
2: Yes, no apply.
0: Ah, iriko ni tamila mashudu, ni unwala milingo ya bewe zavu, dini dito gomele, riwane ba dedezi nguri. Kwa zivu na hei, machudu ni vaneba kutoto wa ma dedezi, ndi banji nga manda, ndi zavu dhiesu nga ori, aringa do tahira ba dedezi ya teri. Ai, ni mena dhuba labu. Mulaiza, une na kutodo isabu kama chude ni anea kungwala na inu mulingo duwa ori meneli na?
1: Ningatori, arto uwechera zutu zote zezune la warofu fokasa kazu. Nezo ngari disteba, ufana mibi nospende sa chipinga kazi fonu, usoko zono na bangana. Ufokasi, nruto banyana chipinga chituku, jechi chipinga ufokasi.
0: Ai, mulaiza wabu, the Google letu mulaiza, une na kuhisa kama chude ni gainu inu ori meneli. Kezo, Palapala FM ya koporasi ya kasho ya Afrika Tshipembe rinanwi misi ya tendifumbili time ineto vakawara ya bofumi. Kezo wako tudifera batichilisi wa Palapala FM mre machudeni ya mungu vya vachuwa bodilu gisela nga ori ndikale vachukubara, ndikale vachukuduza nila milingo ya buhiyi ya matereki rikoba vachudeni habari ya pa bulama atlo hola pa shiluvane seket mopani West Education District une akosaini wa mwano wa upeji seda panta msuchu mwaluwa mlingo ya matiriki batuba honenga chabukoma MEC wa mhashu wa funzo wa mabungoduruli Ramakanya vaniba kori hai ila dhapali ya kovela riashikisa pesente za futahe na upira arambudia toni za mapungo
3: SABC News yo dimi saunga yote na onesa GCA iba disera toza mapungo kaparapara FM.
4: Ndi matavero vazirapo vapo mashango ni andavo kubanga na ho ofisi ni zaba mhasho wa muna wapone hamaraba start Pretoria bari ya bako fari ya zwavu uthi. Minister wa mhasho mapolisa voto farala hobo Feroz Kachalia na commissioner wa mapolisa kwa Zulu Natal Lieutenant General Mtlantla Mkhwanazi bakula vero fara mtangana na nadorobo wa eThekwini bosiro kava. Babudiswa wa matariki vane mkupa shkoro nizo pamba na hobo poni hatuato wanotoma ukubanga na holoni ya Blue Gum Bosch Prestate hune President Vusoro Ramaphosa bako doamba na avona mousi. Karta nganenga waraya bufumitihi upama pungonga vutaro.
3: Hey, hey, be para para FM.
5: Ahongo cha sara maduwa mangana uri rewana rurindewa. Uwonana para para FM. Benvenuti a Venezia. Yezi, nduri, votanganezwa fanis. Rinazote ropeza. Rivendeza uva toyendo, duitirikat na pulwa. Majaro haya atoma zi 15 October, usikera zi 25 October. Nikaru endo golu, unera na medazote, zibisi, mapupo, rainganga chikaebe. Yezi, ndi ukruza. Rendani muna uzi uri, arali una mbuziso imwe. Ndihone vatu. Yo, rendi, ihone mbuziso tike. Zote ndiri wana uri, zene zi richi kukruza. Ndidi mwalisere, kaba rwendo kwa mwakanina. Hoi, da.

0: izwi zwa zwikho tshimbidzwa nga mudzulapanda wa IEC wa Musuthu Muyepya vhane vha ḓo vha muambi wa ḓuvha. Minista wa muhasho wa mbia vhupereli kha Amerika vho Pete Hegseth vha ri vhadzulapo vha ḓo kona u ṱalela tshigwevho tsha thambo tsha vho Nidal Hassan vhane vha vha munna vhe vha waniwa milandu ya zwiito zwa vhutshinyi khathihi na mabulayo nga ṅwaha wa 2000. Vhaofisiri vha Amerika vha ri zwa u vha gweva lwa thambo zwi ḓo haswa thwi kha theḽevishini hune vhathu vhane vha kona vha nga kona u zwi ṱalela thwi. Ndi hono guma mafhungo a ino awara, ḽihulwane ndi ḽa uri vhadzulapo vha kwama mashangoni a nnḓa vho kuvhanganaho ofisini dza vha muhasho wa muno vhuponi ha Maravha State Pretoria vha ri a vha khou farea zwavhuḓi nga u humiselwa murahu ha ndaela ya vha muhasho. Mafhungo a tevhelaho ndi vha ḓisela one nga awara ya vhufumimbili.
1: SABC News, your team is

0: milayo na vhuḓifari ha mulingo vha muhasho wa pfunzo vunduni la Free State vha ri vho lugela khalaṅwaha ya milingo hune vhagudiswa vha paḓaho 1,800 vha khou ḓo ṅwala mulingo u bva vhege iḓaho nga ḽavhu u swika ndi nga ri u bva vhege iḓaho nga ḽavhuvhili u swika nga ḽavhu 25 ḽa ṅwedzi wa Ḽara. Ri lavhelesa ano kho kwama dzikhetho vha mahoro a politiki a 20 vha no khou dzhenela khetho dziḓaho dza mivhuso yapo vunduni la Free State vha khou lavhelela u saina muano wa zwa vhuḓifari ha dzikhetho holoni ya Mangaung vhuponi ha Bloemfontein ṋamusi vhuṱambo ho livhiswa kha u khwaṱhisedza zwa uri mahoro a politiki a ḓikane u tshimbidza mafulo a khetho nga mulalo u konḓelelana u khwaṱhisedza uri vhakhethi vha vhe na khetho dzo vhofholowaho dzi si na tshutshedzo. Vhadzulapo na vhone vha khou lavhelelwa u vha tshipiḓa tshenetsho hune mudzulaphanḓa wa IEC vho Musuthu Moepya vha ḓo vha muambi wa ḓuvha. Ndi hono guma mafhungo a ino awara lwalwane ndi ḽa uri vhadzulapo vhuponi ha Soweto Johannesburg vho kuvhangana nnḓa ha ofisi dza vha muhasho wa Mono Orlando West. Mafhungo a tevhelaho ndi vha ḓisela one nga awara ya u thoma.
1: SABC

0: Chiko na Lufuno Chivase.
1: Mutu mumwe na mumwe otewanga ubo tsireleze yao muse chishumisa bada. Gauri magondoni baendanganayo bareli na bandameli bote ndi bandeme. Kari tsireleze muse rinyendoni za uliba ngapi kana ngapi. Baendanganayo kabamba rezu yamba rezu wanarao muse wachishumira busiku. Rote muendanganayo na mureili lefana na utebeza swayo za badani. Mureili asongo onwa reira. Genu muendanganayo asongo fana la unwa chimbira tini na bada. Gauri mwezi wa chimezi karibu ringe magondoni. Parapara FM.
0: Chiko na Lufuno Chivase.

0: 086 000 25 03 ndi yone nomboro yashu nṋe na vhone vha thetshelesi ri tshi khou amba hafha vha shumisana email address ya tshivhasa lg@sabc.co.za kana siaṱari ḽashu ḽa tshiofisi ḽa Facebook ḽa Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe ndi masiari ndo vha ṱanganedza urini
1: nṋe
0: ndi one ndi humbela ngeyo urini
1: rufuna uri amba ngo arali uri muvhuso wa vho rine wo thetshelesa vhadzulapo vha fanela Afrika Tshipembe ubva mathomoni hezwi zwathu zwa da songo itea zinazwo uri muvhuso wa vho rina u to thoma wa imela uri thoma u lovhe vhathu vhangana kana use zwifhato zwingana kana goloi ngana uri u kone u pfhesesa zwililo zwa vhadzulapo ngori muvhuso wa vho rina u to amba ngo a u khou ri thetshelesa ende havhaḽa vhathu vhana khou ite rila zwathu nda vhuya uri ndi a zwituwedza mara na ti vha blame kha zwe vha ita zwone ngori hu khou si zwipfumbedzo zwi sinaho mabambiri kha vhade vha ḓi ṅwalise avhaḽa vhathu vho vha vha gaisa kale kale vhathu vhanzhi vhanzhi vho swanga tshifhinga se
0: ndi ṅwe mbudziso ye ra ḓi vhudzisa mulovha hafha zwavhuḓi vhuḓi ndi fhungo ḽe ra vha ri khou ḽi amba ndi na mubveledzi ri tshi khou amba nga enea mafhungo fhedzi ṋamusi khezwi ri khou amba ro vuwa hu na ndaela yo bviswaho malugana na uri zwoṱhe zwiḽa zwi vhe zwo ima nga tshino tshifhinga fhedzi ḽine kha ṅwe thi ḓivhi zwa uri ni nga vha no ḽi humbula na muḓuri wa vhu 00 uri zwi tshi ri mini zwi tshi kwama khaṱhulo heiḽa ya khothe khulwane ya ndayotewa
1: zwo ndi khou sesa lufuno mara okay a ri sokou reila khaṱhulo ya ndayotewa i khou misilwa murahu avhaḽa vhathu vha ḓovha vha gai nga tsho tshifhinga zwa zwino sori khou amba so vha gai vha wane hanefha Afrika Tshipembe ende anga tikho musilwa murahu ḽa sa tsha tea u itiwa a vha tshata uri vho ḓiṅwalisa vha ḓo umiswa nga nnyi nga tshifhinga tsho ngori avhaḽa vhathu ndi vhanzhisa ende kha vhaḽa vhathu ndi ngani hu si na vhafumakadzi na vhana hu vhanna fhedzi ndi mbuso nnzhi nga maanḓa zwine ra vha na sa vhadzulapo mulayo a u luzanye na vhathu hao mabeke ende vha tshi vhozo luzanye havhaḽa vhathu vha umiselwe murahu vha dipotheliwe murahu mashangoni avho lufuno
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa muḓuri wa vho 00 a tshi khou amba fhungo ḽeneḽi heḽi zwa nkhumbudza mafhungo o bvaho kha khomishina wa lushaka wa mapholisa havha vho tou farelaho vho dimpani vha tshi khou amba zwa uri vhadzulapo vha Afrika Tshipembe kha vha tendele muvhuso u vhe wone une wa tshimbidza mafhungo oṱhe a kwamanaho na heḽi ḽine ra khou amba nga haḽo nga maanḓa maanḓa zwi tshi khou tevhela na khaṱhulo yo bvaho khothe khulwane hei ya ndayotewa ndi masiari nda vha ṱanganedza uri ni
2: masiari mukororo
0: ni masiari avhuḓi
2: a huna na mudzulapo wa na muthihi wa Afrika Tshipembe ane o takala zwino nga nnḓani ha makomrade ya ANC.
0: Makomrade vho takalelani?
2: Vho takalela uri vho ri fhedza sa shango lufuno a si tshiphiri havha vhathu vha ri khou vha nyaga. Hezwi dzi judgment na hezwiḽa zwo vho mukhumbudzo ntshavheni vha vha vha khou amba zwone mulovha vha khou ri softena vha khou ri vhudza uri nahone judgment ya khothe a i khou amba uri mini i khou amba uri mini zwa vhukuma ndi zwa uri hezwi dzi asylum dzi no khou pfhi kha vhaye vha apuḽaye vho no feila vha ḓo farwa a vha khou vhuya vha tea no pfhi no tendeliwa apuḽaya asylum a ri khou vha nyaga havho vhathu
0: vhene vhavho ntshavheni vhane vhone vha khou amba nga havho ndi vhone vhe vha dovha vha amba mafhungo a uri ndi khou amba mafhungo ri enda pfha vha khou a amba a uri ndayotewa ya shango ḽa Afrika Tshipembe kha ivhe ine ya vha ya vhadzulapo vha shango phanḓa vha ri arali zwi songo ralo zwi amba uri ndi tshifhinga tsha uri hu na zwine zwa tea u shandukiswa kha heneyo ndayotewa. Mbudziso i nga vha ya uri vhone vhaṋe vha kha vhuimo ha vhurangaphanḓa henengei sa muvhuso vha tshi khou itani nga ḽo fhungo ḽeneḽi ḽine vha khou ḽi amba vha tshi khou amba na lushaka.
2: Hezwo zwa uri ndayotewa i ya tea uri shandukiswe zwi khou ambiwa sa nga ini lufuno sa muhasho wa radio vhontsha vhene a vha khou zwi amba vhontsha vhene ro funa ri khou amba ṋamusi vho ya palamendeni ṋamusi na miraḓo yote ya palamende ṋamusi vha tshi khou bvinyungulula ndayotewa ṋamusi a vha zwi funi a ri ḓivhi uri ndi mini zwe vha ḽa ndi mini zwe vha dzhia heḽi fhungo ḽa vhabvannḓa ḽi khou thoma ambiwa ṋamusi a ḽi khou thoma ambiwa mahoḽa ndi kale a vha pedzi vha dzula vha khou ri vhudza zwa uri ndi uri ra ndayotewa Afrika Tshipembe ri ndayotewa yo tou ṅwaliwa ya khiwa ya pfhi a i shandukisiwi ri sa pfhi vhori mulovha ri shango ḽi khou duga kha ZN hu tshi khou swafo Orlando uri mapfhusa vha vha khou rengisa dzikholomo president u ḓiwa shango ḽi khou swa muṅwe khou rengisa dzikholomo avho vhathu vho sina ma ndi zwifheti zwino khazwo kha vha ye palamendeni mukololo wa i vha sa ye palamendeni ṋamusi vha vha bvinyungulula ndayotewa vha i waṅwaliulula zwiṅwe rine ra khou ṱoḓa zwone sa vhadzulapo why hu khou konḓa mini zwino hafho vha tshi funa ni ḓo pfha vha tshi khou ya palamendeni vha ita ndayotewa ntswa vha ri munna kha mari munna vha ri musadzi kha mari musadzi vha zwi kona hezwo iyi ine ra khou lila ngayo vha ri itele milayo ine a i ri shumeli tshiitwa ri vhuye singa tshiitwa ri na mushumo nayo ndi nyana ma Afrika na Tshipembe na muthihi a ri na mushumo nori vhathu kha vha malane nga tsha vhanna.
0: Ndi khou livhuwa ndi khou to livhuwa uri ndo vha tendela vha boḓa
2: na vhathu vhoṱhe vha no votela ḽeḽi ḽihoro ḽa makomrade ndi zwifheti na mahosi ote ono tendela mashangoni yabo uchiba na mabangladesh na masomalia na magana ndi zwifete vha khou fhedza South Africa tshipembe
0: vha vha na masere yavho ndi kho livhuwa nga manda ha vha mutshelese vho sinyuwa vho sinyuwa lwa u fhedzisela ndi kho to vha fana musi vha tshi kho amba uri vho sinyuwa fhedzi vho tendeliwa vha na pfanelo yo ri vha sinyuwa nga nyimele ine vha khou i vhona kha shango lavho ndi masiari
3: lo fola uri
0: nṋe ndi ndombela nge
3: ai ri hone ai le le fongo le ne le kha muṅwe na muṅwe man
0: u humiselwa murahu handela iyi zwi amba mini ndi kho amba nga murahu musi vho bona zwe zwa vha zwi tshi khou ralo bvelela ra vha ri khou vuwa huna mafhungo haya na uri ndaela hei ya uri avhaḽa vhathu kha vhaḓe vha ite khumbelo i khou vha yo humiselwa murahu zwa zwino
3: ndo ri musi vhadzulapo vho sumbedza u fa pfhesesa zwino khou itea kana dzi development dzo no khou vha hone muvhuso wa tenda u fhindula hezwo zwi a to amba fhedzi uri vho kona u thetshelesa vhathu nga nda musi muṅwe muthu anga to zwi interpreta nga iṅwe nḓila nṋe mara ndi vhona ungari ndi muvhuso we a kona u vhona dzi u lila ha vhathu wa ri kha ri vhe ro ima zwi sa ḓo ri vusela zwilili kha shango zwino arali muvhuso wo ri thetshelesa mbudziso i tovha ya uri nṋe aya mafhungo a nkanganyisa kha uri lufuno ndi ngani ngori u bva September tshe constitutional court ya dzhie lufungo a huna muthu we amba tshithu mara 3 weeks dzo salaho uri ri ye dzikhethoni ndi hone heḽi zilili ḽi tshi khou kona u vuwa ngauri avo vhathu vhane ra khou vha tata uri vha songo wana mabambiri a ri khou vha tatela fhedzi uri vha vhe shangoni vha songo akhauntiwa naa ndi mbudziso ine nṋe ndavha nayo uri arali ri khou ri vha songo dokumentiwa a ri khou ri kha vha humele hanefha shangoni vha dovhe ri si ḓivhe uri ndi nnyi a re gai o no khou ita mini naa wai ri sa tendi avha vhathu vha dokumentiwa musi vho no dokumentiwa ra kona u ḓivha zwori ndi vhafhio vha na pfhanelo vha si na dzi pfhanelo ndi vhafhio ri ita mini ngavho ri tshi khou zwi ḓivha uri ndi mukene a ri gai ane ra nga ita mini ngori havho vhathu zwino vha commit crime zwino a ngauri a vho ngo dokumentiwa ri dovha ra bvelo vha tracer ri rine ro no khou lila
0: zwa ri ḓisa kha ḽeneḽia ḽa mbudziso ya uri kha ḽashu ḽa Afrika Tshipembe ri khou amba u mushumo une wa nga itwa nga tshifhinga tshingafhani arali vho fa nyambedzano ira i fara mulovha na muḓivhi wa mulayo ro i vhudzisa na iyi mbudziso ra dovha hafhu ra amba uri kha maṅwe mashango musi hu tshi khou itiwa khumbelo dzine dza nga dzenedzi ri vhona dzi sa dzhii tshifhinga a dzi dzhii tshifhinga uri dzi phurosesi iwe dzi tshimbidziwe ri wane vho no khou ṱanganedziwa na vhane vha khou humisiwa vha mbo ḓi dzhiiwa na zwenezwo vha humiselwa murahu fhedzi kha ḽino ḽashu ḽa Afrika Tshipembe arali ri khou wana vhathu vho fola miduba yo to rala ndi hune ra sumba nyimunwe zwa zwino
3: nṋe ndi khou sokou vhona u nga ri musi arali constitution na Department of Home Affairs vha sa kona u dzula tshitangani tshithihi ndi hafho hune ra vha na thaidzo sa zwiimiswa zwa muvhuso zwine zwa tea u thusa vhadzulapo arali zwi sa kona u dzula fhethu nthihi ngauri arali Department of Home Affairs i tshi ya khothe ya vha i tshi khou hanedzana na ndayotewa khothe zwi a sumbedza zwori a ri ho murunzini muthihi zwa fala hezwo zwithu zwi tshi amba uri hu khou tea u thoma u dzudzanyululiwa uri musi constitution i tshi sala i tshi dzhia tsheo i tea u dovha ya consultana na dzi department dzine dza vha affected sa Home Affairs uri Home Affairs hu na heyi decision kana hu na heyi nḓila ine ra khou ṱoḓa u i fara Home Affairs ya ḓisa dzi submission ra pfha uri zwi a tendelanana haiwa kha vhadzulapo vha consultiwa uri vhadzulapo vha khou ri mini zwi tshi ṱanganyisiwa zwi tea u inform a decision ya constitutional court
0: nṋe ndi khou livhuwa vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi
3: ndandalwa
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa haya mafhungo ndi zwone ri khou amba vhathetshelese ri khou amba nga maanḓa khaṅwe ra dovha ra ḓa na nḓila dzine ra khou vhona uri zwi nga vha khwine uri zwi tshimbidziswe ngazwo fhedzi ri zwi humbule zwori ri khou amba sa tsumbo kha maitele a zwa vhulamukanyi dzi khothe dzenedzi dzo ḓiimisa nga dzoṱhe dzi khothe dzo to ralo zwino ri tshi vho amba uri kha u thoma u vha na vhudavhidzani kha u thoma hu ye nnyi zwino hu ḓo vha hu si ono dzhenelelana kha maitele a zwa vhulamukanyi ndi fhungo rine ri khou tori ri fhire nga khalo vha tshi khou lielekanya nga u to ralo a ro ṱanganedza thodzi mafhungo a urayo thoma.
4: SABC News yo ḓiimisa unga yoṱhe nahone i sa dzhii sia i vho ḓisela thodzi mafhungo kha Phalaphala FM.
5: Ndo livhuwa LGT khothe khorane ya Gauteng ino khou dzula Johannesburg yo tshea zwa uri tsheo ya vha ḽihoro ḽa ANC ya u bvisa muraḓo wa NEC vho Andile Lungisa Sankhetheni Masipalani wa Nelson Mandela Bay a iho mulayoni a i anani na ndayotewa. Kudano ziko nana umwana na vundu la Gauteng wanga badzulapo ba hostel na wanga badzulapo bachikomacha uva kwa Mai Mai Johannesburg bachiko gwana bela cheo ya kote ya ndayotewa vazangano la mahosi kontra lesa bota isambira heru marukana cheo ya kote ya ndayotewa ine ya tendela badzulapo bapo kama umashango urubaite kumbelo za wana buzumbamo Afrika Chipembe. Kartanganinga waraya utoma upama pungo ngabutaro.

0: Ndi miniti ya fumbiri maro, rishkoli waka wara ya utoma, watichele sambeke na mshumo ya chikocha mapungo ndibo na mtari. Rukoli mwonga manda natoza mapungo awara ya utoma, ane hayu mapungo wadwa wabaluwa ngachipi wa mbezi. Rukodo ya karupuwa netengwe hapa, zwene zino ane, didhibari kwa mbanaye ana MEC wa muhasho wa zwafunzo ngangino fundu ni lalimpopo. Rishkoli wabarisa mshumo hoi wafaruwa na musi wa usai na zipleji mwano ngaba gudisha haba matriki panepe gedawa hapa wadwa wachikora lotuma na mlingo wabo wa mapelo ni angwadi. Mshumo ni wako farelwa hapa la tani ndika shitariki cha mupani. Musi zoralo udoba kwa ba na nyambedzano ine hirudhubari kudona bila sa chote chote kapungu lini lili nenevone mtechilisi robari kwa mbanga halu nga dadozo nipungu lini limiromo ni abatu za shino kambra msarobo na zote hezo zo velila ho muroba. Kwa ina zuna ndona dibana eropiwa
1: rekodi wesa rufuno kanari na batilisi wambeke mshimo ya chiko cha mapungo ndivo na vutari ndo amba afandisi kwa mba na risko risko ita mabalangu wambeke mshimo rindidobu ya kaye richi buyana emisi wa mahasho wa punzo wa mabungu nururi rama kanya masiari ya dhuala na mosi na zino keba bono amba na machude ni bono peza obo kwa saini wa miano ya upeji sera saizi muringo ubege da honga la ubili emisi ndi masiari ndiko watakane dimasiari ya vudi hei rwendo koru rutini sana magumone la ubili liti nino usika auto ndila vtandilo pizira za vudi vili rusatu ya kamlingu wa matiriki bari mini kama chudini avo angwa wa 2026 nandiko dodori kama chudini ashu ati ndikendisi koru rwendo rumpeza koru rwendo rwera richito maranga heli divalinga kuchika na musi richiko saina richiko digana diduwa na uri rihumbu zane na machudini uri discipline iamba uri bumachero bunga kwata na bumachero bunga chinyara zino na musi zera variko ita na machudini ote alimpo Dija uri richiko saina riko divo pa uri ridote mezera mira yoyote. Ene dijone zesa usu wakutokwa na mungu. Zino kutuwa katika kazendi zori kera chimbira wendo horu emisi richiko kutoma na mafuro haya. Zino riko pendira. Machu zini babo nara mimuya yabo insa chote. Ziyamba uri ubacha pando wa baba na bubara. Zino bako uri rosika fana petuwa sune rakori blazera zuguda mwa wote ruko zive ya fasi zinori ridoko no utaka za MEC nga pese nte za futa za etanu na mwa bako sumbe za rovari chukwita evaluation na ucheka tem 3 results bako sumbe za batiku kona ugonya bako sumbe za orijine rako zive ya fasi za mwano soa 7th administration ya vo premier yeyari a 7th administration reduce ka 90% rirwendo rune rukoya kharo ro rufara risati madini rocheza the results dza vurawana uri subject dzine vavori vafasi khadzo ndidzone dzine nga na squish kusvika dziva line vaidzimwala vadova vachifundiwa dzao zviamba uri vakoreri vadededzi ani tosvika magumoni maguma dzosvika dziva line mwana wopedzisera avea blueprint fast rotenderana uri last switch yasi dza uri subjecti dzine avadzidzimwala vafanori va vakoita revision kuitira uri the last subject ine yangwaliwa ndione vadzidzi vachidori zvopeda so last switch yasi uri kuposedza nga mandamanda vende ngauri arali vo fara more than plus or minus 18,000 sabembe chii rembe west ya fara 10,000 vazivona uri rofariwa vukumu nga manda nga heyo district yose so rikurirera uri last switch the program kazipike vana ro dova ro targeta uri zvikoro zvine zva kushuma nga manda zvichiripa dziresulti dzavuti kha zvidove dziyose dza vana vane vavafasi vane vangakona kukokodzeya uri vadhenisa uri vakona kudadzisa na kuimprova dziresulti dzazvo MEC rine sarushaka ri murau havo ri khori dzino kha vafarise kahuruvendo vana vamwale zvavudzi singo vana dzikakati ri wana mberi dzavudzi dzine vone vakudzisona nṋe ndiko kha mumasika anyingi kha 95 huna zvikoro kana huna dzisecond zvine onready ri tikoita third term assessment vava tikodzena 93 zviambo redzo dzisekete onready vapusha dzidistrict dzavo kono svika kha heyo 93 muningo kha utimbiro dzavo the MEC ndiyakur kufela ri do vhona zwenezi milingo ya no fela ri tshi vhona dzi mvelele nga ngi
2: bravo ari thomo yo rungisa dzi rogo
1: ri kho rungi ri tshi dzi afa nga ṅwanga ṅwa vhathu vha kona ngari hayi vho ramakanya vho tenya kha mafhungo tamba mara ri kho tamba ri kho rungisa u rungisa ri kho dara vha fululedza ri kho fanelisa nga Christmas uri hi ni dzene ri fara ndi kho ṱoḓa ri thoma baby ri livhuwa tshilisano yavho ri livhuwa kha vhushaka tshilisano yavho kha ri tshe dzike ra practice nga great chance ndi ngwe mirole ndi tshi thoma u ṅwala nga sa konda kezo u ḓo vha khoitwa dzudzanyo dza murero wa matriku u ḓa hona u ḓo dza sa konda na u leluwa
2: ko livhuwa
1: ro livhuwa sanga manda MC kezo lufuno akibase na kanari khatina vhathelesi vha Phalaphala FM ndi hezo dza vhari khamba zwone na MC wa muhasho wa pfunzo vho mavhungulu ri Ramakhanya ndi a fulufhela uri na vheiwa henefho nduni dza khasho na lushaka lothe vha khou tikedza MC na vhana vha tshikolo vhane khou ṅwala maṱiriki uri dzi tshimbile zwavhuḓi ngauri zwa tshimbila zwavhuḓi kha vha vhana vha maṱiriki zwo tshimbilela na riṋe sa shango lufuno
0: ḽi tovha ḽone ḽone ḽa vhukumakuma ḽene ḽo ro fhiwa havha vhana vha maṱiriki ri tshi khou vha tamela mashudu uri zwenezwi vha tshi khou ḓi lugisela kha tshifhinga tsha u fhedzisela hetshi tsha uri vha yo ṅwala milingo yavho nga vhe zwi tshi tshimbila zwavhuḓi ri khou vha tamela mashudu ndi zwone ri ḓo vha ro lindela uri ri vha fhululedze ri vha vhandele zwanḓa uri vho shuma
1: ndo livhuwa sa nga maanḓa ofhiwa tshifhinga henefho nduni dza khatsho vhe wone ḓovha na ḓuvha ḽa vhuḓi
0: ndo livhuwa nga maanḓa ro fhiwa ḓuvha ḽa vhuḓi khezwo vhorombo ḓi vha ri khou pendela heyo nyambedzano na ro fhiwa Nethengwe vho mupfa a tshi khou fara lwo fara nyambedzano heyi na MEC wa muhasho wa zwa pfunzo nga ngeno vunduni ḽa Limpopo ri khou amba vhagudiswa vha maṱiriki vhege ḓaho hafha vha ḓo vha tshi khou ralo thoma na mulingo wavho wa mafheloni a ṅwaha ḽi tshi to vhuya fhedzi hafha mavhengeleni ndi khou vhuya na muyeni wanga kha nyambedzano yo thoma na musi
3: Murovhi Financial Services yo rangwa phanḓa nga makone wa ndindakhombo dza tshifhinga tshipfufhi. Dandetande ḽine vha vha naḽo ḽa thaidzo ya ndindakhombo ya goloi, tshifhaṱo, taxi, mabulasi, maṱiraka kana fly machine, ri to tapula kha vha swike 52 Berger Street, Louis-Trichardt. Vhashumi vhashu vha ḓivha na u ṱhonifha mushumo. Kha vha founele 015-516-1296 kana 516-6895. MFS i shuma shango lothe. Murovhi Financial Services yo ṅwaliswa lwa mulayo na vha FSCA.

0: mawe vho nanga vho tsembe tsembe ti vha ri tshe nwana wavho
1: ni kho zwi ambiso hanga mini uri nne ndo nanga vho tsembe tsembe nda sinange inwi huno uri nne ndi tshi dzula ndo ima nga mine nje ndi tshi ma ndi kho vhanu vha dzanu
0: he mawe ndi lungana vhone vha tshi imela ila ila ila ila ditu lavho ndi lungana mawe
1: ndi lungana ni tshi vhakhakhela vhala muthu
0: oh
1: no ne hezwo zwithu zwoṱhe zwine na kho amba zwone kha ri zwiliche
0: ri kho zwilichela mini mawe
1: kha ri ambe nga hoyu nwana wanu tshi nene ri ni kho ṱuwa ini tshimbilani zwino uyu shothodzo ri kho tea u muitisana
0: Bako bako nyago rimini majira.
1: Ndi khwamba uri ini niko pfuruwa na musi yangapi? Ini niko pfuruwa na sia nwana wanu.
0: Mawe. Kha vha rine ndi vha budzengo ndi dzata hadi vhukusa. Hoyi nwana hoyi hoyi odzuro hapa chotodzo ti. Vhone ro tenge ikhothe. Vha mulwele for custody vhukusa. Ana meawe.
1: Ini nane khwamba uri nne zwambo zwori nda ndo tenda odzura nda sedza. Hoyi mudhulu wanga a tshi kho tambula ngoto rana. Zwambo zwo ndi zwone zwine na vha ni khwamba amba zwone. Ende nne ndi tshi dzhia nwana ndo vha ndi tshi kho lwela ini ngauri thini nane tshitokisini ndi tshi kho livha nwana wanu a si tambule sa izwi nne makhulu wawe ndi hone.
0: Zwino nne tindo khae. A thi nga dzuli fhethu huthihi na heli pfene ḽo ḓo ḽa mavhele fhano ndi khou ambe ḽi tsembe tsembe.
1: Zwino havho sa kona u vha vhidza nga madzina oṱhe ane na nga vha vhidza ngavho havhaḽa vhapfhi munna wanga vho ḓela nne zwino inwi ni tshi takuwa ṋamusi ni tshi bva nedzi bege dzanu tshi ri ni hwale na goya ḽanu ḽi bve nalo.
0: Hoyo akho fhethu
1: ndi khori heli goya ḽanu hafha muḓini wanga a thi ḽi ṱoḓi.
0: Nahone ndi khou lenga
1: ni khou lenga thendo khaye ini ni ḽa nne ni khou pfha ni ḽa nne he na ambara nne ni khou zwi pfha. Nae dela pa mphini wanga. Zwemo zwo nkhwango ntshero mwana wanu ri na nne ndi muite zwezwo.
0: Ndi mkhulu wavho.
1: Nne mwana ndo alusa ni vhoni ni wa munna na beba chotodzo.
0: Oye ni mkhulu. Ha vhoni.
2: Chivenda chiri uchipfuluwa. Usongo tuta madumba. Ri tangana nga sonda. Ka spida zwitano zwa vhege. Nga kwatara uya kha awara ya vhutanu u swika nga awara ya rathi nga matsheloni vha vhe na mafhelo a vhege avhuḓi.

0: Ndi minute ya 25 zwa zwino ro bva kha wara ya u thoma. Ndi khou fulufhela zwa uri vho ḓiphina nga maanḓa nga tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu ndi ene mini enei. Vhege ḓaho nga musumbulo nṋe ndi khou vha fulufhedzisa uri ndi khene mbekanyamushumo une ra ḓo vha ri khou ralo u dovha hafhu vha ṋetshedza tshiṅwe tshipiḓa tshiswa tsha hei sopi yashu. Fhedzi zwa zwino, ya mbo ḓi ri tshitaṅwe hafha ndi Sam ri tshi khou dzhena muṱani wa ha Top T. Hello.
1: Hai hai Rufuno ndo itani.
0: Nṋe ndi hone.
1: Ene a siho la ḓuvha. Hey, zwe zwa zwi kho itiwa apa. Nṋe ndo tavhana na zwo. Ndo vhuya nda to muhumbula uri hei kha Rufuno vha hone. Ndo vha ndi tshi ḓo tshila ngori zwe zwa zwi kho itiwa. Hei ene. Hey, ene. Una zwimo sambi wo soko guma ngori hey ene.
2: Ona na musi na mbaranga ila ndire ene. Nga ona vhake guru vha da koni imbelere munna wa hembe cheta timu funiso.
0: Ai,
2: vaka. Ah, vadu madu.
1: Ureba.
0: Ma 2000 da kori ai.
1: I'm going to go to the house. Zwiamba uri ri khou amba nga special tshine tsho thoma zwino bingirazi na vhathetshesi wa Phalaphala FM na funi zwino ri khou amba vha gidimela mutano wa Top T Tiles vha ḓo dzi wana hedzino tiles bingirazi na vhathetshelisi
2: zwiamba uri vha sa nyama vha nga wana 350 by 350 first grade ceramic tile nga mutengo wa fhasi nga maanḓa per square meter Sam
1: rikhodo uri nga 74.90 per square meter vha ya i wana tile la yani nahone ha dzulo wavhuḓi ngauri zwa buse vho i ari tsha zwifuna vho funi
0: na musi vha tshikanda a u sali milenzhe
2: Nzonga vho na lo hapo none o fira semu.
1: Athu una vare na milenje ine ya ḓivhe uri hane. Hapa ndi bingirasi.
2: Niko to livona li enda li rafula size 12 na to zwona zwori hapa ho kala lo bodi ya.
1: Zwino ri zwi sa vhona uri bobodi vho kanda kha u rengwe tile ri khou ri 350 by 350 ikho ita 74.90 per square meter.
2: Chamonde chaula. Chamonde chaula. Chamonde chaula.
0: Hola butanu. Hola butanu.
1: Musi o hololisiwa ti. A do vha tambela na tshitokofele.
2: Ri ri tshi khou khethekanya vhathanga kha vhanna nga ma bucket mavhili a 20 liter PVA.
1: Munna wana langa zwishasha, munna dzina zwishasha, not the word ndi mini mara munna wana langa zwishasha. Uri vhone zwikona vhona langa zwishasha. Si vhona langa mutsipo fara ma bucket mavhili a 20 liter ya PVA ya muvala mutshena recording a 759.90 ndi mabakete mavhili funi na vhathetshesi wa Phalaphala FM
0: vha tshi zwikona vha sikwa ambara na mangilesi vha imbelenge thungo vha ri ḓo ni gagula ni vhea fhala
1: o vhea fhala vha dovha ri sendedzani a
2: Radora vyanga 600 by 600 glazed porcelain and uvaka 134.90 per square meter. Ndi first grade ino nisema.
1: Ndi tile bukuma, tile hele ine bingirazi musino ya ambara. No tile, no ambara zobudi. Ziyambara ni ya kono divona. Hei ni tile yono wana la top tea tiles wezi. Azito di chivoni wezi. Zito dodori, varenge tile. Unazungu susunei, zito dachungu chitu. Zino hezi, ziko todori, varenge tile top tea tiles. Bone ba dokono di wona funa ba tshisi ba pala pala FM
0: richi ko le faranga u toralo richi to buya fedzi hange i hore ana chipiwa mbedzi u tanganedza thodza mapungo ri ko buya nga pende ino ita chingona chingwe ipenda pasi ya penda tanga ya penda dzimbondo zvote hezvo chipiwa yeno renga pende
3: SABC News, yo dimi saonga yote na one isa GC ya. Iba disera toza mapungo, ka Parapara FM.
4: Ndimasiari, minister wa mhasho wa Monobo Leon Shaiba wa itera kwero wa zropo wa Afrika Shipembe urababu zisese marukana mapungo asione anoko padalazo umona na shango kudano ziku nana umona na vundu la Gauteng vunga wa zropo wa hostele na vunga wa zropo wa chiku macha uvakwa maimai wa chiku kwara beracheo ya kote ya ndoyo tewa Ramila yu wa mrato wa NEC ya nihoro la ANC wa niwa wankete ni kawi mohana dorobo masperani wa Nelson Mandela peivo Andy Lelungisa watangani za cheo ya kote kura Karta nganenga wara ya bubiri upa mapungo nga butaro LGT pende ndito renga
2: Chifu waka buzwe pende ringu wenga Mutu wa chifu waka renge pende
0: Mreza wa shuika chifiwa Mreza wa ndeme mreza wa manda na manda
4: Kenari mreza wa shuika
2: Aha Ken
0: Heyo pende irewe hato Kori wanga manda achipiwa Sema ruko manga pende nuita zote
1: Pende yanopenda masenge Yato wapu ya penda na hapa pasi Rikori ndi 20 liter Ya inera vizuri ndi roof paint Rikori pezinga 899.90 Bwane wa ya iwana Wapenda masenge Tizu numbura ziko dhona bingirazi Mbura ichinai Musi araro pendiwa Hau dhifavo iku dhina wuzo wu dhina wari
2: Aitu wanavu hali
0: Nori ni karangwanya ya minyanya Ndinone na wana masenge
2: Na wana
0: Oche nuruwa.
2: Na wana papa sina chipufuja one china hororo. Unapende.
1: Arivisi ya chale deno toduwa. Musiru kododo jena. Musiru sungupendu wa masenge.
2: Ado wafu hawa nane fala. Bela wa bingi. Bela wa panda. Bela mchena. Bela mbanga bela front flush toilet set.
1: Rikodo ringa 949.90. Baya muwana bela wa pende. Nyerera belo wa budi
2: belo enene man
1: belo ane uyanye ni matungoi oneke belo ane nga smile chiba rwa wafera
0: belo ano zuro lindero
2: Hei sete yo katera bafu namara Ya katera jila chikafti na jamadi namara Lia sambelo la utambela namara Na ila bodo ya bunga namara sem
1: Zito wana lapezi ya top tea tiles ngauri Mitengo ya top tea tiles bwone Ito ori musu uchu kupisa bwone badifoko rotorela Musu uchu rotorela rato wapura badudeza ngauri Rindero dori bave na haya avudha Arango vya radela zingwe Arari bwone bada bava na haya avudhi Zuyambore karine lochimbile Bingira sina watiche swa pala pala efe
2: Hey
0: Kuna zisho hapa muverizi
2: Ndi mini zisho zine
0: Sam
1: Ndi sinera zibizo vipi Ndi wall panels
2: Oh PVC wall panels
1: Ndi zile zinera zibe kazimbondo
0: Aha
1: Zime arali na msarali wa sina headboard Vako no detail wubi Vako design Vone vane vato design Bingira
0: Hey
1: Chukua kechirochi disi
0: Hey
1: Nga orizori vane barani wako chai sarvondo Nga siite
2: Zawoye makuani azongo chati ya Rijia makuani rati sayani
1: Makuani keyoda Rikori ino PVC panel Bako irenga kwa 139.90 Bingiraz Baito rukono wana headboard Araba chitodoro wana headboard Araba kuyo baba kutodoro Baito hange ni sitting room Hapa lona zula Television Nane pala wane pala Bingiraz Na bateche suwa pala pala FM Hey reole
0: gunubu
2: Hey reole gunubu
1: Chukua kuwa kechi funi.
0: Pages now, lay up, capital loan. Na zvinja pasem.
1: Na naime raividzore ndi top T 30 days interest free account. Hezvo zvito zvote zvione zvoita kuti vone vakona wana PVC panel ripungudze idzi gunumbu dzine rufuni yakwa.
2: Ende mazivo ya varenga nga pages now babadela ro mimwezi miraru husina dzinzwa yolonga nta badopa po varenga nga lay by hone babadela nga mimwezi mitano na muti badopa po wana loan ya Capitec ya 500,000 ine vaita khumbelo yayo vanga ngomu ha top T tiles vadoba po mutechelesi va wana top T 30 day interest free account ndi heila ni avadzia ufata vora kontraka ndi ine vayonwalisa mutodo haningei ha top T tiles ine nga maduva ino ni afura rumusi vachibadela upa husina nzwalelo nga nta hezo zvithu zvote vanga zviwana nga uya mavengeleni ha top T tiles kana vato ujena kha WhatsApp yavo vari vatoya ndowa polani vari 079 050 4542 vanga ya sibasa nga 076 286 2141 Chiramba vanga jananga 071 627 9547 Njelele 064 935 4266 Ilima sibadela ndi 079 310 4207 Loistreshat ndi 072 115 8042 Musina ndi 066 329 8747 Giani ndi 066 331 0319 Malamulele 066 330 8453
0: Hezi nomboro dzote dzina WhatsApp chonotakaza mavengere ote a top T atsini na
1: hai lol ari apindura zvote zvofuna pambani wa top titas pedzi yavone vachipedza kha vadova po vari sendele na plan uri rikonokala musi vono pedza uri hai vari lol kha vadova vari na plan nga nta vadova ndo zvitochimbira nga uri mutano wa top titas rodori vone vave na haya havu difuna vatechesi vapalapala FM
2: nga uri ula muano
1: top T every price is a low price
2: kezo mutechesi vapalapala FM yakoparasi ya kash ya Afrika Tshipembe zvazvino karimbo dzitoma urengisa rechitobuya panone rikobuya naye Isaac Dzamuluma wambedze nokoredzisela mivigo ndi mutambo wa cricket hone dzikobuya nga manda rufuno asi wikete
5: Swipe ni wane chikala tanga wina mukobe wa dzibiri wo dza 3 million a boxer rengani sunshine di original margarine break 500 gram tarunga 60 rand Pepsi Max soft drink 2 liters arati nga 78 rand 191 gig data mahala nga boxercom ha boxer pedzi
2: Kezwa kombo di nambara ya kaya Isaac Dzamuluma ndi wahambedzi musereshi gumo amba na yapa noni wikete zoo zoba zina zwa zina zanoba thano nanti nga ore iyo la atasha timu ya ulishaka ya la Australia musi yoliba na timu ya ulishaka ya la Afrika Tshipembe Isaac
6: Kanari witani
2: Hai du
6: Kambe kanya mshimo ya chiko owa wikete taro Nga angeka mufaro hawa wikete taro Ne kuriwa kanari mutechirisi wa para para FM zosuna nechukwamba migirimo yonetuwa nga Australia ndi migirimo ya dhana fumbiri rati hoa wikete za rati mutechirisi wa para para FM opara zono tambi wa hondi opara zafu inararu na bora mma mutechirisi wa para para FM yodhaya wa wikete ya musuwa na Steve Smith bora yoboliwa honga musuwa na ane aba ene Marco Janssen ya gaibu wanga Vian Milda yodhaya wa wikete ya musuwa na Alex Carey bora yoboliwa nga musuwa na ane aba Enric Norke bora yane yu ya gaibu wanga musuwa na ane abane Eden McGram Muswana ane akadiba Enric Norke odwapu abola bola ichi betu wanga Muswana view website mutejerswa para para FM Muswana ane abane Kelfriene amudi gaba bora yeneyo Muswana Alex Kerry mutejersi wa para para FM otwa oita migrimo ya fumi ina gabora zine zabaza fu ina aita fu migrimo mina ngarutihe une raba rutihe Muswana view website oita migrimo mina kabora mbiri aita migrimo mina ngarutihe ine yaba une raba rutihe mutejersi wa para para FM zazino Muswana ane akobeta de Muswana kachangwa la Australia ane aba ene Matt Renshaw ane oneita migrimo ya fumi maro kabora za fu tano mbiri oneno oita migrimo mina ngarutihe rutihe uko beta na Muswana Pat Cummins ane aba mukapteno Australia ane kabora za rati hatuita mugrimo na mutihe mutejersi wa para para FM basona bono ni Afrika Tshipembe kanari na batejersi bako bola ngandira ine yaba yako kondisela basuwana basango la Australia udiwana bachikuita migidimo ine yaba menje kanari katihi na batejirisi wa para para FM musuwana narke ono wisa wikete zineza bambiri musi achiko bowla geno musuwana ane abene Marco Janssen ono wisa wikete mbiri geno achiko bowla musuwana ane aba ene Vian Milda o wisa wikete achiko bowla mutejirisi wa para para FM adobapu awisa wikete achiko bowla rubiri adobapu awisa wikete akadiba Vian Milda achiko gawa bora yine aburi yoba yobetua nga musuwana Stephen Smith ni mutambo wandingo mutejirisi wa para para FM unemba kwa wana Kings Parks nigari uba Kings Smith mutejirisi wa para para FM migidimo ya extras migidimo ine aburi ndia fumi tahe ni ya fumi ina yo danga leg bay no ball ya bisa migrimo ine ya bamina ngeno white ball bora nebe imatungo bukuma ine sikombera mu beti uri airwe nga bete yo bisa mugrimo une waba mutehi migrimo ndi fumi ndi dana fumi rati ya basuwa na ba Australia ukadwa ho ukete za rati musuwana anebe ne Simon ama ndi ene ane ako bola mutejerso wa para para FM ha ho musuwana kakiso rabada nga ndaba kana nga ngwambo wa fubaro hapaka Afrika Tshipembe kanari ho daresa nga manda zi spin bowler
7: Zino kushuma ngandela imanga zao zispin baulas zenezo Isaac rokoona Muswana ene Janssen ka overaza fumeraru ze azibaula rokono wana run rate yawe E1.85 Molda yawe yobai 1.91 ngamramse obaula ka overaza fumiti hii Norki ane ako baula zo zino uka ya wufumi ndigari wako baula ka hino ni overa yopirao ono ita zino suka za fumiti na ene ndiyene ane anga run rate yawe intanya nangore wako kono wapa run mbili nga ovara ndi kutambele kwa vudisa nga manda musereshiko labele za kazi bawla razala Afrika Tshipembe Isaac nga ore run rate nga uangareza ndi 2.82 zinezo ambori shangula Australia aliko kono pirisa zirani tarunga ovara zinezo abasuzo antanga manda
6: Nase za kanari na mutejerisi wa para para FM migidimo hila ni ine bora ya ruanga bet ya ruwa boundary ya ita migidimo minanga kati ziko bakondera basuwa na washango la Australia Nase za migidimo ine bora ya ruanga bet ya wahangie batuni ya ba migidimo ya ratinga kati ziko bakondera kanari na mutejerisi wa para para FM ndikutambira kwa budi wukuma nga basuwa na abano ni ba Afrika Tshipembe zuruwa nesa abata baneba basuwa na baneba bako bola ngandira ine ndia budi wukuma kanari asinga konderi Afrika Tshipembe udiwana musi ichiko bet idhiwane ichiko kona uita migidimo mejerune ichiyo trailer ichiko shaba Australia idho shabanga migidimo mejerune sidoko ndera Australia uribadhiwane uchibot fi huko hiru wa target badhiwane bachiko sikisa target yaneyo kanari nabatejirisi wa para para FM uya baroda suanba wabavurera muwazi basuana abano niswa sinode migidimo ya dhana fumbiri sumbe ukadhiwa huwa ukete zarati
7: una orizu dobo rekondera ani ndusako na Australia Isaac kana ndi chimo cha Rubande huko shumiswa bora chuku Rubande rune rune ndi shirabele safala ni batambi ndi kolabele sa zikipa zwabo zibona la ziko upepe da utonga unamuya ndi usako na Australia kana itoba nyimele ine thamsi na rene ngare kwa manga chifinga chao musi rich doba rich ko beta
6: Yo ichikumda kange ni kama dengwa kana katroso yananga ubeta Australia mtitiriso apara para feme na Canary murubande huriani uruaruka debarubande rune nga ruambo rusiri ruru fresh musi zezu ni chiko beta ni shia urubande huriani uruabaru chiko tomonga uruko dodo usuke ya Canary na batitiriso apara para feme fezi urubande rune urua Kingsmead urubande rune arutuwa na matada manji musi zezu chiko daka siya lau beta na hoi innings ineya bori niko daka innings ya biwe ya utoma hono bana innings ya lingwesha ngo Canary nito sumbra zori Deben, hapano ni huko tambiru wa sine na Rwanje, Canary na batajirisa para para feme, boda ino ni suku ino kushumisiwe kushumisiwa kama mitambu ene yandri ngwa gauri mitambu ino ni itambanga masiara, ndi boda ine iba ina chileme chine chiatenda uringana nepa kabo 156 greme Canary na batajirisa para para feme zunezo kwete ya kashango la Australia, bako dokondi seri iwa, nga basuwa na bashango lenela buri nila Afrika chpembe, ndira ine ya boda za kubweli wangayo, zuko bako ndira udiba duwane bachiko beta, ungambori Australia, kaya yunu ni inings yayo ine bayo tomai, aiko kona Canary.
7: Rari wanga manda Isaac Dzamuluma.
6: Ndau yanduna.
7: Kezo mdejilis wapada pale FM ya koparasi ya kashi Afrika Shpember. Chumola belesa ngini kala Spain, ka Spanish la Liga. Rishkola belesa mitambu ina dutambi waka hano mapelo wabege. Na musinga matikuwa na dune wana mtambu wakati ya timu ya Mayaga na Espanyol. Ndinga warea butahe nga awarea ubilinga masiari. Machero udubo na mtambu wakati ya timu ya Rayo Vallecano na Atletico Club. Nga awarea nga kota rufaka warea buna. Nga mataba mandune Ayavesi ya tamba na Atletico Madrid. Unaoringa hafu vaka warea ratinga matikuwa na Barcelona. Fana manda na timu ya Hetafe. Unaoringa warea butahe nga matikuwa na Real Madrid. Fana manda na timu ya Villarreal. Nga shonda nga masiari nga warea uwile ngini kala Spain Alshay fanamanda na timu ya Salta Vigo nga kota rovaka warea buna Real Sociedad fanamanda na timu ya Deportivo na ringa hafu vaka warea ratinga matikuwa na ndio ne une Real Betis na Real Osasuna ndigari na Osasuna zada zichiko fanamanda una ringa awarea butahe nga matikuwa nga shonda Racing Santander fanamanda na timu ya Valencia nga pshumuluo ndi mtambo bukati ya timu ya Levante kati na timu ya Sevilla ndinga warea butahe nga matikuwa na rikola versa ngini kala England une naone mitambo dhubechiko uwile la ya English Premier League Gertrama Machelonga, hafu vaka wareo tomanga masiari Arsenal, fano mada na timu ya Leeds United, una wari mungo mtambo, ini adobechiko utebele Machero, zwene zonga masiari hangi ni kala England, ndune rakuwa na mitambo ya awara ya buna ndia nepa huni abana mitambo mina yote ndi bukati ya timu ya Aston Village fano mada na timu ya Brentford, Ipswich Town fano mada na timu ya Fulham, Chelsea fano mada na timu ya Bournemouth, ngeno huna wari Sunderland fano mada na Brighton and Hove Albion, nga hafu vaka wareo ratinga matikuwa na Manchester United fano mada na Tottenham, Hotspur, nga diwa mtambo muhula nesa wa hano mapelo avege naore Crystal Palace fana mada na timu ya Nottingham Forest ndenga warewa rarunga shonda nga chani chishpinga chiti udo doba puwata mba timu ya Hull City na timu ya Everton nga hafu vaka wareftanu nga matabama Liverpool na timu ya Manchester City ni mungumu tamu muhurwane wahano mapiro wabeke ngenona warenga warefta nga msumbuluo nga matekuwa na ndibu kati ya timu ya Coventry na timu ya Newcastle kalino la Afrika Shpembe mitamu ino kutambi wakano mapiro wabeke ni makaura chere IMTN 8 ndibu kati ya timu ya Mamelodi Sundowns na timu ya Orlando Pirates ndi mtambu ino kutambi wa hangeni Moses Mabida vunduni la KwaZulu Natal na una fuzungule izinoni atikolori zinga kakisa batariri wa bora rufuno
0: atishubone zoto raro nani
7: zino eno ukaipio ukai ya bafunzi ngore na bafunzi wa uli maiki baka yene
0: ah nini dawe nikere neyama oritreyo chanda chone choangalara ndasa baka yoi zinga dindika diduwa na una zuluo zinenda kubika zwa mazusi na muru
7: Ah, ene zao tuto oje neyo lenge mdini wawe.
0: Mandanga opi mea. Ropi sao.
7: Nuri, ngore ene ule Sundowns, au ina Sundowns hape mbe elini?
0: Ah, ngandindo ote. Ngandira yanga. Iya duma lingwa na lingwa, zinua. Pezi nga hapa umwe, ai, tipo ni una unenda ngatu yuma lingwa. Pezi mbelezika dumbuza. Uba washika ngapi?
7: Mm-hmm.
0: Uchi duwana una mtambo wa cricket water rally ho wa honi apala ndiko baka uchilo
7: niko hey!
0: Ndo shika una mtano ni bala mshumo
7: wangu batuba mshumo ni hey! Ino ita picnic tizino hey! ni chiyo na mtambo wa cricket ni hey! Tuwa na kwa mbarela kwa ando na zitobo zano
0: na afime
7: na mafuron kiki na hey, yowi
0: nedi atamu shika apala
7: Agai, coba di daerah Ciko. Zinani la mitambo na zimbande lufuno kosala na bonte deni nenungu ndu bafula ni kanto deni nenungu foundation di chimi sa chisa shumiri maramba vanena musiba na mshumo wafupa machudeni ba matriki hapala nimbi rui unu dita kucheza mshumo hui noni
0: dinaponga chuna chupingani maserbo nenungu rabatangane zaurini
8: Ai, ndukoliwa mwashi na wa teacher isi wa para FM, chiti sichuwa nesa. chinera chifunesa ba
0: ndi zwone ngati vanga zvidhovorora izvo zvevamba zvino mumvedzo tonga ngo tova fa zvavhudi ngori ova achikori watsiruwa
8: no ndi chifishi churwanesa chineri chifunesa nga manda parapara FM renanwi
0: Kezo, rikodi wanga manda avone nungu. Ndishikuwa mbana wanga utorali. Ndawa wana na mushumo wono divakati. Hoi mushumo wono otoma. Fezi kabari wuzenga mushumo wono yu wana mose na ori. Ndiba gudi shaba piyo. Haba baneva doa bachiko fupiwa.
8: All right. Riko, rikodi wama ashi. Rinesa, sazwe wa mbafoka ba kamaranga panda. Ribanto denine nungu foundation. Nichimi sachita shumeri maramba. Zazwinwe, rina... Eli bepa linera kupembelela va machudeni ashu amatriki hava noni kha mulingo hoyo ni wa preliminary before sho nwala milingo mihulwane ya zwino ine ya kho thoma vhege ino kotevhela zwino hapa fhethu hapa noni ri vhari kho dzhia vhathu vhane vho shumesa hapa noni kha na kudzeka kha tshitriki tsha Vembe East ndi machudeni ane abva vhaṅwe vha bva Malamulele haningei vha bva Vumbilwi Vhothengwe zwikolo zwezwiḽa zwa nga haningei ndi zwikolo zwinzhi nga maanḓa fhasi ha vhurangaphanḓa vha havho di vha ri district director vho Munzhelele hezwo zwithu ri vha ri khou zwi ita ndi ṅwaha wa vhuraru zwino ri khou pfhufha hanoni machudeni ri vha ri tshi khou vha pfhufhela uri ri vha ṱuṱuwedze musi vha tshi ya kha mulingo wo fedisela ri vha ri tshi khou vha pfhufha nga zwithu zwo fhambananaho ri vha fha certificate ra vha fha dzi trophy ra vha fha zwithu zwo yaho nga u fhambanana ra dovha futhi ra vha pfhufha nga masheleni ngo to ralo ngo to ralo hezwi zwithu u zwi vhona namusi zwi tshi ya kha national u wana vhana vhashu vho no khou bva ngenoni kha vhupo ha Vembe East vha tshi khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa vhaṅwe vho dzula henefho hayani vha pfha most probably vha tshi khou mangala uri na avha vhana vha Vembe hu vha hu tshi khou tou itea mini vhana vha Vembe vha vha tshi khou tou ṱuṱuwedziwa nga maanḓesesa nga vhadededzi nga zwiimiswa zwino nga zwashu mathitshere na maprincipala ngo to ralo mashu ashu uri at least ri wane vhana vho vhumbeyaho vhane ri a ḓiphina ngavho musi vha tshi bvela nnḓa vha tshi ya tshitshavhani
0: ri khou amba hoyu u mushumo wa vhuraru wa pfhufho hedzi zwine wa nga to u vhudzisa ndi zwa uri u vhuya ra swika ri khou amba namusi ri u wa vhuraru ndi zwi khou anwa mitshelo na sieni ḽa ṱuṱuwedzo vho amba fho uri vhathu vhanzhi vha nga vha khou ḓivhudzisa uri vhana vha tshiṱirikini tsha Vembe vha khou zwi konisa hani mathinai zwi khou bva kha uri hu na ṱuṱuwedzo ro vhuya ra vhala u bva kha mushumo wa u thoma swika kha wa vhuraru vha khou vhona hu na u anwa mitshelo na hafha yavhuḓi
8: mitshelo ndi yavhuḓi sa muhashi wanga na vhathetshelesi vha Phalaphala FM u tou amba ngoho nangwe vho tou zwi sedza vha zwi ḓivha zwo ri a hu na na ṅwana muthihi une wa ambiwa hu si na vhana vho no bva kha tshiṱiriki tsha Vembe East vha tou zwi ḓivha zwavhuḓi vhuḓi hezwo zwi vha zwi khou sumbedza zwo ri hu na vhathu vhane vha khou shuma on the background vhathu sa zwiimiswa zwino nga zwezwi zwashu sa vhabebedzi mitshelo ine ya khou aniwa ndi mitshelo mihulwanesa nga maanḓa hune u zwi vhona na nga murahu ha musi zwi sponsorship zwi tshi vho ṱoḓa zwi tshi khou lwela havhanoni vhana vho no khou bva nga ngeno kha tshiṱiriki tshashu tsha Vembe nga nṱhani ha uri ri vha vha hu vha hu quality tibi zwori nga Tshivenḓa ri to zwi mini
0: ndeme ya hone i vha i ine ya vhonala
8: ya vhonala nga maanḓa nga nṱhani uri vha vha vho pfumbudzwa zwavhuḓi na mvelelo dza hone ndi mvelelo dzine dzi a pfala ṅwana no bva nga ngeno a si ṅwana ane nangu a tshiange ini nda vha to vhonaya a tshi khou to ṱhobila ngori u vha o bva khalini yo to bikwaho vhukuma muhashi wanga na vhathetshelesi
0: kha ri sedze vhona uri ndi khethekanyo dzifhio dzine vha khou lavhelesa kha dzo ṋamusi hafha kha mushumo hoyu wa pfhufho vho no ḓi amba uri vha vha pfhufha na nga dzi certificates na nga dzi trophy vha vhuya vha swika na kha tshelede fhedzi vho sedza kha khethekanyo dzifhio
8: okay ri vha ro sedza khethekanyo dzoṱhe dzine dza itiwa kha nthu kha murole wa grade 12 ri vha ro sedza accounting ro sedza maths ro sedza science geography history nuri ndi khethukanyo dzoṱhe zwine ra vha ri khou pfhufha dzoṱhe nuri namusi ro tou lengiswa nga nṱhani ro vhona henei mushumo wa u pledge zwino afterwards ra vhona uri ra vha ri tshi khou thoma nonoyu washu
0: muthu anga tamo ḓivha fha ri tshi khou vala heno nyambedzano vhone nungu ri sedzori sa izwi u mushumo khoyu u khovha hone bege da hoyi havha vha matriki vha ḓo vha tshi khou thoma na ṅwala milingo yavho henefha ṅwaha u tshi thoma ndi zwithu zwine vha zwi sedzana uri khaṅwe i ḓe i vhe ṱhuṱhuwedzo yori arali na nga shuma zwavhuḓi ṅwaha woṱhe hoyu mange mafheleledzoni ri a vhuya riṋe sa tshiimiswa ra ḓa ra ṋetshedza pfhufho sa tshipiḓa tsha ṱhuṱhuwedzo yo thomaho u bva murahu.
8: Ndi mbudziso yavhuḓi nga maanḓa muhashi wanga. Kha vha ri ndi vha vhudze uri ri tshi thoma ri thoma nga matshi hu tshi kha ḓi tou bva zwikolo zwi tshi tou vula ri vha ri tshi khou vha na dzi go to school campaign dzine ri vha ri tshi khou dzi ita ri tshi khou ya zwikoloni zwoṱhe ri tshi khou vha vhudza nga heḽi ḓuvha uri heḽi ḓuvha ḽi ḓo swika. Ndi ngazwo tshi wana vhana vhashu vha tshi khou shumesa zwavhuḓi nga maanḓa ngori ri ṱuwa ra ya zwikoloni zwezwi ra vha na dzi na mabembela o yaho nga u fhambanana kha zwikolo zwoṱhe. District yashu ya kona u ramba vha vhathu ya vha vhea holoni nthihi ramba navho ra vha ṱuṱuwedza ra vha vhudza uri hezwinoni ni tshi tou fhedza u ṅwala dzi preliminary examination dza zwine ri ḓo ni pfhufana nga masheleni ri dovha futhi ra ita na dza June futhi dza fulwi na fulwana na dzone ri vha ri tshi khou pfhufha mara dzine dza tou vha khulwanesa dzi vha dzi hedzinoni dza zwino nga nṱhani uri dzi vha dzo no vha na zwithu zwi no nga dzi trophy, dzi tshelede, dzi computer, dzi printara ngo ralo.
0: Hai, vhone nungu mushumo yo kha uyo khunyelela zwavhuḓi kha u tshimbile mushumo wavhuḓi vhukuma ne vha khou ita sa tshiimiswa.
8: Ndi khou livhuwa nga maanḓa zwa zwino ndi khou tea nda humela stagini ndi khou tea u fa muṅwe ṅwana for 100% kha mepe u tou rwa bubudza.
0: Aha, vha swikise na mulaedza uri na riṋe ngafha kha mbekanyamushumo ya tshiko ri khou vha tambela mashudu a vha vhana uri kha vha ye vho shuma zwavhuḓi uri na zwiimiswa zwine zwa nga hezwi na mushumo hoyu u ḓi bvela phanḓa ngori ri a ḓi hudza ngavho.
8: Alright, hai na vhone vha ḓudza nga Phalaphala FM. Ndi khou livhuwa muhashi wanga.
0: Ri khou livhuwa.
8: Na vhathetshere.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa. Ndi vho Shadrack Nenungwe havha u bva kha tshiimiswa khetshi sa shumeli malamba tsha Nṱhoḓeni Nenungwe Foundation hune ṋamusi vha kha mushumo une u kati zwino. Ndi mushumo wa pfhufha vhagudiswa vha maṱiriki vha 2026. Hoyu ndi mushumo ndi lwa vhuraru. Ndi ṅwaha wa vhuraru hoyu mushumo u tshi khou vha hone hune vha khou ri u khou dovha hafhu wa vha ṱhuṱhuwedzo khulwane vhukuma musi ri tshi khou amba hu na vhagudiswa khe vha maṱiriki vhege ḓaho hafha vha ḓo vha vha tshi khou ralo u takutshedza u thoma na mulingo wavho wa mafheloni a ṅwaha. Ṋamusi ndi Ḽavhuṱanu nṋe na vhone ri konesana nga u tou rali muthetshelesi kha mbekanyamushumo ya tshiko hune ndi tshi tou takuwa fhedzi hafha ndi ḓo vha se mafhungo ne ore ovili u hone Tshifuwa Mbedzi u bva hafho u hone ṋamusi vho visumbana na mbekanyamushumo yavho muṱuku ya amba ni mihumbulo yanu nṋe ri tshi khou ri vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi. Nṋe ndi LGT nda vha ndi si ndoṱhe ndi na mubveledzi hafha ndi Tshililo Donald the Bingeras Kanar kha vha ri vhonesa nga luimbo kholu nga Khodri Sikubu Skorokoro mafhelo a vhege yavhuḓi vha tsireledzeye na magondoni.
9: Yo.

0: Luimbo ra vhudzisa nga maanḓa sa ndi luimbo lwa Ṋewi a tshiri zwi ḓo luga. Some days will work out, luimbo lwa vurena mbekanyamushumo yashu ya ḓuvha ḽa ṋamusi, mbekanyamushumo yashu ya Stage Your Mind, ambani mihumbulo yaṋu ṋamusi. Ri khou amba nga vhana vhaṱuku na mitambo i ita uri vha dzule vho takala muyani na muvhilini yavho sa nḓila ya nyonyoloso. Ndi vhana vhaṱuku na mitambo i ita uri vha dzule vho takala mivhilini yavho na muyani sa nḓila ya nyonyoloso. Zwone ndi fulufhelisa zwone khonani dzanga, ndo ni vhudza uri to vhuya fhedzi ndi ḓo vhuya navho muyani washu. Ndi vho ndi afhi mphadzha vhane vha vha mudededzi, vho mphadzha ndi Masia. Ri khou ṱanganedza kha mbekanyamushumo yashu ya Stage Your Mind.
1: Ndi Masia ri a vhuḓi muhashi na vhathetshelesi na vho mutuku vhane ṋamusi ra ḓo vha ri khou ḓiphina. Ndi a livhuwa.
0: O ḓi dzhenisa kha zwa mitambo ndi zwavhuḓi kha nyaluwo ya vhana vhaṱuku zwi tshi ḓa na kha muhumbulo na mivhili yavho. Upfhi ṅwana u vhonala u takala musi a tshi khou tamba na vhaṅwe, a tshi fhufhafhufha na vhaṅwe, ngeno u tshi pfhi ṅwana o no dzula o ḓiputa a tshi sumbedza u vha na vhuludu a sa takadzi ngori a vhuyi a ita nyonyoloso na vhaṅwe. Fhedzi khonani dzanga vhevho vhane na vhange ndunza khasho zwi vhuya na khare, ndo vhevho khonani dzanga i ḓa no mmbudza mitambo ine na i ḓivha, ni mmbudze uri i tambesisiswa hani.
2: Nṋe ndi ḓivha mitambo wa mutambo wa gambutsu, hu thoma ha tshi na vhagudisi, roṱhe ra kona u tevhedzela zwine zwa khou tshiniwa nga vhagudisi.
3: Nṋe ndi ḓivha mutambo wa bola ya mulenzhe. Bola ya mulenzhe i tambiwa musi hu na thimu mbili dzine dza khou tatisana, nahone hu na mugavhi kha ḽiṅwe poro na mugavhi kha ḽiṅwe poro uri ri kone u vhona uri ndi fhio bola ine ya ḓo kora.
0: Uri vhe hona mitambo ine no ḓi dzhenisa khayo nga vha tshikoloni kana hayani, arali i hone ndi mitambo ḓe, arali hu si na mutambo na muthihi ndi ngani sa ḓi dzhenisi?
2: Nṋe ndo ḓi dzhenisa tshikoloni, nṋe mutambo we nda ḓi dzhenisa khawo ndi gambutsu.
3: Nṋe ndo a thi ngo ḓi dzhenisa kha mutambo ngauri mahayani a hashu a hu tambiwi mitambo, nahone zwino hu tshi swika tshikoloni ndi hone ndi nga si ḓi dzhenise ngauri ndi ḓo ḓivha uri a thi koni.
0: U ḓivha uri ha koni ngori mini? O no vhuya zwi lingedza kha rendo?
3: Ai.
0: Ha thu zwi lingedza thiri. O to zwi dzia zwi vhea muhumbuloni wa uri ene ha koni. Vho mphadzha vha nga ri mini kha zwe khonani dzashu vha amba vha rege ri ḓo nza khazwo?
1: Khonani dzashu dzo amba mafhungo a vhuḓi nga maanḓa. Ndo pfha muṅwe a tshi ri ene u ḓi dzhenisa kha zwa gambutsu. Ndi zwavhuḓisa hezwi zwithu. Zwi thusa muvhili wawe, zwezwi ḽa tshitamuwa tamuwai u ḓivha a khou ita uri muvhili u vhe na mutakalo. Muṅwe ḓi amba na iṅwe yo nori bola ya milenzhe, bola ya milenzhe na yone i ya thusa kha mutakalo. Zwezwi ri tshi gidima gidimai ri vha ri khou guda zwiṅwe zwithu, hu ḓivha nnyi uri matshelo u ḓo wanala a muṅwe ane a khou tambela dzi thimu khulwane. Hafhuwa hu na muṅwe wari ene u a tamba gambutsu, ndi a mufhela zwanḓa hoyo, nahona muṅwe wa ari ene u ḓivha bola ya milenzhe fhedzi ene ha tambi ngori ha ikoni. Mathina ezwi zwithu zwoṱhe ri zwi tanga ra sedza vhaṅwe, ra kopela ra kona. Zwi tshi baleliwai na vhabebi hayani ri a vha vhudzisa, vha ri gudisa, vho ri rengela bola ri tshi khou tamba hanefho hayani vhananga. Ni khou ita zwithu zwavhuḓi.
0: Na ndi zwa ndeme hani kana ndi zwa ndeme vhukuma hani uri na nṋe vhana vhaṱuku ri dzhenise kha zwa mitambo vho mphadzha?
1: Ndi zwa ndeme ngauri mitambo ita uri muvhili u dzule wo takala. Zwa dovha hafhu zwa vha zwa ndeme uri musi u na vhaṅwe u a kona u tshila zwavhuḓi u sa hofhi vhaṅwe. Ndi ḓiri hezwinoni ndi khou sedza vha vhaṅwe vhana hu na vhana vha sa tendi u ya kha vhaṅwe, ri to kombetshedza. Fhedziha hezwinoni vho no kona u ṱumana na vhaṅwe, kha ri vhone tshi to vha mupfhufhisa nṱhire vhananga, a ri ḓi dzhenisese uri ri vhe na mitakalo yavhuḓi, ri dovhe hafhu ri vhe na vhukonani na vhaṅwe.
0: Khonani dzanga ni nga shela mulenzhe kha ino mbekanyamushumo ngo to fona kha nomboro yashu ya 086 000 2503, no rumela dzi voice note dza vha kha nomboro yashu ya WhatsApp, nomboro ndi 071 7890 294, na kha Facebook ndi kha siatari ḽa tshilatshi ofisi ndi kha Phalaphala FM. Ra na nwi misi yoṱhe, vhenje ni mmbudze uri vhe ni ḓivha mitambo ḓe ine na i tamba, nahone i tambisisiswa hani, nahone ei mitambo ni i tamba ngei zwikoloni na kana ni i tamba mahayani ya vhewe na kha rifu khonani sa tshafhondoni ndi vhuthu hawe tshivhase na andani maṱanganyi uri vhone vha ri mini nga fhungo ḽa ṋamusi.
4: ndine avo tshivhase ndi dzula Khalava. Ndi dande khamba nga zwa mitambo. Mitambo ine nda ḓivha ndi tshishate na mzimbamo na tshizimba tshuba na bola na netball. Mitambo ine nda funa ndi zwoṱhe. Ndo livhuwa.
5: Nṋe andani Maṱanganyi. Ndi dzula Gondeni ya Mavhunga. Ndi ḓa ndi khou amba nga mutambo une ndi a u ḓivha. Ndi bola, tshidzumba thuba, na netball, na mudzumbamo. Mutambo ine ndi a u funesa ndi mudzumbamo. Ndo livhuwa.
0: Khezo khona ndi dzanga ndikisa na tshifhinga fhedzi ndi minti ya fumbili fhedzi ri tshi khou bva kha awara ya vhuvhili ndi tshi khou ri kha thimarigidima ri rengisa tobva nepo fhedzi ri khou isa phanḓa na ino mbeke ya mushumo nda dzhia ṱhingo dza vheiwe
6: na dzina ḽavho ḽo swifhala ḽi nga vha ḽo swifhadzwa nga debt review, admin, judgment kana zwiṅwevho kana payslip yo ḓala nga dzi ganishi dzi siho mulayoni ha munyai mpho a tennis ri vho makone kha u tandulula dzi khaedu dzo livhanaho na dzi credit profile kha vha ri kwame kha 072-311-1244 ofisi dzashu dzi Ṱhohoyanḓou na Johannesburg ri phumula zwoṱhe fu
7: Rental Legal i swikelelwa nga vhathu vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Pulane dzashu dzi a farea, nahone dzi katela musi vho rumelwa CCMA, tshikolodo, dzinndwa dzo ḓitsendekaho nga zwa mbeu, tshumelo dzi si dzavhuḓi na zwiṅwe zwinzhi. Hafu, mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Rental Realty i vha ṋea mbuyelo hedzi dzo khetheaho nga kha Royalty Program ya mahala. Kha vha wane khavara ya zwa milayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Rental General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Rental Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, milayo yo itiwaho i online. Who do you remember the road to where they are? Tin Zone.
8: Ṱhonifhaiwa muṋe sa muswa muṱuku zwi ita uri u vhe na tshirunzi na vhaṅwe vhathu vha u ṱhonifhevho zwa dovha hafhu zwa vhea na mikano zwo rali mbekamushumo ya Team Zone i lavhelesa u ḓiṱhonifhaiwa muṋe sa muswa muṱuku na zwa uri zwi amba mini kha iwe muṋe khathihi na kha vhaṅwe vhathu na hune wa ya hone ndi nga mugivhela uno wala fumi tshimedzi minete muṱanu bva kha awara vhufumi na vhuthihi Maṱavhelo ni na Olga Homepadi kha Phalaphala FM
9: SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: gadisela thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Ndi masiari tshanda tsha president vho Phoma Shatile vho ita khwelo ya uri hu vhe na vhudziki. Minista wa muhasho wa muno vho Leon Schreiber vha khou itela khwelo vha dzirapo vha Afrika Tshipembe uri vha vhudzisese malugana na mafhungo a si one ano kho phadaladziwa u mona na shango. Ramulayo wa muraḓo wa NEC ya ANC vhane vha vhankhetheni kha vhuimo ha ḓorobo masipalani wa Nelson Mandela Bay vho Andile Lungisa vho ṱanganedza tsheo ya khothe khulwane. Kha ri ṱangane nga awara ya vhuraru u pfha mafhungo nga vhuḓalo.
0: Gaba, Makonde, Khubvi, Aluvimbi, Amakuya. Parapara FM 88.2. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: Rimbo the sang amanda san rimbo ra janesh ana siete feds ana hit boss hc ba cherry nwana ka rimbo ro bisa uthonza mafungo rimbo ro bvanga mahola magidi biri fumbiri thano kana dzanga ri tshikwesa phanda ri kha mangana vatuko na mitambo ita hore vadzore votakala muyana muvhili ni sandira ya uita nyonyoloso ndikisa pano kha Facebook ndi kho wona na randa wona randa mulayo dza ri topa kisauri ya thavani ha mukombala ri mitambo ndi ya vhudi ya dovha hafu ya vha na neme ya u thusa uri zwa muvhili utakale na ntambesa card na bola ni kuguda na ndode mbebi kwa watu tuweze kwa mitambo iye afesela ngori musimume na mvelezi nive na duwa la vude na puruso tenga uva matiranta sekundari ya razaba na nani wana urubo mtuku watu yaita na zinyo yoroso midabini musi watu kugidi makachino utamba zibora na sani buwendo chifura andubaki zinchamchezi mkasa ni masyari muhashi na mvelezi na nani wana urubo mtuku bashite ya utamba mitambo ire na nyo yoroso ngangomu nga uri juita uri babe na mibili ya vudi isi na marwaze afesela ango orinda vho mphaja vanga ri minika zwikonanza tshipoto ngwala hafha na mumuledza nga kha Facebook.
1: Okay, kha hezwi zwe havha vho mutuku khonani dza shudza ngwala kha Facebook ni kho wana vho tova kha ṱhoho ndiyo ndi dzone mbuno hedzinoni uri mivhili ive yo takalaho ri fhungudzee malwadze tshine nda kho to ḽi khwathisa ndi zwori ri songo yo tambela dzibadani ri songo yo tambela kule na mahayani khonani dzanga
0: khonani dzanga vhe na vhengedzinza khasho zwivhuya na kha rendwe kha ye mitambo yana i amba hafhanoni nṱha musi ri tshi khou thoma na mbeke ya mushumo yashu ni funela mini nahone ni funela mini nga ni funa mini ngayo
2: yo ita uri ugude zwithu zwa ḓivha zwakale sa malende ndi zwithu zwakale na uri zwi utusa kha nyonyoloso ya vha na mutakalo wavhuḓi.
3: Oyo mutambo we nda amba uri thusa ngori ri vha ri na mutakalo wavhuḓi na muvhili wavhuḓi nahone iwa ri nyonyolosa muvhili.
0: Vhe ni vhona unga u nga ḓidzhenisa kha zwa mitambo zwi nga ri thusa nga nḓila ḓe sa vhana vhaṱuku.
2: Zwi ḓo ri thusa uri ḓivhe ḓivha zwakale, zwi ḓo ri thusa uri ri ḓivhe zwithu zwa kale ngori ri tea u ḓivha zwithu zwa kale uri na vhaṅwe vha khou ḓihula ri vha ṱalutshedze ngazwo.
3: Zwi ri thusa uri ri vhe mutambo makone kha ri vhonale na kha dzi theḽevishini.
0: Zwi amba uri nyago ḓuvhona kha theḽevishini a tshi khou tamba. Uvho mphaja vhanga ri mini kha zwine khonani dza tshi vhone vha vhange dzinza khasho vha amba zwone.
1: Kha zwine khonani dzashu dza khou amba zwone, ndi khou pfa vha khou amba zwone zwone. Zwi ḓo ri thusa na riṋe ra ḓiwana vho ri tshi khou yo vhonala hanefho kha dzi theḽevishini. Ra dovha futhi zwa ri ita uri zwi sa hanganee. Ndi uri u sa wane ro ṱungufhala ne vho ṱuku ri dzule ri khou tsa ri tshi gonya ri tshi pupa ri tshi itani. Ndo pfa muṅwe a khou amba zwori zwi ri thusa kha ḓivha zwa kale. Ndi zwezwi zwe pharaphara ya vha i khou ita kuwelelo. Zwa uri ri songo hangwa vhubvo hashu, ri songo hangwa mvumbo. Ngauri vhunzhi ha vhana a vha tsha ḓivha zwori ṅwenda u ambariswa hani. Ro ita na u sumbedziwa upfhi ṅwenda u ambariswa hani hangeini.
0: Vho mphaja, ndi musi ndi na miṅwaha mingana kana ndi mungafhani hune nda tea u ḓidzhenisa kha zwa mitambo sa nḓila yo ita nyonyoloso i nga vha hayani kana zwikoloni?
1: A zwi na tshikalo tsha miṅwaha. U wa ḓiri a hayani ana kuvhathu kwawe sezwi na khou gidimeta swi wela kha nyonyoloso. Sezwi na a khou ṱanzwa puḽeithi u vha a khou ita nyonyoloso. Sezwi na ne vha khou mu vhidza vha tshi mu ruma a tshi gidima ṱavhanya vhuya hi ndi zwiṅwe zwa nyonyoloso. A zwi na gemo ḽa miṅwaha khonani dzanga.
0: Phalaphala Masiari? Masiari? Ndi khou amba na nyi? Khonani yanga?
4: Hello.
0: Ah, ndi khou amba na nyi?
4: Zithando,
0: ane wa tamba mitambo ifhio?
4: Tenisi.
0: U itamba gai, hayani kana tshikoloni?
4: Hayani na tshikoloni.
0: U itamba hayani na tshikoloni, a tshi khou itamba na vhonyi?
4: Na khonani dzanga.
0: Na khonani dzawe, tere. Ndi kho livhuwa nga maanḓesa. Khezwo khonani dzanga na vhewe ni nga shaya mulenzhe kha nomboro ya shia 086-000-2503 na u rumela dzi voice note dzavho kha nomboro ya shia 071-7890-294 na kha Facebook ndi kha Seattle Lash Lash Office ndi kha Phalaphala FM ra na nwe miso. Ndi ngeni mbudza uri vhewe ni ḓivha mitambo ifhio nahone i tambisisiwa hani nahone ngei hayani na tshikoloni ni tamba mitambo ifhio. Fumbile minute fhedzi ri tshi khou ya kha awara ya vhuraru ndi tshi khou ri kha themerigidi melo renyisa ri ḓo vhuya ri tshi isa phanḓa.
5: Kha Clientele Liga, vha nga isa phanḓa na vhutshilo havho vha tshi ḓivha zwa uri vho tsireledzea. Pulane dza shu dzi a farea, nahone dzi katela phambano dza vharengi, u tambudza zwa vhudzekani, thaidzo dza mishumoni, u fara zwisiho mulayoni na zwiṅwe zwinzhi. Kha vha wane khavara ya zwa mulayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
6: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki i no khou hashwa kha Phalaphala FM a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na kha complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012-568-3233 kana vha emaile broadcastingcompliance@icasa.org.za na kha complaintcc@icasa.org.za.
7: Ino vhege kha tshiṅwe tshitenwa tsha vha khomishini ya zwa khetho yo ḓiimiswa nga yoṱhe kana IEC, u lavheleswa u khetha lwa tshipentshele kana u khetha nga nḓila yo khetheaho. Musi ri tshi khou amba u khetha nga nḓila yo khetheaho, ri vha ri khou amba mini na zwa uri ndi vhafhio vhathu vhane vho tewa nga u khetha lwa tshipentshele. Zwoṱhe zwi kha vhaswa ndi vhone nga mugivhela uno wa ḽa fumi tshimedzi nga hafu bva kha awara ya fumi na muthihi Maṱavhelo. Ni na Miss P pandelani Muraudzi kha Phalaphala FM.
8: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
9: State your mind.
0: Kona ni zanga kuisa panda na mbeki ya mshumesha State Your Mind. Ndi amba ni mihumbule ya mnuru kamba. Kami tambo ito ore rinesa wana watu kuri dhoro takana miyani na mivili ni sandira ya shuyo ita nyonyoroso. Kona ni zanga hapo nini zivu ya na kare ndwe nene wange dhunza kashu. Bimu ni chichu na chifune sa nga hami tambo yena amba yoni.
2: Na chuna na chifune sa andichi. Difuna ori ribariko guda zitu zisha, riko guda michino. Ori riko no divori zichini siwa.
0: Mhmm.
3: Nṋe zwine nda zwifunesa nga mitambo iyi ndi yori i ya ri humbudza nga zwa kale nahone minzhi ya mitambo a i ṱaluli musidzana kana mutukana wa tamba.
0: Vho Mphaja vha nga ri mini kha zwikhonani dzashu vha amba vha renge nḓu dza khasho na kha zwikhonani ya tshitendo khaye amba nga mara musathu yo rengisa dzhona nga kha ṱhingo.
1: Tshitendo khaye nda pfha mafhungo a uri ene u funesa mutambo wa tenisi. Na zwo ri u tamba hayani na tshikolo ndi zwone zwavhuḓi nga maanḓa. Na zwo ri u tamba na dzikhonani dzawe ndi zwone zwine ra ṱoḓesa zwone ngauri ṅwana ha ngo tea u tamba a yeṱhe ngori a hu na zwine a ḓo guda arali a yeṱhe. Zwino kha khonani dzashu hedzi dzine dza vha nduni ya khasho ku amba uri vho guda mitshino, vho guda uri zwi sa ṱuwe khavho vha ḓivhe na zwithu zwa kale. A ri athu guma vhananga, ri kha ḓi isa tamba nazwo, ri kha ḓi u guda zwinzhi vhananga. Hafha kha ambani mihumbulo yanu, ndi hune rine ra tea u ḓiphina ri hone vhananga.
0: Ndi zwone. Vho Mphanja, hone mitambo i na zwivhuyaḓe kha mitakalo yashu na mivhili yashu sa vhana vhaṱuku?
1: Mitambo i na zwivhuya zwo ri ṋea mutakalo. Ya dovha hafhu ya ita uri ri mvumvuse no yo mvumvusa vho vhaṅwe. Khezwi ri tshi khou ita zwa mitambo vho makulu vhathu vha a takala. Muṅwe vha ḓo sa tshiri o to dzhia nṋe ngo vhona uri u khou ita zwivhuya. Ya dovha hafhu ya ri thusa uri ri sa vhe na vhurundu. Ṅwana ha ngo tea u dzula a yeṱhe muhashi na khonani dzanga.
0: Kha ri fhe khonani dzashu vho rumela dzi voice note dzavho nga WhatsApp uri vhone vha ri mini.
10: Nani Piro na Rafuku is Dragoneng Tech Strom. Nani Funa Sotamba Kadi, Dorivua.
11: Na zina langa mumbe matangani. Mtamba enda udivandi bora wa mlenjeni tennis na cricket. Nendi funu utamba bora ya mlenjeni ngoti ndivandi kutamba na vangani vangandu kusea na avu. Ene mtambi enda mdiva ndirubuhile mfukeni. E mtambi enda mfunanga manda. Da.
0: Kazo kona nzanga na wewe ni ngashara mrenje ngoto fona kanda mbraishu ya zora 860002503 ndi chukwari wewe jana na wewe kanda mbraishu ya zora 760086002503 wo mpanja mangari mwini kazo kona nijasa pano ni wo rumela mrenze ya wewe kaka WhatsApp voice note
1: doka rosu na chukwa mbore enu ufuna kadi udinga nena meka jisi ifuna nga manda ngori lau wadayo kai ise panda Kuchi dapa kambumbe, tafa kwamba za zitenisi, na zikirikete, na mtembe ane amufuna. Kaise panda nazo, nga uri, machero mungo ambe uri, unyago baka kibi, nene ungatibuwa na akayo. Ndolibu.
0: Parapari masiari? Ay, apano ni ahuna moto, parapari masiari?
12: Hello.
0: Uteta ani? Kona ni yanga?
12: Kinde.
0: Ufinyi?
12: Ririnde.
0: Ririnde, kado rombuza ene mitamba ine aidiva?
12: Mitamba bola.
0: Utamba bola na mieni chungo futi?
12: Na wangwe kireshe.
0: Uitamba kireshe?
12: Hey.
0: Uitamba kireshe pezi?
12: Nyayani.
0: Ashi kuitamba na bonyi. Ndi wapio vanga na wewe na wako itamba na bora.
12: Nakala ziawe.
0: Oh, nakala ziawe.
12: Hey.
0: So nukha mbuzi yafu nirini. Eno wako itamba bora ipio ya mrenje kana ya zanda.
12: Ya mrenje.
0: Wako na mbora ya mrenje kani.
12: Hey.
0: Ah, ndiko liu wanga mande sarili inde. Tiri. Ririnde. Tata, abe na duba la vudi ya chire.
12: Hey.
0: Hey, ndikolibu abe na duba la vudi, tata. Parapan masi ale.
13: Hello.
0: Hello.
13: Mwana kuhu, ya wambe nai.
0: Ah, ukita ani.
12: Hello.
0: Ukita ani kona nianga?
12: Eh?
0: Ukita ani.
13: Mkona.
12: Mkona.
0: Hakonu wamba chivenda?
12: Eh.
0: Zina odo zvifisa hani kha dorombudza pano nuri ane odiva mitambo ipiyo.
12: Eh?
0: Odiva mitambo ipiyo.
12: Skipping.
0: Oh, odiva skipping.
12: Eh.
0: Eh, ndiko livhuwa. Fedzi khonani dzanga ai kana no tipa tona kuti risa hange ndai. Risangana nga dokono vana xipidi na mbe wa pano ni kaino meke ya mushumo arali vi wone chikoto pudzedzeli wa thingo ya viwe na dova hafu a jana muthu muhulwane a da amba kaino meke ya mushumo ngori ino meke ya mushumo ndi meke ya mushumo yo tulo rinde vana vatuku ende hu ku dipana dzongo dzimeke ya mushumo dzi nga vho dzi rowa na dzavo chiko dzine vhathu nga tshara kha somulenje. Fedzi hafu chiko tshana kho tshiambedzana ndi tsho ri ni nga sikona jana kaino meke ya mushumo arali ndi sa kokona amba tshivenda tsha vhuḓe ni kho do amba nga luisimane kha panda no ambition salu ambo lwa shu lwa tshivenda lwa ambo lwa shu lwa damone phala phani masiari
14: hello hello
0: ah u dikamba nanyi
14: naam farso me faru bachi
0: am fauti tani
14: yon
0: na nne ndi yo kha to mbudza am fauri ene u diva mitambo ifiyo ine ya tambiwa no ni tambisiswa hani
14: ndi diva dola na chizumba mo na chizumba tam
0: urudi wa mtambe pia mpa
14: bora na chizumba mo na chizumba tam
0: zuna ena u vha kutamba mitambo ifyo ge tshikoloni kana hayani ndi ifyo mtambe ya dijenisa khayo
14: tiko ndi tamba bora na ya
0: ho tamba bora na ya tshikoloni na ya
14: eh
0: a tshikotamba bora ifyo
14: ya zwanda
0: ya zwanda
14: Eh
0: ndi pene le azwa ndi le no pfi nga luisima na ra ibizo ri net bloka na kwambele yo to posa ri chidanka.
14: Yo posa ri chidanka.
0: Oh yo posa ri chidanka chitamba na khona ndi dzao. ndi kho livhuwa nga maanḓa satire tata khezo khonani dzanga ni nga shaya mulenzhe ngo to founa kha nomboro ya 086-000-2503 ni rumuna dzi voicemail dza tshikha WhatsApp kha nomboro ya 071-7890-294 kha Facebook ndi kha siatari ḽa tlash ofisi ndi kha Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe ndi gizana tshifhinga ni minti ya fumi fhedzi ri tshi khou livha kha awara ya vhuraru ni tshi khou ri kha ri tshimele ri gidi tshimele ri gidimele u rengisa ro bva rengisa fhedzi ri yavhuya tshisa phanḓa na ino mbekanyamushumo yashu ya ḓuvha ḽa ṋamusi a ri fhele nga hafhano
15: ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila ndi ngani ri sa vhasii na tshirunzi tsha u ya hoya Clientele Funeral Plans i badela masheleni vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa u endedza na u tibula tombo mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
16: Ziorowa kha Phalaphala FM.
17: Nyambeni vhafuniwa. Uri ndi tshe muṱuku, ndo vha ndi tshi vhona unga muthu muhulwane a sina mufumakadzi. O vha a tshi khou ḓi itisa.
18: Hey. Azwo leluwa, hey. Zhelemela.
19: Zwi ṱoḓa mini?
18: Ri zwi ṱoḓa da no ri vhudza.
19: Ah, ine vho vhudza.
18: Ah, no. Dano rubuza sto da mini rere.
19: Ndi mo buza ri wa mufumakadzi uri ni tshitendo wa mufumakadzi.
18: A uyu ndi era na gari buza oi. Uri u vhana mufumakadzi. Zwole ruwa rani. Ndiri a zwole ruwa we.
19: Afa ni goda mbore ndiri arana mufumakadzi ndi ne. O be wono dina tere. Ni gori shango kheso ke gori hone. Okay, o ru. No dina tere shango. Ndani zwa shango ndi ndiche.
16: Ziorowa. Kha Phalaphala FM.
0: Khonani dzanga ri isa phanḓa na mbekanyamushumo ya Stage Your Mind ndi amba ni mihumbulo yanu. Ndi tshi zwino thembela fhe khonani dzashu vho rumelaho dzi voice note dzavho khevha.
20: Ah, nṋe nga dzina ndi pfhi Mukunde Mankupane na musi ndi khou tama u amba mitambo miṱanu ine nda i funa. Wa u thoma ndi khadi, wa vhupili ndi ndode, wa vhuraru ndi tshidzumba thumba, wa vhuṋa ndi mudzumbamo. Wa vhutanu ndi bola. Khadi ndi i funela uri khare muthu o khwaṱha ivha i khou luzisa muthu weight uri a vhe msekene. Awe musumuvhidzi nalanga ndi murunwa swantshanga ra tsilani. Nṋe ndi funesa mutambo wa khadi ngauri hezwi ndi tshi fhufha u vha u khou nyonyolosa. A ndo livhuwa. Khumbela rumelisa, khumbelisa vhomakhadzi vhanga vhoṱhe na vhomalume vhanga vhoṱhe na vhomane vhanga vhoṱhe na khotsi muhulu wanga na vhana vhavho. A ndo livhuwa.
0: Vho Mphaja, nga u tou pfumifhadza tshoṱhe kha musi zwe khonani dza shaphanoni vha rumela dzi voice note dzavho na kha zwe khonani ya shaphanoni vha dzhena kha ṱhingo nga murahu musi ri tshi rengisa vha nga ri mini khavho.
1: Nṋe ndi ri khonani dzashu isani phanḓa no fara yone mbila vhananga. Kha ri tambe dzi khadi, dzi ndode, tshidzumba thumba na eneo miṅwe mitambo yoṱhe yoṱhe. Kha ri ite na haningei hune ra dzhenaone sikolo, na haningei dzi kreshe, na mahayani. A zwi na mukana uri zwi itiwa gai u guma gai. A ri se phanḓa, ndo pfha na muwaki ri zwi mu ite uri a fhungudze muvhili.
0: Kha o
1: nthusa, o thusa na nṋe ndi ḓo u fhungudza ṅwananga.
0: No ri hu nga itea mini kha vhana vhane vha sa tambe mutambo na muthihi sa nḓila ya nyonyoloso vhane musi hu tshi pfhi vha khou tea u tamba vhone vha vha tshi khou tambisa dziṱhingo na dzi TV game Vho Mphaja?
1: Mihumbulo yavho hi a i tandavhuwi no guda a vha gudi ngauri vho dzula vho lavhelela tshithu tshithihi vha ṱuwa vha ya vha dzula vha vhona TV. Vha tambisa founu. A ri ite vhananga ri ye ri fhufhe na vhaṅwe. Khamwe hu ḓo ite hezwo zwe muṅwe khonani yashu amba uri ndo fungudzana midi ravana mitakaro yavudi ngauri rovundana kudzama wadze manji vananga ari shanduke utoma ḓuvha ḽa namusi
0: ano maḓuvha vhana vhaṱuku musi vha tshi iswa tshikoloni kana nṋe ri tshi iswa tshikolo ri ṱuwa nga mimoḓoro ra dovha hafhu ra tevhelwa ngayo fhedzi vhana vha hone vha dovha vha si vhe na mitambo na muthihi une vha ḓidzhenisa khao vha nga ri mini kha vhana na vhabebi vhavho.
1: Kha vhana na vhabebi ndi khou ita khuwelo yo uri sa hezwi shango ḽo vhifha si ri vhana kha vha ṱuwe nga milenzhe vha vhuye. Dzikhadi ri dovhe hafhu ri vha gudise na ile mitambo ya dzindode musi u tshi pfi nga mugivhela hu khou iwa nga hafha vhana vho kuvhangana hu khou itwa zwikene a ri dise tshifhinga na riṋe ri fhelekedze vhana vhathu.
0: Khonani dzanga hafhanoni zwivhuya na kharendwe vhevho na musi no guda mini kha ino mbeke ya mushumo ya ḓuvha ḽa ṋamusi?
2: Nṋe ndo guda uri mitambo minzhi a i tsha ṱalula unga tamba mutukana na musidzana zwine zwa khou amba uri zwi ḓo ri thusa roṱhe izwo zwithu.
3: Nṋe ndo guda uri ri songo litsha u tamba nahone ndi zwone zwine zwa ḓo ri nyonyolosa zwa ri fha muvhili wavhuḓi.
0: Vho Mphadzha mulaedza vho pendela ro lavhelesa fhungo ḽa ṋamusi ndi uri mini?
1: Mulaedza wanga wo pendela ndi wa uri ari erise phanda na mitambo uri ri onyorowe kha vhana vhane a vhathu zwitoma a vhathu lenga kha ri eri thome fhedziha tshi ḓo dovha hafhu ra ṱangana tshifhinga tshiḓaho. Ndo livhuwa vho mutuku na muhashi na vhathetshelesi.
0: Na nṋe ndo livhuwa nga maanḓa sa vho Mphadzha ro guda zwinzhi sa vhukuma na mitambo minzhi sa vha vhe na mafhelo a vhege avhuḓi.
1: Ndi a livhuwa.
0: Khonani dzanga ro swika magumo na ino mbeke ya mushumo ndi khou tamo livhuwa vhengana vhoṱhe vhe na kona u shela mulenzhe kha ino mbeke ya mushumo hu nga vha vhe wo no dzhenaho nga kha ṱhingo no rumela dzi voice note dzavha kha WhatsApp kana vhewe no to dzhenaho nga kha u ṅwala milaedza nga kha Facebook ro tou kwamana fhedzi khou livha mafhungoni ya hware vhuraru na tshifuambedzi u tou bva hanefho fhedzi dzi orowa na tiko ḽiphaza na DJ Shena mveledzireni as kha nṋe sumba na musomovi na ino mveledzi wa ino mbeke ya mushumo ṱo wa nrathana khonani dzanga vhe na vhange ndonza khasho zwivhuya na khareno kha ri tata
2: tata
0: ri ḓo vha na vhege dao sanga misi ndi sala mimoro vala mbeke ya mushumo ndi mimoro ro kid venda asi ya tepe ana miki black na zaza vha tshiri a rive ri opembela khonani dzanga ndi ni funa zwone
4: ino mbeke ya mushumo wa we diselwa nga SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: $24.99 na 2 liter ya Excella Sunflower Oil na $74.99 fezi. Mibukuto iwanala mavengeleni ote a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest usikanga 11 za October. Ha ShopRite fezi.
1: Clientele Legal i swikelelwa nga vhathu vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Pulane dzashu dzi a farea, nahone dzi katela musi vho rumelwa CCMA, tshikolodo, dzinndwa dzo ḓitsendekaho nga zwa mbeu, tshumelo dzisi dzavhuḓi na zwiṅwe zwinzhi. Hafu, mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo hedzi dzo khetheaho nga kha Royalty Program ya mahala. Kha vha wane khavara ya zwa milayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, milayo yo tiwaho i online. Hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Ri dzula ri tshi khou amba, ri bvisela mbiti dzashu kha zwileludzi zwa vhudavhidzani, ri vhilela nga vhuendi, mitengo ya zwithu, milindi ya badani, na nga nḓila ine zwithu zwa tshimbidzwa ngayo.
3: Nga ḓuvha ḽa khetho, u amba u shumi, hu shuma nyito.
2: Vothi yanu i na maanḓa no lingana na muthu muṅwe na muṅwe kha ḽino, ndi yone maanḓa mahulu ane na vha nao.
3: Arali na dzula hayani, ni ita uri muṅwe muthu ane na ngele vhumatshelo, tshiimo tsha vhuponi ha hanu, na milayo ine na ḓo tshila ngayo.
4: Bammbiri ḽanu ḽa u khethela, ndi ipfi ḽanu.
5: Ḽi shumiseni zwikini zwa u khethela.
4: Zwi ḓo vula nga ḽaini ḽa lara, 2020. Idani na basa yanu, ni kone u khetha.
6: Takutshedzani, ni ya u khetha. Ni tshi khou ḓiselwa nga vha Khomishini ya zwa khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe na SABC Education. SABC Education. Enriching minds, enriching lives.
7: Muvango wa ḓuvha. Muvango wa ḓuvha. Kha dzi horowa.

0: mpira ya ungenela mutasano wa olimpiki iya phamba vafumakadzi va cuma Afrika Banyana Banyana vatilukisela utasana na Madagascar kha mitambo ya olympic qualifiers mitambo miviri na tipikwa tithihi uri muloro wa olimpiki u dzule u tshi khou tshila kha vatikedze vafumakadzi vaxo musi va tshi vana lushaka na u dzhia liga la u dzhenela mitambo ya dziolimpika kha vha tanganedze mutambo wa u thoma vhukati ha Banyana Banyana na Madagascar twi kha SABC 1 na SABC Sport Channel nga ḓuvha ḽa vhuṱahe tshimedzi nga awara ya vhuraru masiari mutambo wa vhuvhili nga ḓuvha ḽa vhufumiraru tshimedzi hafhu u bva kha awara ya vhuṱanu nga mathabama kha SABC 3 na SABC Sport Channel maudisela nga u tuhudza na SABC Sport.
1: Kaya Lami, mutipo wasika. News Cafe, Kaya Lami yosika. Aya hazliwa zawudi, zwinwiwa na muzika. Ubva kha breakfast, chisituro, chiralero kana udzedza. Vadzula chidere, vathuswa nga vhashumi vha ḓivha mushumo. Hafha zwino hu khou langiwa nga ṅwana wa hayani. Kha ri mutikedze, vha songo tshapfa vhuludu vho sokou dzula vha vhoṱhe hayani. Kha vha ḓe ritwe kana ridzedze. News Cafe, Kaya Lami, ilani, ninwe, ni ṱangane na vhaṅwe.
2: Mbudziso ya ndeme vhukuma ndi ya uri vhone vha na mbilaelo na ya uri phoḽisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura, hone vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand, ndi u bva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA ndi kha 43366 kana vha ri WhatsApp ndi kha 0615148872. RFA Funeral Cover. Aba, ndi kwa sisi wa chukwa na mashereni, wa chiofisi.
3: Matombo kwinesa, na hone, avisaho.

0: khombo zwo leliwa ita khumbelo kha vhaṱoli mutakalo a vha ḓadzi dzibambiri kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu sathu fhela awara dza 24 nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulane nthihi nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Vha nga ri doba na musi vha mashango ḓavha kha DSTV Audio Bouquet, channel 811 kana vha ri

0: Kaichello Chocolate Gaga Para para FM Kela mwini chindi hafu mnamra rupezi Uvana pala kawara ya wuna Ngaya hafu mnamra minit Zamba rojana karutaro vili Rambe kena mshumo ya ziaro Pezi ya rasatu na vresa hindi bazo ya ndeme ni rabana yo Ribu tsama rigidi ka Isaac Zamuru mambizi Richard vana sa mutambo wa cricket Afrika shpema mela Australia We raguma mutambo chikadwa we misuwala Chipinga nyara Zamuru
1: Ndi kuribu watiko katiki na watechirisi mapara para FM mutambo wana ba watu imisi wachote ndi zune ridozi wana machero nga aura ndi karini minese ya mawimi mararu baka aura ya butahe mutambo kwa imisi wa ka over ine ya bauri ndi ya bufura titanu hotambu wana boda mbili nganta Australia yeta migidimo ya dana fumaro sumbe huwa wikete zine zabazarati Nick Medicine, Travis Head na musuwa na Manas Lapsheini na musuwa na Steve Smith na musuwa na Matt Renshaw na musuwa na Alex Carey na musuwa na Bill Webster bone bane babori zo wazi wicket bosala ho ndi musiwana ane abene metrin shaw nga migidimo ya fu inarati ngeno mutejerswa pala pala pemi ana pet cummings nga migidimo ine ya bori ndi afu raru raru zwiko to amba thiko na batejerswa uri mutambo bisa pamba machelo hori hu ka dibana taizo ine abema bone thiko kati na batejerswa pala pala fm ambo ditoma uba uchi ko dambura abo difina mabone heno ni zwiko konda uri abe alugisiwe vadotola bakati no alugisa bane babori ndi bora engineer ratiko kati na batejerswa pala pala fm artangane mutejerswa pala pala fm machelo Af ubaka wara yabtai down duna.
0: Kazo zamruma rukule nga mandar tanga na zinazama chero nga mkiwela ni manadiba. Lafu tinga mandi afumi tan minitu farapala kawara yabuna. Huna ndibazo kei ndi ndibazo ya ndebenga mandi. Yabu togwa ndibazo iko vakaba muta wamuna wabane vosejen Ruzani Sidahera. Bibarisi ya kakombo ya modoro matumune noveke pala kagundo la R524 wakati ya makado na toa ya ndu wa muta barabako diba za rushaka uri mufu muna wabane wo Ruzani Sidahera mushumo wa mburungo yabo idaba machero nga mugibera nga awara ya mumaro nga macheroni kabupo hachidimbini hindi bazo iko danga maramsi wa muta wabana nyambezano na mungwe wabarama pungo pano kam na SABC wabasumbeza mburungo kana mshumo mburungo uchidoba wabigidao pezibo kura hee mshumo wamburungo wamuna wabane bo sejen Ruzani Sidahera udoba pala chidimbini machero gamgibera nga warebu maro gama chirun
2: Murovi Financial Services yorangwa panda ngama kone wa ndinda kombo za chipinga chifupi dande tande liniwe manalo la taizo ya ndinda kombo ya gorui chipato, taxi, mabrasi, matraka kana fly machini rito tapura kaba suike 52 Bega Street Louis Trichardt vashumi vashuba diva na utoni pa mshumo kaba phone era 015-516-1296 kana 516-6895 MFS ishu mashangolote Murovi Financial Services yungwa risoro murayo na ba FSCA

0: kusiri nyendo ni thauri bangapi kana ngapi. Vaendanga nayo kaba ambare zuyambaru zubwa na rao musipa chichimbira usiku. Rote, muendanga nayo na mureiri. Nifana na utebeza tswayo za badani. Mureiri ya songo onwa reira. Genu muendanga nayo, asongo fana la unwa chimbira tini na bada. Nga unu mwetu wa chimezi, karibu ringema gondoni. Parapara FM.
1: Kia ila mili chetendo maya fumiratu vana pala kawara ya vunamujolo.com.
2: Ni mfumagazi wa mingwa ya 45 ndo bando mali wazo zino ndo divorce ndina mwa none ndo divorce ndina bana babili batuku fezi zwa zino ndo umbura umela kazo wa mjolo fezi ndina taizo ya urindi kuambisi wanga batanga batuku baneba batuku kane wukati ya mingwa ya furaru na mingwa ya furaru tahe taizo ya ngandia uri ndi tise haani batubashu ndi isa pandana ujola na vona kana ndiri ndene baneba batanga zangana bachi Chidana, ati dhibur ndite mindo dad, ujola nduko dojola, fezi, ndizu vehani.
1: Yeah.
2: Karamu chusu.
1: Yeah, that's it.
3: Matiari, matiari wa veli, matiari ya vudi, makazi wa mbadali kwa vama, dhibi jazon chips, ni kwa ujola tani, urupe. Abo mtu wababu 40 guys, ndi mulu aneka, kwa abo matukana, zuno, ezu iba chiku, vasongo jaya, nikabali cho jaya. Bamu tumuruana, ara wana zibana wana wabili, bako jela gaki, bako jela wana batukana. Bachi wabwa doba diapa, indikati, kaba zike, wano bamuruana, wano pira 20, wano pira 20, 30, 40, sunobo jela gaki. Habewa sunobako ya kangwana wabwa wapes bono, kaba zika. Chiba na wana wabili, kaba zike, makazi wama dalgabari, kaba ziki, say yezu, kaba zile big city, kaba lichorisho nisa, ba diapa batukana. Bachi wabwa diapa kasi zibari vuzani, kalibe masiari ya vudi, makazi wabari ngalukule, aa.
4: Na karadzi yangu.
5: Ai ano maduva uchene zvorinda era man. Tibone vakopora zvino muya wawona vaporo vari vangatikono chirana mutu. Mabungo ndiyo ro mutu arari vakore vakomuwana ivi vasakumubudza zvori vone vakochira vavote. Avatume vamugude vakomubudza rikotsi avana vaone. Zvezvi vakopora wachireya naye. Vakono musendedza tsini. So vaone vatu vanendi vatuku mara vona wa mumburo. Ya, ndi vono ngare abari ngezo toma mara baso ngoto vela kagara kauri. Vone babote. Ya, ezi vono kuda uchiro awe. Ndi vone neba do vono mkoko zira tsi. Uchiro ano maduwa ya, ono vesa utu ukuru neba ita zori nge ya, zori nda elane. Ziyadi ina zwa ano maduwa. Nda, ndi imu adichipi wofanga paro kupoto. Ayani ndi apala. Ala. Nukawaru ya mabunga. Waa, siya msanda. Wachawa ya mifu. Nani misi yote.
6: Tiko, na shandu. Niwo big zulu. Nga afuwa makundoni mesina. Nga kuzulu mesina. Mesina nga ushambira. Mesina nga ushambira. Avo mane wangai. Nisoko vono ngari kaba soko. Aba tanganedze chiro chamakurotumani ngonori hei tangana tuku edzinoni dzova dzikotodzo vapyasha mbiru mani tangana tuku dzazvino dzinyagurangiwa dzitonyagurangura aba tondera dzikolo dzamakurotumani batanganedze makurotumani ndivono ngari hai vatava kuchira kuchira vudi ngonori makurotumani none ono vona zvinji zvashango navone vono vonesa zvinji zvashango zvinotsangana tukudziya dzindera dziya dzindera zokuvona ngari kava wane kuchiro kamakurotumani makurotumani azamopesesa ngamandesa avazame vaone kuchiro kamakurotumani shindo shandu vuma yone fei pala pale fei.
7: Awe shandu natiri kon masiari. Matangana na tina ngapa chauru. Tuko dojena ka ile fungo la umchechi list. Udiambela ngo shandu ti ai kavali ndele tanga dzavo man. Kavali ndele tanga dzavo. Vado wana mtu wavo ane avoru udomechirana navo. Ngauri oyo mutuku udopezela achivajira advantage. Udova nyadza. Pato balilo anuruta chitu, nga uro mtu udowa chidibori ene umu utu mutuku kavo, ende vone wa muhuru ane. So, anendibono hai, alingu zuza nyeya, kava imele tshifhinga tshi ḓo swika vha ḓo wana muthu ane a vha uri ndi thangana yavho u fhirisa unoni wa miṅwaha miṱuku nga khavho ngauri u ḓo vha a tshi khou vha nyadza.
8: Thiko na Shandu hanefho na Mubveledzi, fhungo ri khou ḽipfa ma, fhungo ri khou ḽipfa. Hafha khavho muthu kha vha ṱoḓe muthu wa thangana yavho ngori havha vhaṱuku hei ano maḓuvha u nga wana khamusi vha khou ambiswa ngori khamusi tshikwamani hu vho ima zwavhuḓi, hu ḓo vha hu khou ṱoḓiwa muḽo, hu ḓo vha hu khou ṱoḓiwa muḽo endeni hafho fhethu hu ḓo vha na muṅwe mutshinyalo, hu ḓo vha na muṅwe mutshinyalo ngori vha ḓo sala vha tshi zwi wana vha khou ri khamusi vha khou funiwa uri muthu o vha a khou tou ḓafho ngo ḓala dongodela muḽo. Zwi nga si ite, kha vha ṱoḓe vhathangani yavho, kha vha ṱoḓe vhathangani yavho vha bve kha vhatukana vhaṱuku. Vhatukana vhaṱuku vha khou ḓi ṱoḓela muḽo, vha ḓi bvela vha bva khazwo. Hai, kha vha bve khazwo zwa vhatukana vhaṱuku, kha vha ṱoḓe vhathangani yavho. Ndi rendani nga hafha Pitori nga mushumo.
9: Vhahashi na Mubveledzi henefho ndi mathabama. Sa izwi muthetshelesi a tshi khou ri ndi khou nyaga u mela kha Mudzholo, ha ngo ṱalusa uri u nyaga u mela kha Mudzholo na vhathu na thangana dzawe na mini zwoṱhe. Ha ngo amba uri ndi nyaga vhathu vhahulwane uri u nyaga u mela kha Mudzholo, ndi wone Mudzholo onoyo kha Dzholo. Nga nnḓa musi a khou ri o tou o dzula amba uri u nyaga thangana dzawe, mara zwino a songo amba. Na uri tshiṅwe tshine tsha nga vha tshi khou itea kho muthu, kha sedze saikele yawe na vha khayo vha dzishumi dzawe dza tshimbila, a nga vha khou tshimbila na vhana vhaṱuku. Zwino vhana vhaṱuku vha ḓo muṱanganisa na vhathu vhaṱuku futhi, a zwi vhona na kha ḓi sedze uri vhangana vhawe vha vhafumakadzini ndi vhangafhani. Ungavha ni khou tshimbila na vhana, zwino vhana vha ḓo muṱanganisa na vhana, a huna uri a nga to aphurushiwa nga vhathu nga vhana vhaṱuku fhedzi. Hani yani na uri tshiṅwe kha vhathu vha tshifumakadzini hezwi zwopfi ndi khou ambiswa nga vhathu vhaṱuku, tshiṅwe tshifhinga u vha khou tou ṱongisiwa hu si to uri ndi thaidzo, ndi ḽa zina topfi ndi good problem. Vha vha khou tou ṱongisa vhathu, u nga si mupfe a tshi khou ri he ni na thaidzo ndi khou ambiswa nga vhakalaa, ambiwa zwezwo zwopfi ndi khou ambiswa nga vhana. U vha khou tou ṱongisiwa kha to ambara khou tou ṱongisa. Mara advice yo vhuyanga ndi uri kha tshimbila kha sikime vhangana vha thangana dzawe dza vha tshifumakadzini, vha ḓo muṱanganisa na thangana dzawe dza vha tshinnane khezwo.
1: Kheo mafhungo Mudzholo.com vha hone vho TP Ramahala vha ḓo ḓa kha riṋe ishore ya fumi pedzi minute gwinyiso limenefela kha awara ya vhuṱanu vha ri thusa u thusa hoyo muthetshelesi washu. Mara muthetshelesi no khou amba zwi a itea ti vhathu vhane na khou ṱwanavo.
2: Ya, zwi a shela mulenzhe nazwo. Fhedzi u khou fete mini, a wane vhaṅwe vhangana vhaswa vhane ndi vhahulwane khaye kana
1: ndi pfha ungari hu khou tou pfhi kha lavhelese vho na uri u khou tshila gai na vhunyi, zwi amba uri u bva hafho a nga kona u dzhia tsheo yo dziaho ya zwine a khou tama u ita zwone.
2: Ndi uri sumbedza uri kha ye fhethu hune ma 50 plus kana ma Grootmani a dzula hone, a fhedzesa tshifhinga hone. Arali u khou pfhi ma 50 plus a dzula hafhi maini, a wanala hafhi?
1: Fhethu kana fhethu ho itiswa hani?
2: Ndi khou amba fhethu ha hani, ha tou pfhi ndi Thohoyandou, ndi khou ḓo tou vha ndo tou dzula na ma Grootmani ma 50 plus. Vho si sharongi asi one ne ayi yangi wawa ayi ayi
1: anga wana
2: sibo tshi raiza ndi ndi khombela nga vho tshi raiza vho nyinyi vhono uri hudzura edzi
1: kamus
2: na gai wunga ma Grootmani ei ane nga si vhone Grootmani
1: ngori vhunja a tsha to vha fhethu hafha ndi
2: khomfesa vha vho ḓi dzulela
1: yani hayani kana nga tshavho pasi ya miro lugwada na lo lune ndi nga soko swika na rando.
2: Na ma Grootmani a dzula gai na
1: a ḓo ri thusa a khou wanala gai
2: ya mama na yani nge Thohoyandou kana na nefo ne vhone vha vha hone na ma Grootmani a wanala gai na
1: ya fhethu it so high
2: ri vho thuse ngori o thetshela ya so mufumakadzi
1: ngori ono thuswa kha lutalo thoma ono wana nḓila yori azvitise hani.
2: Eh, makroto man ribudzeni, veni kuona anga gai.
1: Muti ko uyu.
2: Eh.
1: Kumba fire focalistic optimistic music zere na benzo na melo na sleazy say. Koro.

0: Rilinge dza uita nga une ranga kone, richitela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha si na tshirunzi tsha uya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Best deals ever.
2: Vha khou ṱoḓa u ḓivha uri vhathu vhoṱhe vha khou amba nga ha mini. Kha vha ya OK Furniture zwino uri vha vhulunge 1300 yoṱhe kha 14kg great top loader washing machine ya Defy nga 4999 fezi. Vha dovha vha wana Vita Sleep Zambezi double bay set nga 3999 fezi. Vha vhulunga 500. Mibukuto ya khwinesa i sathu vhonwa vhengeleni kana online ha OK Furniture u swika 11 dza Oktoba. Hu ḓo shuma milayo yotiwaho.
3: Oto wanga uvha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga houno ṅwedzi wa Tshimedzi kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
4: Ndi afumbili minitu Phalaphala kha awara ya vhutano. Ndi zwa ndeme nga maanḓa u vha vho tsireledzea musi vha tshi khou tshimbila magondoni na u ambara zwiambaro zwi vhonadzaho musi vha tshi khou tshimbila magondoni uri vha kone u vhonala. Soft Life Friday.
5: Yeah, ro vha vhudza uri vha ri rumele dzi voice note na ngoho vho rumela dzi voice note vha khou ri ṱongisela uri mafhelo a vhege avho o ima nga nḓila ḓe. Kari.
6: Soft Life, Soft Life, yo. Soft Light. Yo, yo.
4: Yeah.
6: Wo jena chito muni cha mukororo. Ndi Dion Lion. Wa ambubana. Nende dawa rekodo tuwa na mungala wanga. Riku ya mnyanyani. ZBDL. Anina mnyanyo wane zuri ndi wanyiti dhimi. Ngori ndi wama shaka mungana wanga. Ndi koso koya. Riku rukapa nge mnyanyani.
4: Jelele.
6: Sebediele ningei na siyabonga siya mkhondo. Thank you.
4: Alikaga.
7: Nemasiya rezero hay ka soft life ya vhege ene no ya una nga ndile ene nne ra dza ri yone. Mungane wa mu wa nthu mufumakadzi wa mungane wanga uko ita nthu uko birthday ya na muwe munna kati ono pfi ndi sivara chono ye munna mungane wanga. Wako birthday ya vhoṱhe lune ya una nga nḓila ngo dzita dzi khou vhuya vhana vha vhakala a dzita dzi khou vhuya matshelo lune ri ḓo ḽa roḽa ro sura ro sura hanefha ro na belt ya ee hanefha ro na belt a ri ḓo sura ro sura vhana vha vhakala
4: dzi ḓo vhuya
7: ri dzi u to awela nyana ngori nṋe ri funesa zwa mitambo ri thume ri yo vhona bola ya Sundown na nthu na Pirates
4: ya.
7: Ee, hai, nga ndani wa mungano wanga ngori u favor Sundown vho ara ḽiwa vho zwi ḓa songo tsha tshimbila zwavhuḓi ngori hei ndi a ḓivha zwa uri hai u i favor nga maanḓa vho lune hai rine ri ḓo vha ri hanefha ro na belt ri khou ralo ṱhukhula zwi khou ṱhukhuliwaho zwi khou suruiwaho hai vho ṱangana na vhaḽevheli vha na mudalo tsha kumaluka wa muthombe
4: ndavha ḽeyo.
8: Ndi nda nda tiko shandu no tangana vhone power nchaveni u bvangela tshitoni tsha fhasi man tikona shandu na mafhelo a vhege nda ndo to wana tshikopo ndi na inwe out yanga ra na case nga nṱha ro dzi relaxela jaratani hashu ri khou thivhulula mani haya una nga zwiṅwe ḓa kona na vhamilenzhe zwavhuḓi matshelo nga masaturday tiko shandu na mubveledzi ndi hanefho uskivili nda
4: tshipuni
8: tsha
1: ndi madekwana tiko na shandune dzwa langa la na musi dikotoma uchina ngosha timbisa center
4: ya
1: na dzwa la machira ndi ko ndala ngoshani ndi chiko rapisa ndi no shango ndi chiko ri weekend ya vudika no te anepo
4: yeah
5: okay
4: yeah
5: okay
4: so flafra mara mafonde ani hal hava na nama avano tibulula zwafelela
5: azoguma ndiri mafelo avege manwe na mangu zwabudibudi ndiri avana muzika ngane funga tsini
4: zwafelela
5: zwofelela
4: zwizwe
5: hayi
4: so vhathu vha chikotsuko dai zwezwo zwoluka zwotorara nane kwa vhathu vhone
5: kato amba mvileza sa mchunwa vari wone zwimwe ndizwipio ndiri ubona dzikula box na mini
9: ubona dzikula box na namu
5: zwingwe
9: kavhangu
5: pedzina una zwina niko sumbedzisa
9: na vana nya
4: ndo yeah soft line oh yeah rudi ya mara mata ri ya pambana
9: nomuri me fima second a zwi pala ho
4: eh how do you that here then
9: soft line if you want me
4: I catch
5: evo
4: pop ta comes at his ball the critical deep nalatiki kapa na prefem ore muvango vhare mukaita mushumo wa 0 short half bana pala khawara ya btano ya rip for na achiri valera ore valera nga ndela the ndi DJ Mizi SA short half bana pala khawara ya btano so sino 25 minutes after 5 to zama fungu short half pass.

0: Ndiya fumbili miniti za sunori kuliba kawara ya rati, ni kila chipinga chinarabatisila mapungo wana kukoma za keto. Na msia parikoseza hili la vali horo la Ordinary People Campaign, dilimwe la mahoro maswa, opika uji ya mubuso masipala ni wa shitiriki cha Bembe na ka masipala wapo wa Tulamela. OPC, lipa nufundunda limpopo pezi na uniliko jini na keto za mubuso ya po Rauto Toma. Ufazwi nji malogo na spiko za keto za lihoro, rukamba na muhuruwa ni wa mafuru wa keto, kali horo lenelo, bane baba, kana artoba bizari mbone mulizangoma wali horo lenu la OPC ni wochino mabusha kukuma tangane za bu mabusha ni madepa
1: ni madeko na wudi mwashi na watuche lifu
0: madeko na wudi
1: arali
0: wofu la radio na ngewa wama dekana za wudi kana wesa kazi wa zoto amba wasa mbifara lutingo ni koba fangeno mrao
1: oh ok rore saka kachipika
0: Ridabane keza audio ya zuna radabarish kwa mba nga zwa ribaki dito daba sungu vila ila ridabane keza zwani.
1: Paar kuliku.
0: Lihoro la Ordinary People Campaign ndi lihoro ode na uri lobu mbuwa hose zwa mini.
1: Paar kuliku mwashi. Ordinary People Campaign ndi lihoro lo tumi wao uite la uri watu zwavo. Wawe na fitu obisa la bufiwa. Kakulangulele, kashangulavo, na ziko zwalo. Nga uri ubakale, uwa odole ya zuri, ura politiki, na watu wa maimo kana watatisei, ndivone wanupiwa kana wanutichilisiu. Zino, rose zara zukona zuri watu zavo, roka tela na watu wanewa uri wanavukoni kana, wanandivo kama siya oya wangopambana, uwa watu zero kule, kana watu zero tungo, wasina, au shavela on, razula pasi, ratanga nisa miumburo, rajia chayo ya uri ritome ilo nizangana rodi tika nga mbuno ya uri watu wote wali ngana zora ezo nga ndayo tewa za doba za riralo na panda chipato cha mzini rilivu
0: samonga mahoro maswa wopika ujia mbuso maspala ni une bako ujeni na keto kawo une waba maspala watu la mela na washitiriki ndingani wunanga ujeni na keto kaya na yopezi
1: ok horofeza razibona zori rine saba tuzabu ba Ordinary People Campaign aratu wana the resources zwe ima unga uri ulera nga kona kamsi ujenera ma ziketo kami maspala yote rajia chao ya uri rikuda jenera keto kama maspala watu la nera nga uri ndifetwe one ele oro la tumua one watu zavo voto tenda zori mini aritomele nili oro wadisa na zibasa zavo wa visa warigli oro kali tumiwe uri likone uri vangela chumero ama maspala so razibona uri ngantani uri ndikale ili shango la South Africa lechiko languliwa nga wora politiki uba mingwani ya kale ino shika 374 robari shiko iwa lela mwashi razibona zuri hai ndi kwina isu dimela ngari nevani riri di rigenere ziketo uri rikono disela batuwa uri nechumelo da
0: ndimini zweba wana rusa kuchibila zwabu dikami mwa mitani wapela wa masipala ni yeneyo zweba siya kamziba chiba na uswa uri arali bato ujenena keto hii vanga jamu buso
1: roseza chumela yotu nga uangareza roseza ndisezo ya madi ukoveli wa mishumo uyangaune ya vanga auri zubo na zuri odale sana suru nonga chanda nguvuni batu wako tuliwa osezi wakamisu urebana memba shiku ya mahoro wa fiyo rarindi kuhine richi jenele kazwa mbuso na rinevani na orisi wara politiki rabona zuri bunjia zwithu zukuri zukuri affect ngandela isi ya wudi rabona zuri madi akotoma uto ima imeliwa zino nga mwa wa vutanu uba kainu na administration yo tomo nga 2021 riko zubona zuri bunjia zwithu zwithu ngari muvuso wa vorine uzi jela nta nga mwa wa upedisela wa administration uno wa vori uwa uchubwe wa tiketu rafeza zwithu zwinji zine zwa vori na zwipikwa zwashu zwo ditika nga hezwo zine zwa vori zwiko una vutsudzetsudze kha tshumelo ya masipala
0: vo ambala zwipikwa zwavo apa zwipikwa zwavo zwa khetho ndi zwipio nahone zwine vha pfa uri vha nga thoma ngazwo arali vha nga khethiwaho vha muvhuso ndi zwipio
1: ok ri khou livhuwa ndi sathu dzhena nga maanḓa vhudzivani ha zwipikwa zwashu OPC ri khou tama uri u tamela mashudeni na grade 12 vana vha khou thoma milingo yavho ya mafheloni a ṅwaha ri tshi ri hai muthu ane a vha uri u na pfhunzo ha kandeledzei zwipikwa zwashu nga to angaredza ndi zwa fumi ina fedzi ari ro topola zwivili zviraru nga thana tshifhinga ra vha ḓisela zwone ende hezwinoni zwipikwa zwavho rine a ri khou sokou zwi amba nga mulomo fedzi ro dzula ro dzudzanya dzi proposal kha tshipikwa tshiṅwe na tshiṅwe tshipikwa tsho thoma ngoto ṱavhanya ndi ndisedzo ya maḓi sa ordinary people campaign ḽihoro ḽa vhathu ḽihoro ḽa vhathu zwavho OPC ro dzhenelela khetho na kha district ndi tshi khou zwi ḓivha zwori Vembe district municipality ndi yone water authority vha councilara vha vho rine vhane ra ḓo vha ruma kha district vha ḓo swika vha presenta proposal ya pulane dza vhorine dzo tandula thaidzo dza maḓi ri tshi khou ḓi zwi ḓivha uri Vembe municipality vha shumisa system heiḽani ya vhorakontraka kana ya dzi tendara u tandula thaidzo ya maḓi ri tshi khou zwi ḓivha zwori thaidzo ya maḓi na ḓuvha na ḽithihi i nga si ḓo vuwa yo tandululea nga zwa dzi tendara kana nga zwa dzi kontraka ri tshi khou ri proposala ya vhorine ya vhathu zwavho zwi tshi yelana na maḓi i laedza uri hu na vhaswa vhanzhi kha vhupo ha Thulamela vha madana na madana vho yaho dzi TVET colleges u gudela u vha dzi artisans zwi fanaho na dzi plumbing training and fitters boiler making na zwiṅwe zwina yelana na zwezwo zwine zwa vha uri vha nga thusa zwihulu havho vhaswa kha muhasho wa maḓi wa Vembe arali vha nga tholiwa sa vhashumi vha permanent ngauri zwine zwa vha hone zwa zwino arali vhono zwi thetshelesesa nga maanḓa na executive mayor wa vhorine vho Chauke vha simesa nga maanḓa u amba uri ro lindelwa ra kontraka tshi fhedza zwifhio uri ri kone u nwa maḓi ri tshi ri izwo zwithu zwi nga si vhuya zwa shuma tshitaela tsha soo tshi nga si vhuya tsha wina na luthihi ri tshi khou ri vhathu kha vha tholiwe vho gudelaho zwithu zwine zwa vha uri zwi yelana nga maḓi vha kone u tandulula thaidzo ya maḓi nga nṱhani ya uri thaidzo ya maḓi i vha i khou ri affecta roṱhe ende futhi maḓi a ṱoḓea ende maḓi ndi vhutshilo ende vhutshilo ḓuvha na ḓuvha a si mafhungo uri vhutshilo vhu ḓo tshiliwa nga ṅwaha wa vhuṱanu musi dzi khetho dzi tsini no swika ri tshi ri maitele a dzi kontraka kana dzi thendara a nga si ri shumele kha tshithu ri tshi khou ita khuwelelo ya uri masipala wa Vembe uri thetshelesa ri tshi swika kha council nga November ri tshi presenta uri hu tholiwe vhaswa vhane vha vhori vho gudela zwithu zwino tshitshelana na zwa maḓi ro ṱavhanya ra pfhuka kha zwa maḓi ri ye futhi na kha zwa masheleni ndi iṅwe ya dzi proposal dzine dza vhori ri nadzo kana mugaganyagwama wa masipala wa Thulamela heinoni proposal ri tshi ita ro vha ro kwamana kana ro consulta kha vho ramasheleni kana vhathu vho no ḓivha zwa masheleni dzi accountants vha ri eletshedza uri masipala wa Thulamela u ḓitika zwihulu nga dzi grant dzino bva kha province kha muvhuso wa province na muvhuso wa vhukati u fana na MIG municipal infrastructure grant na kha musi na upini nyana no uno ḓi wanala kha zwezwa dzi traffic fine na zwa dzi rate dzine dza vhori dzi wanala kha vhathu vho no dzula vhuponi ha dzi ḓoroboni ri tshi khou ri nga u angaredza masipala u dependa kha dzi grant riṋe sa vhathu zwavho ri khou ṱoḓa masipala wavho riṋe wa Thulamela u tshi kona u ḓiitela tshelede une une uri hu kone u tholiwa vhathu vhanzhi uri tshumelo i kone u swika vhathuni nga u ṱavhanya kha council meeting nga November ri ḓo presenta futhi uri Thulamela hu thomiwe bus service ine ya ḓo shuma kha dzi ḽaini dzoṱhe zwi amba zwori ndi basi dza muvhuso wa Thulamela uno ḓo shuma kha ḽaini dzoṱhe ri tshi khou sedza ḽaini yo yela Njelele ri tshi khou bva kha central hafhulani Thwando u yela Tshakhuma ḽaini yo ya Masisi na ḽaini yo ya Rambani na Haminga ngoralo ngoralo ri tshi khou ri hezwo zwi ḓo thusa uri na vha dzi basi dziḽani dza private vhane ndi mita ine ra vho ri ri nga to i vhala ubva tsha ṅwaha wa mbona tsikidzi ine ya vhori vhovha vha na hedzo dzi phemithi dza mabasi vha zame u improve kana u vha serious nga tsireledzo ya vhaṋameli ngori kha tshifhinga tsha zwino mabasi a hone a dzula a khou tshinyala arali wo ṋamela ḽia ḽino pfhi ḽi hoso tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ri nga mangara ḓo ṱhukhuwa wa sala mitshilani ye vhaṅwe vha ṱuwala nga ṱhoho vha ni sia hanefho so ri khou vhona zwori arali havha na basi dza muvhuso dza Thulamela bus services zwi nga shuma zwavhuḓi ri tshi dovha futhi ra lwa na maitele a uri dzi phemithi hu songo vha na gatekeeping kha zwa dzi phemithi miṱa ine iḽa ya kale na kale ine na vhone muhashi vha nga vha tshi ḓivha zwori hu na mabasi a vhonyi na vhonyi na vhonyi a i swiki na mingana na ṋamusi u kha ḓi vhenela miṱa na mirafho i ḽi ḓivha ine iḽa ri khou ri a huna miṱa ya special fhano Thulamela vhathu vhoṱhe vha a lingana miṱa yoṱhe ya lingana kha ri fhiwe tshikhala roṱhe ri vhe na dzi phemithi ri tou khomphyutha na muvhuso ri compete na vhaṅwe vhathu futhi vhane vha vha vha mabasi a kale na kale dzoṱhe ra pfuka kha hezwo zwa masheleni a masipala ri ya kha dzi bada na zwiṱaraṱa u ṱhogomelwa dzi bada na zwiṱaraṱa ri tshi ri maitele a uri masipala uri khurele zwiṱaraṱa musi ho rowolwa nga dzi mpfhukedzi rine sa OPC a ri imi nazwo. OPC i tshi dzhena muvhusoni i ḓo to drowa timetable ya u khura dzi bada na zwiṱaraṱa uri zwi ṱhogomeliwe. Muṅwe na muṅwe ḓo to zwi ḓivha zwori ane kha tshiṱaraṱa tsha hashu nga vhege ya vhungananganea ya ṅwedzi ha wa ḓa a khuriwa. Ri tshi khou itela zwori mushumo wa u ṱhogomela zwiṱaraṱa u songo to hulesa kana dzi bada dzi songo to gwefea magodi sa zwine zwa khou itea zwa zwino. Vha zwi ḓivha na muthetshelesi uri arali vha tshi khou bika tshiṱangani tshavho vha tshi khou shumisa bodo arali vha vha vha sa i ṱanzi heneli bodo vha tshi fhedza tshifhinga tshilapfu vha sa ṱanzi i ya swifala na uri vha tshi i ṱanzi zwi ḓo vha zwi tshi khou konḓa nga maanḓa. Mara arali vha ri vha tshi fhedza tshifhinga tshoṱhe u bika vha ḓi i ṱanzi zwi vha zwi khou amba zwori na u swifala i nga si swifale na u kiḽina hone hu vha hu si tsha tou dinesa nga maanḓa. Ro namba ra pfhuka.
0: Ndi khou vhona uri na tshifhinga tsho no ḓi ri ḽa zwirete ro vha ro vha vhekanyela tshifhinga tsha minete ya fumi tshine ri khou shavha uri ri ḓo ṅwanga ri khou pfhuka mulayo musi vhaṅwe mahoro ri tshi khou afha tshifhinga tshenetsho tsha minete ya fumi vho Mavusha.
1: Okay.
0: Ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho muhulwane mafulo a khetho kha ḽihoro ḽa Ordinary People Campaign kana OPC vhane vha ri vhone vha to vha mulidza ngoma ndi vho Tshino Mavusha. Ro livhuwa nga maanḓa kha ri fhirepa.

0: kare pfi achivizerwa ndine mishumo minji nga mmanda enda kuti uita namusi nne
1: ana nendo pedza zvonda pandi chikoto doita zvona eh muthu choita uri ndine bidzi apa ndi kutodo riyambe nga hula customer yena vani kwamba nga yoyo uri obadela chelede ya mwa wote
0: apa votori hula vha mudividzina tindo vha budzenda ndi muzamani
1: ah ndi kwamba onoyo
0: zvino
1: uri ukofanira uri awane refund
0: mini ezo azvinga doitea uwana refund hani hani
1: Wutu, aringa shumi na mzamani ya panu.
0: Oh, oh.
1: Atinga benda tuwa ndiko zungu na muna. Mzamani aringa shumi na ya panu. Ndinde mwanga mandu ula mtukana.
0: Ndinde mwanga mini. Hapa rikushuma nga urechele diyo dhabindu uni. Ndicho nechipi kwa chulo nechabindu urechele dayjene.
1: Wutu, atiko hana rikoto da chelede. Ya mzamani arito odi. Rena customer njinga manda. Na one ringa kono ubaradobara wana na zungu customer njizine zanga disa yoyo chelede. Usi mzamani, ya mzamani ya ritote.
0: Wako tula minimari.
1: Mzamani kawa ni rifandi ya we. Mzamani ya ringa shumina ya kama. Ndiko raro nne. Ndindengwa nga manda, mzamani ndindengwa.
0: Sino, hariko shuma nga vundengwa panuni. Hariko shuma nga ori customer yofuru peze. Yo badira chale diangwa wote.
1: Danu mbuza kwa nuli kutu. Hone izu nichi kwa samu imelela ila ndengwa. Why nichi kwa imelela?
0: Asindengwa.
1: Oh, asindengwa.
0: Kezi chale.
1: Udibi wanga ne, arusi wanga ne mzamani, mani animbuzi chitunga mzamani utu.
0: Jembo.
1: Utota ina inu ni ndengwa. Ndika zo nichi kutu doimele na ndengwa
0: ila. Hey, basangwa wanya kuntoma. Basangwa
1: wanya kuntoma. Ndengwa manda utu. Ende aranga doita swabu ndengwa. Pani unika binduwe lino.
0: Oh.

0: nyorosa piri piri. Niko toto munyorosa nga ndira de. Eh? Ngauri ani zulina hayabe hula muthu. Ini habe ni dina zwe zwa dzikakati man.
1: Oh. Bone makhulu nda songo vhavudza zwa gym ti.
0: Zwa gym. Chimu ya mini zvino. Eh? Nati divi chitu nani ngo vhuya na mbudze zwo zwithu zwani ni muzamani
1: makhulu wanga. Nṋe ndo joina gym hangi itiri. Ndo badela tshelede ya ṅwaha wothe uri ndi mubvise mbanje dzoṱhe dzine a vha nadzo ḽa musadzi
0: muzamani muzamani ni khou ri mini zwenezwo zwithu zwanu zwine na khou ṱoḓa u zwi ita thiri ni mbo ḓi tou zwi litsha ngauri phiriphiri o ralai ndi mane wanu ndi mufumakadzi wa khotsi anu mane ni tshi sokou amba zwithu zwanu
1: nonasi mane wanga zwa vhushaka ha phiriphiri na khotsi yanga nṋe ti dzheni fhethu vho shumani a zwi nkwami fhethu nahone zwo fela mbeva zwithu
0: danu litsha u amba zwithu zwanu zwi sa ḓivhalekani manini arali ni zwo fela mbeva ini ni dzhena gai ngori habe ini ni tou vha ṅwana kha havhala vhathu a zwi ni shumeli hezwo zwithu
1: makhulu wanga muimbi uri zwa fhela zwo fhela thi zwo fhela zwithu hezwo a u tshena tshithu hafha fhethu
0: muḓuru wangai zwine ini na khou ṱoḓa thoma u ita zwone thiri ni khou shela vuluvulu mavu ndi ni vhudze khishi nṋe thi nga ḓo vhuya nda ni tshivha ndi ḓo tou ni vhudza arali ni tshi khou bva nḓilani
1: makhulu vuluvulu ḽi a sheliwa nga mavu arali ḽi khou misbehavior vha khou bva ḽi a sheliwa mana
0: muzamani no wa iteveliwi mulindini muḓuru wanga ndi khou ri hezwi zwithu zwanu arali na tendelelo zwi ita thiri ni ḓo dzhena khomboni ndi ni vhudze muthu uya tendelaiwa arali vhahulwane vha tshi khou amba naye
1: makulu ri nga si tori nowo yo tevhelelwa mulindini hafha fhethu kumpfesesa nṋe ndo yangei ndi khou ya kha tshumelo ya nnyi na nnyi thi ndo badela tshelede zwino ndo badela tshelede a thi ngo tevhelela nowa mulini nahone a si yawe ndi a ḓivani
0: ela imani ndi ni vhudze nṋe makhulu wanu ni a zwi ḓivha uri zwithu zwine na khou ita zwone zwo sokou dzulela u lwa na phiriphiri ḽiṅwe ḓuvha ni zwi ḓo ni itela zwi ahulani ni ḓo ṱangana na zwi ahula
1: anga ni ita minorala birbiri na vhana vha ndi wa munna nṋe vha khou mpfesesa ndi nga mu wisa nga nthihi
0: zwino ni afha ni a zwi ḓivha zwine ene a khou ni pulanela ngei

0: Zvino hei ndi yone ndira ya vhuḓi ya u thoma mafhelo a vhege kha Phalaphala FM yo kabarasia kha show ya Love Rika Tshipembe. Ndi tshi ri lokovhela mutshilese ndi khou vha ṱanganedza nga u tou rali na musi nga ḽavutano, ḽavutano ḽa hone ḽi khou tou takutshedza nga u tou rali vha na Mas P the DJ. Ndi thoma nga u livhuwa mafhungo a ri ṱanganedza vha Studio 5, ri tona u livhuwa Billy ewe ri ḓisela mbekemushumo ya zwa mitambo. Zwa zwino ndi ḽa mbekemushumo vhone vhone vha i funesa hashtag ḽavutano kha Phalaphala FM na musi nga ḽaṱahe ṅwedzi wa tshimedzi ṅwaha gidimbili fumbili rathi. Zwenezwino sikale ri ḓo vha ri tshi khou dzhena kha ṅwaha gidimbili fumbili sumbe, ne ri tsha ita ḽa mafhungo vha vhudzisa uri vhone zwithu zwi khou tou tshimbilisa hani. Thi nṋe na vhone ro no amba dzi vhegeni dzo fhiraho uri ri khou tou zwi itisa hani, ro ri khou dzhia hei miṅwedzi miraru yo fhedzisela uri ri ṱavhanye ri ri wawawa zwiḽa zwe ra balelwa u zwi swikelela ri mbo ḓi tama ri shume khazwo u tou ri musi ṅwaha u tshi fhela hai na riṋe vho ri kona u ḓivhona ri tshi khou sia na vhaṅwe, ngauri vha ḓo mangala vhone zwi khou tou kwata vhone muṅwe muthu a tshi khou amba uri ene u swikelela zwifhio, mathina a vha tei u kwata na vhone vha funa vha khou lavhelesa uri na musi kana vho tou takutshedza zwiṱukuṱuku vha tou ri ga tshiṱepe tshithipedzi a zwi fani. Hu pfhi nzia ifana na muroho. Zwino wana vhone mutshilisi wa Phalaphala FM kha vhone nga nḓila dzoṱhe uri ṅwaha u tshi fhela vha songo mangala na vhone vha tshi vho ḓisora vha tshi vho ri ndi ḓo thoma ṅwaha ḓaro. Khou thoma zwino nga nono ṅwedzi wa tshimedzi une ra vha khawo. Ndo vha takutshedzela nga mbekanyamushumo heinoni ine ya vha yo vha farela matombo a vhuḓi yo no khou tou fhisesa. Ara botshelisa popo zwi wana zwo rai ro humela murahu nge tshigwada trompis ranga mbanga tshigwada trompis mutshelisa wa Phalaphala FM na vhone vha ḓo dovha vha khou tou zwifha zwori hapa ri vha tou fara muzika wa classic nga maanḓa ḽi vhidzwa fikidzwa hule. Arali vhone vha tshi zwi ḓivha hei kana vha tshi ḓivha tshigwada vha ḓo tendelana na nṋe zwori ndi zwiṅwe zwa zwigwada zwine zwa vha uri zwo thusa nga maanḓa so uri zwi kone u fhaṱa ndivho tshumi ya muzika fhano kha ḽa Afrika Tshipembe. Tshi khou lavhelesa mafhungo haya a kwaito arali vha nga lavhelesa mulovha namba mulovha haningei musi ri tshi kha ḓi rwa dzi pantsula zwiambaro zwiḽa zwihulwane na mitsetse ya phanda na dzi necklace vha ḓo zwi vhona zwori ndi hone hei muzika wa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe wa tou simuwa hone uri u tou vha zwine wa vha zwone ṋamusi. Ri khou livhuwesa nga maanḓa mashaka nḓila hainoni vho kona u fara muzika. Zwino kho to takadzisa nga maanḓa ndi tsho uri musi uno ḓifhela miṅwaha ya furaru vha kha nḓowetshumo ya muzika hai a vho ngo neta na ṅwaha musi nga ṅwedzi wa phando nge ṅwaha gidimbili fumbili rathi vha wana vha tshi khou dovha vha bvisa iṅwe albamu no vhidzwa upfhi Pantsula for Life vha tshi khou tshimbila na havha vhaimbi vha ṋamusi. Ngauri tshiri zwino vha khou zwezwo zwino ndi tshifhinga tsha ma 2000 zwi amba zwori u tshi ita zwithu navho u funa u vha dzhenisa nga ngomu uri u kone u wana market hoyi wa ma 2000 ende ḽone tombo ḽe nda vula nga ḽono mbekanyamushumo bva hafho ndo mbo ḓi vha ṋekedza Tati Scoop nga Huru na Bongo Mafin ḽine ḽa vha uri ḽa vhukuma kuma tombo ḽino vhidzwa upfhi Tati Scoop ḽa bva nga 1998 kha albamu ḽino vhidzwa upfhi Concerto hone hanga ṅwaha gidimbili fumiraru 2013 ndi hafho ndi vha kona u wana heinoni a version ya remix ye ya bva kha Uhuru's Our Father Project ine ya vha uri mutshilisi wa Phalaphala FM zwo tou vha muzika wavhuḓi ri tshi khou tshimbila na muzika wa mulovha namba mulovha na wa ṋamusi. Ndi hafho he mutshilisi wa Phalaphala FM vha ḓo kona u wana uri hedzi nyimbo mbili dzi na vhushaka ngauri dzi bva hangei kala wa Jasmine hune ha vha na Oskido ane vha ḓo zwumbula uri pfhufhiwa no pfhufhiwa hangei kha dzi award dze dza vha dzi khou ṋekedziwa nga muingameli mupresidente wa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe vho Cyril Ramaphosa sa muṅwe wa vhathu vhane vha ri vho shela mulenzhe zwavhuḓi nga maanḓesa ngeno kha nḓowetshumo ya muzika. Zwine zwa vha zwavhuḓi nga maanḓesa ndipo ndipo hune vha vha hone kha vhapfhi vho ṱanganedzea kha ino mbekanyamushumo. Vha nga vha mushumoni, vha nga vha vhahayani, vha nga vha vhagai, kha vhapfhi vho ṱanganedzea. Zwino kha dza vho Miss PSG mbekanyamushumo i saathu thoma hu vha hu khou dzhaiviwa ndi ya khola uri vha khou zwi pfha uri ha dza dzi khou vhuya, hu vha hu khou dzhaiviwa hafha dzi khou vhuya nga maanḓa sa uri mbekanyamushumo i sala i tshi thoma na vhone mutshilisi wa Phalaphala FM vha kone u zwi pfha zwa uri ha muya u khou rwela haningei, hu shuma muya, hu shuma muya ende wa ṋamusi muya ndi wa dakalo fhedzi na u ḓiphina a hu na songo hwalaho. Mara nṋe ndi khou ri kha vhone kha vha sendele ri ḓiphine kha ino mbekanyamushumo, ri ḓo tshimbila roṱhe hanefha vhone vha tshi khou ḓinanga na dzinyimbo dzine vhone vha tama dzi tshi lila kha ino mbekanyamushumo. Zwino tshine nda tou tshi funesa nga inoni mbekanyamushumo ndi uri ri lavhelesa one mafhungo ono khou tou fhisesa nga maanḓa, ri tshi khou lavhelesa uri haya mafhungo a vha o thoma bva vhege yo fhelaho nga mugivhela u swika na musi nga ḽavhutanu uri ndi afhio ane vha khou ri MSP haya o ntrendelesa nga maanḓa. Vha ḓo zwumbela uri maṅwe a itea vhuponi havho hune nṋe tshiṅwe tshifhinga ri zwi ḓivhi kana vha wana uri hafho vhuponi havho a vho ngo kona uri ḓisela zwone uri zwi kone u trenda. Nṋe ri khou ri kha inoni mbekanyamushumo a huna tshi sa trendi, zwoṱhe mutshilisi wa Phalaphala FM zwi a trenda u itela uri ri kone u tshimbila zwavhuḓi. Vha ḓo zwumbela mutshilisi wa Phalaphala FM uri asi zwo fhedzi, ri dovha fhura vha na nomboro ine vhone vha nga shumisa ya 086 000 2503 kana vha shumisa x @msp_dj vha vhe tshipiḓa tshaino mbekanyamushumo vha mbudza uri ndi afhio no khou tou fhisesa nga maanḓa, u nanga dzi nyimbo fhaḽa zwone zwino itisiwa fhano kha ino mbekanyamushumo. Vhone vha mbudza uri vha khou tama uri ndi vha tambele tombo ḽifhio. Ndi khou humbula tshiṅwe tshifhinga kha ino mbekanyamushumo thi wa takadza zafano o vhuya vha na muṅwe muthu we a humbela nyimbo yawe ye vha khou tou humbela pfarelo a tshi ḓivha zwori o khakhela muthu wawe. Zwino na vhone arali hu na zwiṅwe kha musi zwine vha tama u zwi rumela sa mulaedza kha muṅwe muthu hanefha kha ino mbekanyamushumo, arali hu na dziṅwevo dzine dza vha dzi tshi khou amba uri muthu ane a khou vha koloda kha vha badele Ane pakane no mbeka mishimo busi na nakakati na rutinga uri hezo koloda na mashireni hey neti zvipi ngauri ukoloda muthu wotakala mari iwe uchipotoda chirede ya umraund ri ufuna kutoma wato china chikanganga ufuna kutoma wa phone uchikurira no rilo re vathu vha mudzimwani pida zvino ndikuri kha hino mbeka mishimo ri arabele sauthe auna na china tichina cha sara ubva po mudichireswa pora pora fem dariko jena kha mbeka mishimo ya penya dzingwe national top 30 dzine dzi top chimbira Etsinza tsini mrathu na mukoma musitita waraya butahe kurinda ndandoko badisira dza furaro dza khonesa dzena kuri heya ndiyo ne matombo ne akodopisa kuma zvino mone vangaita zvone notecheresa mushireswa pora pora fema mbudzo ndili fili mabonanga rilo dzura kha vhimo thoma number 1 bashikoshimisa number 086 002503 ahone mapungo majinga mandesa ngei voka bora ibulenje bo ha pfudzi yavu ya machira aredi ndode bona vo zvezvo machiro tendari chido divari hone ne famusi dzichipedza utamba ri dzodiba radia amba nane opezi kudiba hone mapungo avudi nga mandesa ne kwaiti apa no kashangela shila afrika shipembe namusi uchibona nongari zvita zvingodo dzura zvabudi hai ahone avudi no kwaiti apedzi ndene bone kharisemere frenga hapa ri avyo zvinezvino skara
1: Rilingedza itanga une ranga kona richitela vafuno vashu musi richikadzichira ndingani risavasina chirunzi chauya hoya clientele funeral plans ibadela mashereni Batoba hapo ba wana chumelo za urenga zhuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za mathakeni na ropolero ropasisa ndi zhuavo. Clientele Royalty ivanea mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ni parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiso chiri mlayoni na tendolo ya ndinda kombo ya uchiro. Clientele Royalty ndi mbuyero ipurupeze yao inabai dhisura nga CBC Rewards Pty Limited. Usi na nyengezezo ya mbadero. Mlayoti wao i online utoshi mbadero zoto wale yao.
2: Parapara FM, yo saina muano wa budifari uyanga todea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Pasia muano uyu, rodi imisara wa ashera mapungu wa bukuma, maambi wa sa GCA, na mbeke nyamushumo zisaba isibana, zisatutu wezivengo, na zikakati, kana zuyambu zwabu zekani, zokaruraho. Arali wachipa unga ritebe zi muano uyu, wanga kwa maba Broadcasting Complaints Commission of South Africa, nga uto ungarera ka Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 65 Craig Hall 2024 kanaga email ka bccsa@napsa.co.za uwana zwinji kha dalele website ya www.bccsa.co.za
3: zwavatrendelaho na Miss P
0: Chessa wena mwane hey yepo Happy zvino hezvi vachivona rine richi uchivhurwa sekele richi jenari kuitelo rijaive risongo varikuzokobva mabiko aya ritozojaive richibva mabiko atiri varikudojaive rotodipina vose vasokotoroholeravo zvino rifuna rojaive zvabudi richi samurenje yange richivuisa richi samurenje yange ariyambika 086-0002-503 kana vashamisa x msp underscore dj kana davaresa mamwe mapungo ane vorota todza mapungo fana kala afrika tshipembe vadoro davaresa muchiriswa fana pra fm re havanoni judge vafana kala afrika tshipembe na vi play wa wadiwa nga Nobel Peace Prize ya ngwa wa gidi mbili fumbili rati asizviswa pano kala Africa Tshipembe mchireswa pala pala FM bashiko ulavelesa upfia ibo shena mune jenga mandesa kha uri vena mulalo ri tshikolavelesa mulayo mulayo wa international zwa bibudi hezwi mchireswa pala pala FM zwa zwithu zwirwanesa nga manda sokolavelesa kha judge vone vhane fhedzi na kha rine sa shango la Africa Tshipembe vado zwumbula uri azikare kale apo ri tshiko voice lingwe shango ane pa international court ri tshiko davelesa mafhungo uri ha idzi genocide dzedzi zwine zwa vha zwa vhuḓi nga mandesa rine ri davelesa ri vhathu vha vhuḓi nga mandesa ri tshi davelesa vhushaka hashu na vhaṅwe vhathu na matshilisano zwa vhuḓi vhuḓi ngazwo hezwi u tshi vha na mafhungo a sione ane a vha khou zwifhiwa nga shango ḽashu hu tshi vha na vhathu vhane vha ya kona u takutshedza vha ri hai hezwi zwithu a si zwone fhedzi hange kha la debene na zwino ri tshi khou amba hu vhonala u tshi khou duga mulilo muhulwanesa nga maanḓa rine ri tshi ita khuwelelo ya uri a ri tendi kha uri na musi zwithu ri sa zwi pfhesesi ri fanela to ofisa zwithu ngauri zwine ra kopisa zwone ri ḓo afura zwithoga matshelo vha mbudza ra vhathu vha ta kutshedza vha fisa zwikolo na dzi kliniki vhana vhashu vha ḓo ya ngapi zwikoloni musi vha ke guru vha tshilwala na riṋe musi tshilwala ri ḓo ya ngapi zwino ne ri khou ita khulelo yo rai ri songo ḓi dzhenisa kha mafhungo o ita dzikhakhathi mani na ofisa zwithu ngauri a si mafhungo avhuḓi ndi zwone kha musi zwiṅwe zwine vhathu vha khou zwi amba zwi a pfala fhedzi kha musi nḓila ya kuambele na uri vha kone u pfhiwa nga muvhuso wavho hai a si mafhungo avhuḓi nga maanḓa tshine nda kona tshifunesa nga maanḓa ndi uri vundu ḽashu ḽa Limpopo hai ḽi sumbedza ḽi tshi kha ḓivha na mulalo zwa zwino zwine zwa vha mafhungo avhuḓi nga maanḓesa zwone zwino sikala mutshilisi wa Phalaphala FM ri khou ya kha khetho dza mivhuso zwine zwa amba fhedzi uri hai ri ita khuelo khulwanesa yori vhaswa ni songo tenda u pfhukiwa musi tshifhinga tshi tshi ḓo swika hafha nga ḽa ina ḽa ṅwedzi wa Ḽara ndi zwa ndeme uri muthu a ite zwo teaho ene muṋe zwine ene muṋe a pfhesa zwo ri khou ṱoḓa zwita fhedzi kha ḓuvha ḽeneḽoi muthu wa fanela u takuwa a ya khetha ngauri ndi zwa ndeme nga maanḓesa uri rine sa vhaswa ri dzhenelele kha ya mafhungo o khetha ngeno vho zwino kha mafhungo a bola vho hai zwi khou takadzesa nga maanḓa uri vhafana vhafana hayo ri takadza nga maanḓesa musi tshi fenya Egypt 1-0 kha international friendly hune mutshilisi wa Phalaphala FM ri vhonala ri vhathu vhavhuḓi nga maanḓesa sa musi ndi tshi ḓisumbedza tshiṅwe tshoṱhe hezwi ri tshi ita zwithu zwavhuḓi sa shangwe zwi a ri nakisa na riṋe ha vha na hei khulwanesa nga maanḓa ndi a ḓo zwa uri Chief Muluvu zwone zwino ḓo vha khou dzhena hafha khou humbudza ngaye Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns vhane vha khou ḓilugisela nge u ya kha MTN final MTN 8 final hune ya ri ḓo wana zwo zwi ḓo tshimbilisani sumbedzai na thikhithi dzone dzo no ḓi fhela kale hai ri ḓo vhona mutshilisi wa Phalaphala FM uri zwi ḓo tshimbila nga nḓila ḓeta na ri ḓo vhaḓa vha ri wane ne vha tshi khou ḓi lavhelesa mafhungo ano na Allah kha vha mbudze vhone a wane vha khou ri haya Miss P nṋe ndi khou ri haya ndi yone on trendelaho heno vhege kha 086-3002-503 kana vhashumisa x at Miss P underscore DJ ri a lavhelese Phalaphala x a vha ri mini fhedzi
4: Miss P
0: ah
4: u ita ni Miss P
0: ndi yone ndi nga vhusani ngeno khamba na nyi
4: Voto vhagare vha mana mani mizi.
0: Voto vhagare vha ri mini fhedzi.
4: Nṋe ndi hone tshoṱhe ngeyo.
0: Hai, dududu.
4: Non trend lo nga manda. Ndi ndi ala mutshena u tshifhi. O vhudza muthu nga leather key. A lifhiswa masheleni a 500,000 mizi.
0: Ya, no, u tea u vha na tshanda tshi tea u khwaṱha. Ngori a si mafhungo a vhuḓi ayo na luthi.
4: Nṋe nda pfa tshelede i i songo tea u funa to fi miṅwaha mitano anga ngomu mesi
0: ya ngauri tshelede ndi khou mburi ndi tshelede mara
4: arali zwa ambiwa nga muthu ane a vha si na tshelede u ḓo itea mini mesi
0: ya ai ḽi khou pfala vho funa u to dzhena khotroli
4: nda ndi nga to humbela Brenda fasi ya tshiri memeza
0: memeza ndi khou livhuwa nga maanḓa tshere nda sa ḽi wana memeza ndi funa u bva nga dzifhio hazwino
4: nga vulindile.
0: Okay, haye una thaidzo ndi kuri buisa tere.
4: Nda.
0: Ei tere. Exe. Eja. Exe.
5: This be the DJ.
0: Bar mini fedzi.
5: Right so mama.
0: Na ndi shapo nga manda.
5: Ndi ndo tsatsa ngo kuwa ido ke gendi. Wo mishi wami wo tshitwa horo nga glitches poter.
0: Vonyi?
5: Wo jego bzuma.
0: Oh
5: eh tshi tshi vho vha vha vha vha nga ntle tshe ndara mukala kha vha pole vha ḓo vha ri tshilele mu system zwi vhathu vha ri tshilele mshini wa ami ma
0: eshai mara a tshe ri tuvhesa na vhutanzi a na muthu na muthu ano kodo ḓana vhutanzi ano kodo pfala fha fhethu
5: ya vhathu vha hwani a dzimbe tshedzi wa
0: oh ya zwi a pfala zwi a pfala
5: eh ndi nga nanga limbo na mizi
0: ya vha nanga limbo
5: kana kha to hulu ndi bora phi hoyi gore tshe phi tolo de bakiri bolo bolo kwete to yo school kidi
0: go bolo ndo zwino ndo ndo ludiba lo luimbo vho mavana vhashu
5: new school vha tshi kidi vha tshi new school tshi gwara new school
0: tshipi new school tshi gwara tshone
5: eh tshi tsha tsha tsha tsha u ata ba fukate a tshiri kidi bolo
0: okay new school kidi bolo okay nda sa ruwana
5: eh sa wana ntambele mafiki zone vha tshi enlarge me
0: okay mafiki zone okay enlarge me
5: aye o dey wana eh
0: enlarge me
5: emlanjeni
0: emlanjeni emlanje
5: eh mbramboni a mitivo did you day
0: ni gari vanga manda tere
5: chacho
0: ei tera chapire
6: ore mini
0: ndio nga manda eh bari mini pedzi ngo zwa kuma muthu anga ndo vhatuvesa ngo
6: eh nende muthu vha sane mini
0: eh
6: ah ice cream
0: Oh, ndi kana ba
4: asatu. Wa danga de no kopi sangao. Ndi muto wa ice cream, ngono muto
0: wa. Ah, yi ndi kuri bua sanga manda, ndi kuri bua ngamanda. Ndi mini zwa trendela ino vheke.
4: Ish, wa ndi wa zwa dae sa manini.
0: Ndi zwinji ti, kha vha tori wa, vha songo to pensa tshifhinga kha vha tori wa.
4: Dae sa. Wa ndi wa ndi hezi zwa ofisi, zwa ofisi wa tiguri ngi ndi yangi sa watu na nge depe ni manini. Ndi hawa watu wa kunyago pani na. Nezi zuri hawa watu wo una bana wa matriki abalave wapi we watatu wapi wapi basi kupoa zimbele za wapi wotele uko bombera kote hiyo pedichi kori wana gundo vado juwana ya doba chincha ridele wali seda za vuti unu zino bako tume nguendo wafu uti wapo tena vare uu gaba kudeba wawane mbele za wapi za wongo zili zoto vada sidu usa so zino bama vado tareka alongorara misti
0: alongorara naruti mara rine karalira zenga fati na mwene
4: wadu wazuri ndukumbilo rina musi mwuri ya lori wa stropisa chiri wengi nse mnani wengkale njava nkale njengi zela njengi zela
0: ok
4: sima njengi ila
0: ndukulibu wanga manda teri
4: kulibu wane
7: Ndi 32281 Clientele General ndi FSP yo tenuraho na ndinda combo isiya vhutshilo ire na license milayo yo tiwaho i wanala online u ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho
8: Komodoro kha lutingo na hayani ri vhafha muzika wone wone dze vha tonanga

0: vaka u toda fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Penya Penya Dzinwe na Miss P Kapalapala FM.

0: Redingedza uita nga une ranga kona, richitela vafuno vashu musi richika dhichira. Ndingani rusabasi na chirunzi chauya hoya. Clientele Funeral Plans ibadela mashereni. Badova hapo ba wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fhulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, milayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Arali vha tshe na ID dala, heila ine zwo leluwa u ita vhufhura ngayo, hetshi ndi tshifhinga tsha uri vha dzhie tsheo ya vhuṱali nga u pfulutshela kha Smart ID Card. Ri livhuwa nyaluwo ya mutingati wa digital na bannga dza Afrika Tshipembe. Zwino vha o kona u ita khumbelo kha madavhi ya maḓana a dzibannga dzine dza khou shela mulenzhe. A huna u ḓadza dzibammbiri, a huna u vhaledza na miduba. Nahone, ri khou engedza maṅwe madavhi vhege iṅwe na iṅwe shango nga vhuphara. Hoyu ndi muhasho wa zwa muno at home. Kha vha dalele myhomeaffairsonline.dha.gov.za u wana davhi ḽa bannga ḽi re tsini navho.
2: Muhasho wa zwa muno, ri ḓisa tshirunzi kha vhoṱhe.
3: Dza furaru dza khwinesa kha penya dziṅwe.

0: Rilingedza u ita nga une ranga kone, richitela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasi na tshirunzi tsha uya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Kha vhaendanga nayo, ri humbela uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Arali vha tshi kho ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
2: Kenya dziṅwe.

0: Chita cha upesera chine mtawa wabate ubile nanga chon. Ndi mashereni ya mburu ungo. Ndingazo clientele funeral plans. Ichibadira mashereni uri ikonu tusa kainzu nzanyo. Ridoba apura kavara batu basuka ofumi raro. Kapula ninti. Naone vana bararo bakaterosi na nyinge zazo ya mbadero. Kaba wane kavara ya mburu ungo na musi. SMS ani para para ka 37128. Ndi 37128. Clientele life. Ndi chimizo chire mrayone na tendere ya ndinda kumbu ya buchiro. Mrayotu wao i online. Udo shuma mbadero zodore yao.
1: U data fomo yanu ya mutelo wa mbielo nga e-filing kana nga SARS Mobi app zwini pachipenga cha uri nite zwine na funa. Hei ndi kumbudzo ya ndeme ya ufaila fomo yanu ya mutelo wa mbielo musa tupira dhuwa la uguma nga zi 23 lara 2026. Tinyani ndatiso, vedzani, dalelani sars.gov.za uwanasdodombe janga budaro. SARS, at your service.
2: Papa musica one.

0: Gandira ye muzika wa dalanga yo mtishiresu wa Parapara FM. Zimweza zinyimbo wane wafuna to krema ure rupio luchirmini. Hapa zombo riba to krema dumelang balui. Dizina la ruimbo. Ngira Tom London. Akuchimbira na He Must Be Fabulous na Street Jacob. Bari dumelang balui. Lozura kapi mabubidi begyo peri lozura kapi mabaratiju na mbori logo nyisanga magamana. Begeni za sumbe pezi. Lio negenu mbega mshumo. Shuna rukoda berese lozura kapi matoma. Number one. Hey yane, kariambi, 086-000-2503 mambuzero, nilipiolo zuro kapi mahautoma. Pezi ya mtishini zwa Parapara FM, mseri shiko dazi, no kama piro wa mwaba, funo zumbra zore, bunji yaba indi wadoba shiko visa mzika muso. Zombro na kenombe kaya mshuma, wadoba kufaa, nyimbo zina za kuzo kutuwa jenazi, chipa. Pezi mwa batu bera, wana nabona musi, kenombe kaya mshuma, di karichira maragarara. Radwa Pravana C. Joa Mariba, Mkwana Justice Marandeda, Tebira Dende Brauzi, Mularo Peace Mkopo Bakopo, Umbara Nesima Nani, Baribari China Nema Ke Erigle Gaba, Maimu Mpubude, Katihi na Chief Murubu, Nene Rose Salani, na Nabungwa Banji, Lakila Ngwane, Nene Rames Piwe, na Musinda Bandihone, Kenu Mbega Mshumo, Shapfire. Exe.
1: I never mean, Miss B.
0: Disha punga manda, liko mananyi?
1: Nitaka inu makikile ya fashikunda marema.
0: Taiki, ubunanga nilipilo zero kapi matoma?
1: Eish, na hindo hawa. Eda wana utambro machero kire peko wina, ay?
0: Zawuguma, ene adome ya buwe machero, adome ya buwe ndi hone ya pa muyena warebu marosu kanga warebu fumi. Ay, warebu
1: kanga warebu fumi. Machero ni beni fone la nisi. Takar maskren, kwa mwesa miya ngashkunda marema nige usilfi ya maskrela. Arsa nere wango vajene misli.
0: Ndikolibu wanga mande za Shafire.
2: Ndo pa wewe.
0: Barman Pits.
2: Okay.
0: Siapa nggak mandi sana kemana ni?
2: Bukan dalam kara, orang mah bandar kaji.
0: Orang mah bandar, bah di pon dulu biar lelang langgah balo lo zura kapi matoma.
2: Ah, masih Anthony.
0: Makasih liam beka.
2: Ah, masih lu kau papa, lu kau pergi tu lalu kau apa lu kau am.
0: Ay, lu kau di buat sama
2: Nasi dua jari di end.
0: Ah, oh, ini kodi buang gaman desa, ini kodi buang gaman desa. Kamu tu dapat babi di nama rarpet.
2: Eh, kemarin dia pula depani. Dia nak kosumu huru, dia pergi mabanda. Dia pula sifran ani, dia nak kerja ayat kana, rum kondoli, baca jisel yang wosizin paraga apala chowero dolivuwa mwana washi
0: ndikolivuwa nga manda kabe matekwa na abu dikaraba na nambari ya karimi mbro wa shiro zulo kabi motoma number one minti minda fezi ulibaka warai fumina bidi zulo kabi motoma ndi ilay major league djs na mpo wav katina atmos black but one more dance begini za fumifezi ilo nekana bega mshimo logo njisenga magama bidi ngoro bege pere lo zulo wala kabi mohavuraru number one Rambara one sana ngao rari, ndiko duba apunda buu ya machero basa nguvira ena, ndiwane apalaka mbega mshima ya yutikio na baswani wanova hapo, mbega mshima shia digita, ineno zura yorunga, nendoro ndela wane pezi bachima shpida chayo, basi hangwe, musilo kumbena ngao rari batu kumbena nga manda, arari baha yani, kaba banga kono petro razunguwa batu mwa wena ngwa rumespi opeza, araba mshimu ni kaba kondere bache sazoni zuno skara, hwane ya araba magondoni, kaba tu kumbena nga manda, kaba rare panda mbraba, azumbro suruba kurare panda mbra na matungo, baba batu kumbena nga manda ngwa rumusilo kumbena nga rari, batu manjia bache wana, muspi, mbafuna nga mandesa, endo tuwai, one more dance, nga Elaine Major League DJs, na Mpawav, na Atmos Black.

0: Wa mune sa muswa mutuku zwi ita uri kuvhe na tshirunzi na vhaṅwe vhathu vha u ṱhonifhevho zwa dovha hafhu zwa vhea na mikano zwo rali mbekamushumo ya Teen Zone i lavhelesa u ḓiṱhonifhevho mune sa muswa mutuku na zwa uri zwi amba mini kha iwe mune khathihi na kha vhaṅwe vhathu na hune wa ya hone ndi nga mugivhela uno wala fumi tshimedzi minete muṱanu bva kha awara vhufumi na vhuthihi Maṱavhelo ni na o lugaho mphadi kha Phalaphala FM
1: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Mavete, the big tree, Chibise. Parapara FM, 88.6. Variwana naka app ya SABC Plus.

0: kho ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
1: Mavunde, Mavunde, Halambani, Malamulele, Hamuraga, Parapara FM 88.2. Variwana na ka app ya SABC Plus.